ti kwemisha ball jikelele lava iva gorva madi lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters still casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga La dumadwe giana malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela kumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save

0: tirhaka xidzombi vita risimu nqambi ya koho i HW Makhuvela. Nkarhi wa tolo swi vekana khama kumbe na ritimeleta yibele hundzela wa raliya ya nari lexi endlaka mingiseri me se swin'we na riqingweni nkarhi wa kona tlhava ni tlhava i nkarhi wa kona mingiseri ni tlhavele ka nambara 060875942 loko ri mina and yimeke lowu nga ku va ni teka riqingho ro rero va kona va sungula tsi no tlhavile la ni mi twa ku nandzika ngopfu la ka ndengeza mavunda maphetho Daniel.
1: Maphetho Daniel
0: ni mi twa ku nandzika ngopfu. Thank you, Baba. Ke sasana kusukana ka ndenge zaba bipa ipulela xitiki sendlala like kasi amsoro tara mixer nga swikota kuva nkuma kahle ri tinwe ka nambara 060875942 ti kabelela akona munhu kwala ai ko akona munhu la ti ntabelela
2: na mina ntabelela. N'wana bava.
0: N'wana mukhalabya.
2: Hayi namuntlha mina ni dye swivongo dya kete ra mhani Ellen Khubayi kwala ka Musani ndhawu ya mina yeleyo. Fikela vona n'wana bava.
0: Khensa swinene nhlayiseka ri papa.
2: Sweswo.
0: Rasaka swinene ri sivulela hi xitawuni makhwele va ku a ni tirheli nchumu laha no tirhela sakaram gaya kambe loko n'hweti yerile na swi kota ku hlayisa kaya a wuxem ni swi rhandza swinene marito lama ma hlohlotela swinene ku hambi swo tika njhani ntsena u kota ku veka sakaram gaya emutini mingiso ra mehle a yi tiyisela xem ti ntlhavile la n'wana mukhalabya
1: ni pfukile mara na
0: hi hlayisekile minjhani n'wina
1: hayi mina ni da swiwutsona mi laka mapuvela bawa khaya kwale ka Musana
0: ni mi twa kahle ra ka mapuvela.
1: Hayi mfana wa kwexe n'wana bava ti le ku vuyile ha swi ta hunda mani heyi hi le mukhuhlu ndhawu leyi
0: a kutami ta vuya mi nga vileli mo famba kha mi vona vanhu kwahala mukhuhlu
1: ta vona vona swiendle mukhuhlu van'wana ku va nga tiyani mukhuhlu da n'wana bava mfana wa kona
0: khesa swinene jara khefa
1: danku
0: jara khefa kusukala ka mapuvelani khesa swinene mo risguyu etingiseri bya n'wina kusukala ni fike kwala xa mukhambe na mi ni komba rirhandzu ti ni tlhavele la.
3: Ahe
0: mjani. Hefukile minjani.
3: Kala la vuvela mangombe krali.
0: Ni mitwa kahle la mangombe krali la.
3: Mina ndova kati khune vulipopa yeni.
0: Ayeni. Ti, ntlhavile la.
4: Khama ntlhava.
0: Ntlhave ku tlhava sweswi.
4: Ti, mine blockchain ka sikhinyana muntha title mina.
0: Papa xilova ra bafana.
4: Namuntlha hi mama khekhe a hi dyisi vongo hi mama khekhe ra ntsheketo endlo
0: ma ha ri kona papa xiluva ai a va ha ri kona la network hi tele va xandlela mpahla a wu xemba ta ri khomela swinene mfundhisi laha kerekeni liya ya apostolo ti ntlhavile la
5: DJ
0: ahe papa
5: ni pfukile
0: hi pfukile minjhani na
5: hayi hlayiseke ngopfu hi dya swivongo leswo nona leswi i kaya ya kwale ka va mhani Ellen Khubayi le ka Musani le na ntukulu wa malume Gift entsako machindi kwele i sweswi hala khela a hi yeni mahlweni DJ wa mi
0: khesa swinene papa hlayisekani
5: danke
0: danko. Ntlhavile la kuna muna
6: ona ni ri kwala kaya babangu
0: la babangu va kon'wani
6: swin'we ni le ku yingiseleni ka GCR
0: a wu na swi rhandza swinene papa wa mina xikwembu xi mi endle tintswalwa ni
6: dange muhaxi wa mina
0: dange mingiseri wa mo rhandzeka. Ntlhavile la hi mina loyi
7: ni pfukile
0: hi hlayisekile mukhongela n'wina ke
7: mina hi
0: hlayisekile
7: da hi mingisela kwanza na ku dya swikumisona na ri la MD9
0: ma wa block 9
7: timiti ka mama wa block 9 a khosi ya mutswali ya mujaji vuloveli vuloka tava mpempe ya labisa muti wa kona nkawa kana kauro va mbyaro va
0: mun'wana tele swa wora a ndzi vurisi bela mandla xam danki baba ti ntlhavile la
8: Ekurula.
0: Akutale.
8: Ay, nakarna tu dia kungu solo, nakarna ni ni sendu ni kara kaki punya ni, itu kurua hose, suman.
0: Kenapa sih nenek saya sekarang tu kurus?
8: Akutale.
0: Thank you. Kabila.
9: Ndawe.
0: Ahe general.
9: Ai, ai swisandla seleni ri kwala tiko ra ka ntshushi tiko ro rula la.
0: Ke se swisandla ka ntshushi la.
9: Danki.
0: 106 salu. Kuna mona.
10: Shenwe.
0: Wa!
10: Ka xikulu ka xifasha le mgalbi wo sasela ku kwani ngoveza muhashi wa mina.
0: Ke se swinene ku kwani ngoveza ka xikulu ka xifashani.
10: Thank you very much. Baya danki ke a livhuwa ka xisuto.
0: Abele na ke lebule ka mata ke ri.
10: Thobela mre.
0: Thobela ke ulocha. Tsik nthabile la. Kuna mola.
11: Ai.
0: Ai.
11: Siyam sikezi hehli.
0: O labu hehli la.
11: Yuza teleke wajhe.
0: Kese shunene sheleni mbati ini laba.
11: So.
0: Danki papa. 106, tsi, kabali bosha.
12: Kabali bosha.
0: Nthabile mina sweswi.
12: Namuntlha ni yonjala wa retwa musa.
0: Kahle nje.
12: Masiku ni ndanani zini rangeriwa hi vaka xevo va hendla va ku hangama va huma manjheni swi vo hlamala swi kha hi bamkosi manjheni kati ha se namuntlha ni yonjara na nkulukumba liya halayani a ya nawu lowo pfa hinda yini haxahaxa hi mati man'wani na ingaku yo haxi mati ya le moxarini wo badi toloro tin'wana o brr namuntlha ni kahle hambi yo hinda namuntlha yi to nyuma
0: rivito kahle botimasinyanyela gonza ra R578
12: hayi bulu mhaka a ku lo titi sweswiwani wa ta yi nkarhinyana wa swipukunyana leswa kahle wa vona leswiwani se swi ya ku tleleni
0: leswiya swo lungha leswiya
12: leswa kahle a ni hleketa nkulukumba van'wana loko hi hinde ri ya hi ta tiyisana bot ndhawu leyi va hemba veri ku na swipuku ka ti yi hlangene na xona Abi ufuka yoku ha munika fule dzanyana ke akha hatisana xibamu ndilo umwanto ke ntsempfu kan fanga ke dzafo ya famba ku kuma lo hi famba buruku ze handuka hi rivi ho a hi koke ta vona ku dzeke yo vhalo
0: ke sene ne ta ndi mbona na mhlebo ti masenyani kwa lero ta ta ndi kwa raka ma jos ta vhla tsi ntlavile la
13: ta wan ta
0: ntlavile ku tlava sezwi
13: Yeri bua ni mamu ni ka na ka mshwa nga bo dise na makakira mantele ni kubaye ba.
0: Olso boya mama.
13: Ta ya no marle.
0: Jesus nene ze ze kari papo.
13: Ai mama ze papo.
0: Thank you. Ti ntabila.
14: Bula ba.
0: Emina loy.
14: Mapuka uchami.
0: Ese ke sona mjani ngwena.
14: O povo não gosta da minha gila.
0: Gam já jogou pela campanha ela bisa.
14: Ela não é uma boa, ela papa no segundo ano saiu com chino bomba, mas já não tinha nem a cola, já que é que na ele.
0: A o pompe mete que ia mais leva, nem para se cati de melela nyana.
14: E na pela do chino vinha cá sempre ela chega lá gula já tu coco.
0: Anti coqui. Ti, sabe
15: of major gel derik sambu me wena nga be ku best kwa ma boti mpugina
0: e fukile menjana
15: ai pugina ina al mix kala kwa ntan bo bata maske pena yen boti
0: in kesa snene boti
15: danke danke
0: mister kerin yana mus boti e ivan bose kala kar mpunzu la e bakora mangwana ti ntlabile da
8: chalan chas
0: ntlabile ku tlaba sesu
8: e dashibungu zwana na iri kwala ka minisha blue 3 e manis majok
0: manis en kesa swina nchi wenu ka vukuna vaka mani na munthla mativa
8: ah ni ko e kona
0: ri kesa swina dai sekan
8: thank you
0: ntabile la yebo ma'am
16: ushipule shiki ti manis majok na mana ku hlama la ku ngo shoti we ma dodo ntsena kuna tinfana ndawu le
0: na hlamala ni rile ka Father's Day phela
16: ma swivona nyana mari a vakele ni vanhu vakele ni la khuya kule ka gift joke ka eh va vhela va pfuka va hava sheri na ti dzela ka la na muthla vanga ta tsa radio va ka shewe ku hla ka mafenya ka se ikona
0: veri kuma veri kuina muthla
16: Mele kama kosho tikweni, hey, no wa mkuhu.
0: Aushem.
16: ya wuni banyangetini mani swa kahle nyana mara ka kwani ikuna ni wa le changela ni ka mdavuni
0: mmm
16: ai kana
0: mito hlayisana mito hlayisana na ba na ba jara kefa kwala na bo ba kwala amkhuhlu
16: ah lava yani i xirhani nyana xexiya xa miri we
0: mmm
16: mara ni ai bo exercise ra
0: mmm
16: lavani va tele vutiwana loko se kuya hela vhiki loko vo sweka nyana tiya leyi nga va nga yi gomuta ku nyana na swimepani na xixiroyini a mundzuku va ta va kahle
0: kesa swi na ni TikTok ya radio
16: ka yi sekati leyi ma yi DJ
0: yebo mam amzertana mixer swi vekelaka makumemune n'wetimeta yi bele undzela wara liya nari nkarhi lowu nga ta kumbeta vakati tsumayela ngutana lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburu xa xa WhatsApp ku va va hoxa va kombisa ku hela ku fambela ku ngomeka ku va va hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo wa siku ro mitlha va kona va nga tirhisa xiyenge xa WhatsApp na karhi ra yi vona WhatsApp ya mina karhi ya tsayitala khumba ku va kona vanhu lani khesa swinene le ka n'we mi nga hlawula ku tirhisa xiyenge xa maburu xa WhatsApp loko u tsakela ku tirhisa Facebook u landza kahle ka GCR Space FM laha ka Facebook laha ti ntlhavelela
17: loko u pfala ka xa
0: ivi
17: loko ti a ku thuwa ivi cheka ku baka a swi ka swi tiva hi makasana
0: hi ku a nga koti ku miyela makasana ivi ya famba byela vanhu
17: a wa puta nomo hi ri kaya tikuverile ka mininginisi a hi ta hanya hi mlandzuni
0: se hi ta dlawa yini
17: a koreketano va yingiseli danke
0: ingese swinendle yisekaya ni bomba mzayoni
17: danke
0: danke baba va ku a hi ta hanya nkarhi wa ku leyi hanyana ko voko va ha vulangu hi ta dlawa yini mara me ni ri hi tsumelelela ka WhatsApp hi twa ku va ri yini lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp u sungula sungula hi lava tirhisa nambara 060 8875942 a hitwa
16: gratis ka vanhu lava landzelaka
0: hi mina wo hoxa laha xiye mi ta ni khomela swinene ni
16: rixile tile hi milawa DJ ni yingisele ku antswana ku dya swivungu swo nona ni ri ka xihosana mugangeni wa Usana mani Josephine hi mina danko
0: ni khomele swinene mani Josephine ku va ni mi tlherisele nyana le ndzhaku leyi i mistake i phoxo
18: tise ku xinyinyana xi hubuta hi mpela xinonisa hi swivungu leswo nona heyi khazi hi swin'we khazi ni kwala Arrange Spark Immigrant kaya ku ri robeni ka xihoko e 70 line mina ni papa muhlori Sizeka Richard Rikoza khazi I been seeing until our yentsimu inkomo
19: era munele rine na Mr. Party holo sine namhlanje changena sibazani kwa ratikweni ra ka holeni singakhandisa mani jifika xikhandisa mani holeni ka holeni ah sika bo hosi bya ka holeni wa mashango wa mpatso la ni nga tekiwa kona mbuya danko
18: Option tlema DJ Mr. Pat mavula bala mtkinina and taranda u khensa eka vayingiseri va GCR FM hinkwako lomu kumaka marikona taranda u khensa swinene mi nga kota ku teka nkarhi wa n'wina mi navelela n'wana wa mina na ntukulu wa mina tolo hi birthday na khensa swinene taranda ku khensa swinene ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga tikarhata a kota ku navelela ejaha ra mina leyi a nga tsandzeka siku rin'wana u ta navelela na khensa swinene lwa mingiselako na ku mi xeweta i ku kwani swa boha ka ni dya swin'wi swinana khani loko pompa hlaya madavulo mbuyi a mi hi navele na khatsa
20: rixini yena hi dya swivungu swonona ri kwala ka small chicken jajakanya dza tonyi hi mina inkomu
0: khesa swinene ke a hi tlhele riqingweni tsinga nambara 060 8 75 942 3 tlhavelela
21: DJ Tlemi
0: i mina loyi
21: Mpfukini.
0: Hi hlayisekile minjhani n'wini?
21: Mpfukini.
0: Mm.
21: Ya dya swin'wi swona ni ri la ka makoxa.
0: La ka makoxa la.
21: Singani mina i wa moya kwala dyiwani.
0: Mudyi wa van'wani.
21: Khesi ni hlayiseka.
0: Danko. Ti ni tlhavelela.
22: Tola.
0: Yembo.
22: Uzida.
0: Xapa uzida.
22: Shapiro
0: yebo
22: ikata jone gele gele gele gele gele
0: ela kama ngere ni kesuna ni ikata jone jisarfa mne mamkerile
23: njana
0: hepukile njana
1: Ni
0: mitwa kahle la ka mkhomi la. Hanga ibona ai komane ninga bana nei. Thank you papa. Eso so ke kota te berete mixoro benga se ba wara lia ya monoko gara mona tlhaka tlhoka tanga tba kare tshitsa magia gore bena na wara mixoro be go rantse ko ti ntlabile la.
2: Ah, ke kare tswa ngwe.
0: Mwana
2: o fana tshita kula go sokana ro tla tshikola la ndleleng.
0: Mwana o fana tshita kula kwa la ndleleng kwa la.
2: Ah, sungeji.
0: Ke sa tshine nhlaisa ka la Rotterdam la.
2: Nko.
0: Danko.
3: Rishile DJ Tlemi Rishile hina namuntlha ID swivu
23: Michelle onene Tlemi wa DJ Mavulavala tlhava ntlhava tsi ya no ni kuyingisa la ku antswa ndawini ta lagi ya section A kusuna hotela ximuma na kresha mama via sungologe DJ Abza mina ku na n'wana mina wena 326 mwacho wa mina a fambi Tlemi ni wa DJ Dako
24: Ai nde ku ku ngisele mitwana ka tika ntshushi va ku veveti ku ra ka hlawula le ku ku hima ka ku tikura ka hle ku hata vhel
0: ndari ti kereke pampampa
24: so swa ngala ke le ka ngove iko na ka vhel mara mitwa yini swi swa ngala ta ma ta ki mpela mara ta mura swi ti swi ku ka hle ka hle va swi kuma ku hi leswi va tsakisaka mara ku hava inga ku ka ngove ta vhel ku ninga hoxisa mara va tsama va tsaki swi swa ngala a hi swa
0: timhaka tha
25: Ah, Mane Ellen Kubai, come Sane, a mama take a call. Ellen Zelene, top of the one, my love.
0: Kesses and Macron not have any.
25: Thank you.
0: Thank you. Tick, Tabilla.
26: Tim, one about.
0: Ah, no, I mean.
26: Ah, Nina Wayne, and Karin Jalosun, and Nakalaka, Sungo, and Tana, and Laz, the Wakama cake.
0: Kesses, Nene, ah, nay.
26: Tavetela vangena hinkwava yingisile.
0: Eh danko mona endla tano ni.
26: Izela mana anakanya ku impela ka ngove ku hatha vele na yimwe.
0: Eh mara swiri swa ngala ya tshama va ri so.
26: Ah vo tshama va tsakile lava ya.
0: Ni kese swi endla hi sekane. Eh vaka hi ku impela aka va kandisa la nga vula enche kwa makasana leswaku na nala ka ngove hala tshavela ikona mara ku na munhu un'wana u tshama ri ntlhavele la.
27: Eh vona ndza tlhakisa ka.
0: Ah, dzi mthakisa rangwe mipfumela hempela.
27: Ah, a dzi mthakisa.
0: Ndiri kuva miri kuina muhlala.
27: Aka hlaneke mudzongwa ka mpenyisi man Elisa.
0: Man Elison khensa swina nhlayisa kana ni?
27: Eh, ni khensa na vayindzi fela nga na vela makhono mna birthday tola, ni khensa njani kasi? Eh, khoma nene. Na vanhu va.
0: Mati va mara ni khensa swina ene shem rhandza na marito malama.
27: Sure.
0: Eh, thank you.
28: Mujaram jana jujetle me vula vala jaso ngosona na resonga ka kansa bazani mina usan jema ka mtsukala ka ndamlo gogena ka broman fc tsava ntlava masa tsi
0: no tsava 106 tabelela
29: jani
0: hepo kene jani
29: hepo kene
0: la
29: ka gongongwe tindlela tikati ya ka mswa
0: la ka gongongwe khari gongomana ka mswane
29: e sinya se sto
0: nkhesa sinene sthole
1: Tanko.
0: Khomela zonke mina ndimi sorry mngase bawara leya yamune loko ri kukuna loyi a chayisaka ya wara yamune ne ah swile ku suwa sweswi shem ti ntlavile la
4: even ne banko longwane
0: me ku yini na mo ba mi ri ku yinkulu kwa lo
4: a xavala block 7 at Katarina
0: ri ke se sne la xavala block 7 at Katarina la
4: danko
0: thank you papa ntlabelela
1: a tlongwe DJ
0: yebo yebo
1: Jesu ngusono na everything na village and member thing
0: bodhi stareko na
1: eh
0: anka sa sna na bodhi stareko ku ingseriwa
1: ye hango na mngo ma chicha janini ku loko munyu na mtikhomo wa puta nom
0: ai komen kwalano
1: eh akufam ke ramizi shimo
0: ise shimkararise ngopfu ne
1: a xinye ku hi tshama hi tlhele
0: a wu xe xa famba sweswi ti no tlhava ti ntlhavelela
1: masese
0: e thara
1: minjhani na
0: epfukile minjhani lama ka midyambu ra machele
1: hi swona hi ta swivungusona na ri ku eka midyambu ra machele masemu bya mina khatsa
0: khatsa Tabelela.
5: Si tabantha.
0: Ntabe go tlhaba seso.
5: Amfuka ka amdavla ma tshese mngene la re paplase tabantha.
0: Mfuka le kuma ma shudu gracious mphepu.
5: Akona ngwane bi na danko.
0: Si ntabele mino.
6: Cool has been played.
0: 106 alo.
7: Na dashungu sono na ri kwala ka mchipise makhelo ma hi.
0: Kenza sinene manjajani.
7: Akuna vanwana hi wona mpela.
0: Eh danko.
7: Danki.
6: Kukhona na sepathi. Mina nda swi vona mina nga hanele ngi sala ku antswa ma. Mari la kama po. Rona tshola la mina. Danko.
9: Eh ri xile ke mo DJ. Ti aswa mswana nangu ngi sala ku antswa na ri kona behle. Leke ngone ni mina danke Brahmi.
10: Klemi wa le DJ ri xile. Lawa na mitlangana na Philip Johnson machana sama la dzinga la Venda la. Ningiseli GCRFM. Yi danki.
9: My DJ Klem, my DJ Klem Brahmin, hawa mishelo unene. Muhash. Na jasun sona no mingisela ko antswa munhu ari kwala sa dana la onje ntirla. Ka ku ri ka ntsalwa block 25 lem gangu wa dana ka. Amtlangena xilahla ri cha dzamke. Hayi DJ Klem. Tlhavani mi amahlweni. Danku.
11: Asena tena tena DJ. Ena dya swinwi swona na helaka xikukwana ekopaki la. Nisa makhwele mina hi mudamu na le. Hi swin'wa 26 o'clock. Danki.
12: Tlavan tlava. Haa ni vi nsendela ka ndindanda. E Foster Store. Hi swin'wa 26 o'clock. Danki.
13: Tsivula, tsivula. UZ boys ha mina nxapu, nxapu na hanya. Ani u namuntlha ni dyi swivungu a ni dyi swivungu ya ni dyi swivungu namuntlha ni sweswi ni humini ni le ti-age ni le ku swekeni ka tihove ta ku hlula maximbzi ta ku hlula maximbzi a ku busy ngopfu mfana mina ni nga kayeli ku kayela leswa namuntlha ha a ridzi wena papa a ridzi n'wina o lantswa hlayisekani swinene tanku
0: Ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
30: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi
30: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
30: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
30: ndzi ndzi ndzi ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
31: Ha ku nga titimeli Jesu na baji na buruku na titangu na masokisi leswi laha
0: ya
31: xidloko na thayi na xikipa na Jesu na ni tshana na hembe leswi ya laya hinkumu DJ mi ta dirayivha kahle mi nga tluli berelela danko
0: nkeso swi na majamu jondolo
31: e majamu majo
0: danko va ku nga titimeli va longoloxa mpahla ya kona laa ku a yi ngo mbarisa sweswi tsi ni tlhaveli la
2: ahe botlemi
0: aye
2: manikhome hi mina la 14 a namhla hi swivongo hi dya khekhe ra ku hlula a girl section A i kombo DJ
0: kese swi na nhlayisekani mamani
2: hi swona
0: danku tsi ni tlhaveli la
3: Brian.
0: Brian Minou.
3: Njani?
0: E hlai sekile minjani ngwana kwa leno?
3: Hayi, mina ngikutshini. Hayi, na gaso ngela sono, na irkwala ke khelana kwala, atika khawo, mana ngikate ku ngona balawa Brian
0: Minou.
3: Hayi, yeso sense Brian.
0: Ha kuna swinwani phela.
3: Sho tsela sense ku hava.
0: Danko.
3: Ke
0: tsik. Bonogo o tebelete mengi sorbe nga se power rally ya mone ti ntlavelela.
8: Ah tlavana.
0: Tlave ku tlava zwezwi.
8: Ah ina ide zwungu zwo none ri kwala kanhlaniki. Kwala muganga wa kunwe sindela tlhela ka pavement man Maria vaka hiswetso hi mina.
0: Ane ku hiswetso man.
8: Hiswetso mavas.
0: Kese sna hlayisekan.
8: Thank you hlayisekan nawe.
0: Danko. I'm sorry for being sorry, Karin. Come back to the kitchen. I'm going to call you on WhatsApp. Hey, Karin.
14: DJ Tim, come back to the register. I'm dashing with Shalona. Let's go to the register. I'm dashing with Shalona. I'm not looking. Come back to the kitchen. Ah, I'm not looking.
15: Richie Lemus, the part. He's not looking. I'm dashing with Shalona. Male. A section A. Kaba khazo wa mina mani mashinzi namtha ku hlula wa birthday ha wani ta nwe tsebe ndirumaleke mina ngari laka khakhala danku
16: DJ Tlemi makake pampam na munhla mina namhla ani disubu DJ Tlemi ni dakhe khara ku tsera mina ku hlula ndambi la xiwulani la na le ka mswane le ri kona ka va mhani Elene ku bayi nkata bo i gift jo ku bayi ri kona na kona khekhe na mutha ka mswane na ri kaka ro bava na maranga emthiwa ka ndhambi ni na n'wina DJ Tlemi na mutha hama khekhe i pampam kwala ka ndhambi la gwangwangwa la thank you
17: exile DJ Tlemi Mntla na edisungu swonona e jackeke ra tsundzukani maluleke wa ka xikotani kwala ka mapuvu nwana hanu wa mina ntukulu wa ka moyilo lavadya ku swungu lavadya ku khekhe na mntla ra tsundzukani e mhana ri basile ri sima na hlulani lava kokwa ku bona ka lana ri kwala ka mapuvu nkomo
0: kensa swina ku kona ku bona ka lana ka mapuvela tsi ntlavelwe
18: hola vala
0: e mina alo
18: Mpukile vula.
0: Hlese ke swina ndingonwe.
18: Eh a xata mfi ya xitimela ma.
0: Amplifier.
18: Ah no papa, so ri veri kunu dial no veyo veinga no ga xikwembu xiko.
0: Amen.
18: Vula simara mapuka.
0: Ai na hlesekile ngonwina.
18: Ah wa mpukile man. Ai na khata swungu sona vula vala ma.
0: Ameri ku ikulela.
18: La ja swungu sona na longa va kuri mana ndaka mofa ya mathuku ra tikwera ka mavuza. So isu darla ka mo 14 b ntiro a sunset liquor restaurant next to Maurele complex lalo isu dakuni ri kona vulasa
0: mo fire
18: ai pore mendilo and 36 o'clock one man
0: thank you baba
18: thank you
0: mo etela just mong sorola ah shami very much mini ndela le yende so sona twa ke vela ham sorola mix seven pobele ndi vetu tumana nyana and korsela banga kona banga tersa shanga shambu risha whatsapp la bo sungula sungula shwar melam kandi so imbirla anu stiv ku yoy win and yanka rungo mara nto chuza lo
14: Rishi DJ Tlemi na dya swungu swa mana ri kwala ka xikokwana mani ma va tshama kahle le danku
19: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringiri taxa ni le ku mi yingiseleni ri kona laha ka njhakanjhaka mandela mari khotso hi mina i nga ta buti monika n'wingo wa vanyamadzi va ri vengo na vanhu na nkomati loyi mana 3 boys and 1 girl bye muhaxi wa mina
20: kurhula tlemile wa DJ ni dya swivungu swonona ni ri kwala zone foka papazela emhandle ka mamanyonyo hlayisekani tlemile wa DJ.
1: Njani DJ Tlemi, hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka mapayeni karhi hi tilunghisela ku ya kwale ka Bajo kubaye manikeyila dango
4: rixile mavulavula ka Shilas Day. Ni dya swivungu leswi noneke ni ri la xa pfudze xa Gauteni a thembisa ka hi le ka xoka Robeni. Mina ni Solimongwe ni ntukulu wa ka Xithwayimbi.
5: Rixile ma Tlemi, dya swivungu swo nona ni ri kwala ka mapapila
0: Tavelia.
21: Suffix twin chikamunya F ya 1.5 mm, 100 meters, 1129. Pressure pump Limpopo 0.37 kilowatts, yenda 975. Black pipe class 6, yenda 560. Afri tank 2500 liters, yenda 1999. Fridge compressor 1/5 HP, yenda 720. Kasi inashilungwa sha plumbing, sha the fridge, sha gezi, sha agriculture, sha technical, general hardware, tools, sha the bowl, na sona sha kumeka. Bakumeka kusuana cash build, kusuana auto clutch, main road. Nukula wa quotation wa fonela 075-390-9616, 075-390-9616, 071-041-3141, 071-041-3141. Master Build Hardware.
0: So okay, we saw some of the getting mixed from me. Because I guess she hits my left tongue, number 060-8875942. Maybe I carry to Zabanaro. Take most of the work to Zara.
2: Eh, my back was a bottom. Mara phone, I'm gone.
0: Oh, shame.
2: Mara bone back push. Eh, I put Kishaman Maria like a deck in the Kalakan Shamik. Kishaman Maria like a high shore, so Kalakan Shamik. In the fisherman records, and they can get a gentleman there. Our pooky. Bokusuman, if someone could not have a chance to run down the campaign, I've been traveling. I'm sorry.
0: Kessel's Neneman, Nakampenisla. Thank you. It's okay. I'm certain mixer. And in case you're going to come at the minute at Nari Billions, the Waralia Yamune, Caribe, Zabanaro, and the Wingers called the Winter Mixer one of the Larkin, we're going to buy 060-8875942. Aye.
2: Yeah, I'm going to push a monthly Ramakwela Mawad.
0: Mm.
2: When you push a monthly Zinchir in the La Kamla Mula.
0: Mm.
2: When you push a monthly to Daniel Mabunda Lakan de Neza.
0: Mm.
2: You call a one when I go on my second cool. I come on in. I talk all ready.
0: Ah, I mean, I never got him talking and go for Matibana.
2: Eh, not a radio, just you made a week.
0: Oh, shame. Thank you, Baba.

0: kufukanisa kangopulo komkhulu ukani mani iphutana nanuna ukani mara tindlela ti kha ti kongoma ku le ka vagiftito wa kakufani ku nga na birthday ya mhani elene kana ka kokwana wa ku hlula laha n'wansati wo ka a nga kheti ti-birthday koko wa ku hlula ni le ku teni mani ni le ku teni na le ka vaverima gwangwandla leyi veri va khuku na ku hlula ndhambi va le ka vamakuvi leyi hi ta fambikwa ku le ka vamhana ribasini hi ta hlayisekaka ni kha tindlela leti ni hlayisaka hi ku twa activity va xoyini kuna
1: keso swi na hlayiseka eseso ke keso swi na TikTok ya radio kusuka laha ndhawini ta ka makoxa laha ti ni tlhavile la
2: avapfuka kokwani mhandzi laha ka mukhomi va pfuka mfana wa goxa emorisbuy laha ka mapuve
1: ya
2: va pfuka malume wa mhani i le tingoveni laha vuyeti a va pfuka hi masenyana rona a timaluleka laha mablokana ni kesi
1: ndikesa mina papa hlayisekana ntlhavelela
3: u kombela ku va pfuxa
1: a hi vadzudzeni
3: ni taya le abasani a ka nhlaniki va kona xibodo xa mondo muyila a va pfuki ni nghena laha siku ra ka gongongo laha va kona sinya sithole na vona a va pfuki ta hetelele ka xikumba xa dzovo leyi va kona jara mihlengwe xitoma xitoka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information swiweyo kusuka kwala siku mikani kesini wedi
1: kesa mina vuxokoxoko information sweyo thank you baba erikesa swinene hambi swi ri tano mikiseri emahlweni kha ri vadzudza ka nambara 0607875522 loko a ku pfula xiyari moya xexo xi rhandza hi ku amukerele ka nongonoko morning birds ti ntlhavelela a ku na munhu la aiko a ku na munhu la a yi mahlweni tlhavela mahlweni kha ri languta van'wana va nga kona ni netiweke lava yi va xandzele pahla kambe ke a swi yi kavanyeti ku va hi teka lava ti ntlhavele mi
4: A ku pfuki phonyiwa ka makhuva la Xawela block 7 ku pfuka boti bomba mivayoni maluleke la block 3 le ka minenginisi ni ta hetisela hi n'wana wutshama xitakula la roti hinkwavo va pfuxa alexarara maluleke ni tshama babangu tiko ra kona
1: kesa swinene la babangu tiko ra koho
4: dange maxwani
1: dange papa

0: panela baba.
1: Hey, thank you baba. And kesa swi nhlayiseka. Hey, thank you. Ntabirila.
2: A go boga DJ Absala section A.
1: Mm.
2: Kwa bo December la ka mabalani. Kwa se tsabele ya kumbela ka mapapila a pusha ndo ba tsuno bo zo mekra la yi.
1: Ayeni. Ti ntabirila.
3: Eh mmo kunana lo go nya dhaka ngo go lana ya kuma mandri khotso. E man wa stage la ba wa. Ai mandri khotso lo go mkhongelela tinne se to clinic ya ka ngo go na yena go ganda to ngu hi vekeni ka. Lo go hlangana na ngwe na heta mi xavela chebi. I khongela ke mandri khotso. Pukani na ngwe. E mi ni buya no ku va kona mkonwana wa vukati bya mina mkonwana wa ka mashele e kudzani la ka se ya ndani. A pukani mi la mi nga tolovela kona mkonwana wa ka mashele. Ivi ni vuya ni ku kwala ka home 14 e va kona ba wa mini SS Maluleke. A pfukani ba SS Maluleke ni pfuxa mhani mezisi kwaleni wa khoma xithekutani. Vanhu lava hinkwavo na vona va pfuxiwa hi mhana anakanya loko a ku ku na nceka wa makatsani va vula mina wu huma nceka wa makatsani.
1: Kupelu hiluwa. Ti ntlhavelela.
4: Ntlhava ntlhava.
1: Ntlhave ku tlhava sweswi.
4: Eka mswane ku na buti. Gift joke by ama full creation va xavela mani keke mani Ellen ile kuteni kwalano ni nghena laha ka xikokwana ku na mama Albi na vona amapfuke ta hetelela hi mhani wa swihlangi i Grace Mathevula kwala ka xikokwana amugangeni wa Mbyindlani i n'wamagulasava vanhu lava va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana amugangeni wa Mbyindlani a ha tirha hi Mashava
1: kese swi na nxaka ra mina hlayiseka
4: ntangu
1: danko ti ntlhavirila
5: mukhacari wile wa ka rigidi ni mitiri pfukana n'wina brother ku na mhana Kennedy lava va mhantsongo wa dina braweni kusuka le ka siyandhani pfukani mhani aneki mihlanga na vona va kumeka kwale ka siyandhani na vona va pfuki va pfuxa hi mofa ya mathonsi kusuka le tikweni ra ka mavhuza sweswi va pfuxarila ka homa 14b ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Maurela Complex Vulasekele
1: it's more fire
5: tansiya ka mavhuza endlela ni blog dan'wana mani
1: thank you baba tlhavelela
6: tlhava ntlhava
1: tlhave ku tlhava sweswi
6: ni we tsutsumelela la 14a pfuxa mbhana lowo ganda tinguvu inkata vhiki maxele kani vula bala vo tirha timayinini loko pfukani mitswatse mi vona tinguvu ta hina ku ti kahle kwalani na ni tsutsumela laha ka makoxa loko mvhana loko ka nga xeri byongo na van'wana n'wana wa malokotswani mutswari wa handle se xala tlungwani ni ku pfuka nkata min'wana ya tilowa nhloho pima hi ta ku swi leva ni tlhandla i vavanuna va timayini valava nda hetelela hi baba kaniya finis mayimele le tikweni ra ka gongongo a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela nuna wa yona i mhani va tiveji tlhava ntlhavo bayi
1: geze swi na nhlayisekani la ka sikhunyani la
6: danko
1: i mhani va mavenji kusuka la ka sikhunyani la smart lexo tonga a xitongi ntsena xitongela nuna wa xona ti ntlhavelela
7: ku na garidemuri berikiwe ka mehla doctrine yeza bela dimashele a vuyehli kala xa ka domakanyi na gongongo a va ri na sakala ta ximaleke lati mambana xile kixa na sekunda la
1: kesa mina la sekunda hlayiseka swinene a hi xumaxumeni xaka ra mina
7: danke
1: kesa swinene kusuka laha Mpumalanga Mbalenhle hi le sekunda lava nga kona a wu xami swi ni khoma kahle ngopfu loko ri karhi ni twa ku va kona va ri kumaka kahle va ri landhawu tele Mpumalanga ku fana na matimba Sidwal Mabunda ni kesa swinene xem ti ntlhavelela Hileria. DJ Lerisa, Smomondela, Smomotia, Smotwani.
8: Ah, Smomondela wena o le tsangezi na xona la vaka sikhomo na bona la.
1: Eh.
8: Wa diva si ni karati ngo hi ku nontsa bata bata.
1: Aw shem.
8: Ba bora vaka sikhomo wena.
1: Ah batata.
8: Ambe si ritane mani va teka teko. Kona sesi Maria le ka saniki le. Very mana mdona vaka mwadekeni ningopukane ka tasi. Evini ya le ka swivara hayi seso. Bona sesi ba. Bona sesi ba ri ano ko tati po ka tsambara go yedi yini kwa mo tlo wa tsaba. Mm. E re tla la la sa ya ra la tsa le le ke le ama wa le. Ni go tsenga re ka go poka mbara go yini yini ka go wa mashaka. Na la e kwa la a po sha go sesi dutia. Di tsela ri mo tsa sa go kwa mpilena jiki ja. E ke mo mo dela ke se ke des. Wa sesa e wa.
1: Hey yo, I'm being the guy in this.
0: I'm being the guy in this. Niko kokwansa boa loko ba homa moyeni va ku yi va ri ni kambe va vula sweso ku karitini a byi ri ku tile n'wana botini ya yitisela hi mana hi botile nkingoveni a wu hehla baleni pfukani ri xile ngoveni pfukani n'wengu wa mina
1: aw sham ti ntlhavelela
9: a bilone no assess a gumbana avapfuki
1: yeah
9: vanhu va ri hanye ka nkorho ka tomi na vona avapfuki ntetela hela ke mhlongo la Europeni ka xihoko anyagelana a pfuxa hi Elsis Milani vinyi wa moya kwala Johani thank you
1: kesa swinene Elsis Milani
9: hlayiseka
1: a dangu ra ku mhlayiseka ni ti ntlhavelela
10: my should be gracious avapfuki Tota Silva Navasana Avapook. Tenana, but sleeping going Navana Avapook. Van Lava Avapush, why, man, I'm Katakoqua, like a Kalanoqua, ask a poor Brahmin.
1: Brahmino.
10: Yes, sir.
1: So, sir, so good as one pen.
10: So, tell us a soqua.
1: Thank you. Tabilila.
11: Wajani.
1: Mix ora mora nzeka.
11: La bazana kanani kodi samonto muila.
1: Mm.
11: Wone va pambula pambula nyana, ta tsutuma ni ni. Amawa. Ni ku papa remote. Anga na pukani.
1: Mm.
11: Ni ku tsutuma ni ya ni kama pulo. Ya ra khefa. Morris Boone, I'm not for God. Me, Ababa, Alex, Aramalev, I'm not for God. I would go to the Mondo Moon and go to the Bible.
1: Kesas and Sesega.
11: Bye-bye.
1: Thank you. It's good to someone to be a scar of a sarcastic study clan. Kesosnan, Ekwam Karabako Fabric, Gongo, Shan, the Gongo Koneleka, and Show Sigurd, Samakor Banganda, T. Boderick.
12: The King of Major Gian Derek Sambuena. Nipusha mani angimhlanga vapfuki nipusha bot piti tiva ta wena vapfuki nipusha n'wana wa kona thoni tshavakala vapfuki a ntirhweni ni kesini bote danke
1: keso swinene hlayiseka
12: danke danke
1: ti ntlhavelela
13: aw kinje baba
1: we mtaka baba
13: kulandela swimatali swifamaxali ku kala a tshama hi mina we kinje mhlava
1: ni ku zwaka ku hla mtaka baba
13: o e mina pambo ba kona mapepe Daniel Bakunda kona ba kumeka akandengeka botini ba Nelson Maleke kona ba kumeka apabang ke ba ka wena kusuka a gandana ni ka khani leyi a vanu kumbe ku ya pambula nka va mana e na ku landzela leswi na pan xisa maxali kusuka a tshama ni weki ke tshaba yabonga mtaka baba
1: ana mengi bonga ka khulu mtaka baba
13: yes
1: tako wona sikhalo
14: ai
1: eh
14: aba bubu ba mawila ngona mfani akula la ro uke nga tshala ke la ka makoja na mana ana kaya la futhi ba pushi u tsabela ke mashele la ke
1: Kesa swinene na behle la hlayisekana. Danke. So so ke ke tsuna kusukana behle swi bekana kuma kuma mbere kuba dabene tayi bele ondzela wa rally ya mona. Ya mahlweni mina na wona mixer eka ngona ko morning bed tech je sara fam re tora rshaka. Ti ntlavelela. Morning bed hello.
15: Kurula.
1: Akutani.
15: Imali wa teka wa nga. Mana ne wa ka mangela ka xikolo. Mani kheila ka mapayisi. The last one mani ngosi ka xikolo ka xifasha. Thank you very much my friend.
1: Kesa sna nhlayisa ka.
15: See you tomorrow later.
1: Hey tsara.
15: Bye.
1: Vajaya jo
16: tata elega majosi na madobi na mangela na mingana ka ngoma tata loko ni afika ka ntshuxi ni fika ni vona va ka nkoko wa xilungu elega muti wa kokwa nsimu ya silavona hi bvuma i vantani ta vona va kha masonto kona laha hi le matini
1: awuxem netiweke va xandzele timpahla lava ta ni khomela swinene majaha jona ni swi rhandzele ku yi vulavula hi fika makumu ni kambe ka yimaka netiweke ivi yi va yi karhi hi kavanyeta laha ti ntlhavelela
17: tlemini wa DJ a ku pfukeli kokwani gaveni nhlahani wa makondlo pfukani hani mara ni vapfuxi va ri kwala kaya hi ta tseleka poto hi ta hakasa poto va yini ve le kutweni va pfuka manikhulu kokwani wa risima le ka bode pfukani ka holu mi ta amukela vayeni ka ni hetelela hi ku pfuxa mhani hulu i mhani maria va ka n'wadekeni leyi ka nhlaniki pfukani hulo ku hlula ka birthday hi celebrator 6 years namuntlha ntukulu wa ku wo sungula wa mina wa jaho le ka n'wadekeni hi le ka maxindzi nga ku vanhu va swi tivi a ni pfuxa va ka maxindzi ntsena valaha hinkwavo ku pfuxiwa hi mhani maxindzi kokwani wa ku hlula kusukala gan section inkomi the DJ yanku
1: Ti ntavile la.
15: Aba puka papa remote la mawa block line la. Ba puka sakala di dasmal leke pfuka lempumala nga malehle. Ba puka gezal dasmal leke ka ho ba 14B. Ba pfushwa hina ndo bul bank ka kaya block 3 ka mingile skano kahle ka.
1: Kahle kahle.
15: Aye.
1: Thank you baba.
15: Thank you.
1: Ntabelela
18: go kwa swa boha la ka makwasha va pfuki bo Derek la ka ngova va pfuki ni hetelela jara kheva la ka mapu va pfuxa xikomba idza hi bakilasi ka ku bya dura mugoni ko huvu
1: kesa swi ne nhlayisa ka jara kefa
18: xikomba idza hi bakila vuza
1: se ku dzahe mina ke
18: yave
1: ai wato mara amzir tara mix sarwa be sibeka ka kuma na rutubana thai pele unzela wa rally ya mole shenda ka sosu kubantu tumara yana and tatala laba mbere bana rla i vanza ka sona ngere ile mavengere ndoko ri yakho and ku nyeka tar sim anza ka sosu mele na wona mixer e biela shika ngala banga kuri banga tirsa shanga shama bulu sha facebook la ka facebook la and ngo kota ku tirsa shanda sha facebook mixer ku ba wa shanda ka ngo ngo ngale ka misho sorobela of course chenza ru jcr ku space ku fm mara tora ba kuluta nkuma la ikona post ya sikura na munthla tsi thavela la no tatala
19: Ya, tsela ntela e tsana go tsena.
1: Eh, men ba isa go funa se.
19: Ah, matinga na go funa wa futa go matinga.
1: Mkhuhlu.
19: Mkhuhlu matinga. Ba bona edition la bo hethe go tsamela aba pfuki. So sa tsone a ka ndi nana ba ba mela pfukana na nguna. Ni ya ka papa zala, ni ka tshusi le e general ndawini papa. Ba pfusa e tsana go tsena mapuve. Tsala tsala go na ba. Danku.
1: Tsi, ntlabile. Ti mme du mo etela kwa ngo tsatselela la.
20: Ah ni tsatsa go tsatsela ri wo amla ni tsinga ntse na ba pusha mana men ba pusha. Ah ku pfuka boti ku dzana ka tshandani pfuka ni ka boti. Ku pfuka man ku na kwa le ka dzingi tse a tshi tsoma ni ni man ne tse pfuka ni ka. Ene ni akwene na luka ka matsangani sene mete. Ni akuta manari ya matsangani. Kwa na ka matsangani kwa na. hansi ka vukosi bya ka hureni wa maxangu wa patu hi le vukatini bya vona kwalani kutani ka mhani mpfuxiwa hi ntukulu wa hosi i nkomu na le magunyani fambe kahle dante
1: kesi swinene hlayisekani
20: akutani
1: ekesa swana mikiseriwa gsrfm hinkwakonkwa kona mi rikomaka mi rikho swi vekelaka makume nharo mi ritimeleta hi bile undzela wa ra liya ya mune kasike um tanihi laha ni ka vulaa kona mikiseriwa mese swinene ta ni xavisanyana katsongo la um loko wa ku pfula xiyanimoya xa xa xirhandzana nongonoko i morning bat eka gsrfm mina ni tlhelemiri wa dj a mavulavula mester party loko ni fika no pfula ni pfula ni pfula ni pfula ni nghena maxi ni nga gongondzangi sweswi ni nghena mavhengeleni a ni gongondi no nghena njhe hi ndlela leyi
2: Jikelele lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lowu swi ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku borha ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsana installation ku borhela mati mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga Bajaria Agro la kushansu miri nkwayo yesifuo swa tihomu tihuku timbuti tinyimfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula qpo eagle rock na trehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 35 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1200 50 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro
1: heler risimu ri landzelaka kusuka eka nkulu wa munhu Dr. Thomas Chauke na xinyori sisters risimu ra kora twe kahle maxaka mi endaku a hi khomeneni ku ya mahlweni ani

risemuko sukaka Thomas Chauke na xinyori sista sukaka ximatsatsa number 27 risem ra gorchu kahle kote matamatisi a hi khomaneni maxaka hi va xilo xin'we o nghena hina tani va yingiseri register fa mi ngo khomana swinene ivi hi tlhe hi bazela hi khomana na maxaka ma hina ma ngati ni vula swo eka sikam swi ri tani mixer mina na wena tsumana xikan'we ka lava nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook kasi tani ntirho wena mixer ta siku la hina va nga ku ri va nga react kunene laha ka Facebook lani khensa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga kota ku hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook a hi languti kumana nga kona la judgment wa masichavalalala mani makumela vadyuma xikombe xa mantsena masini madziva ndirira ku hlurile va kona vanungwana kana kamela ku kona ntoto visent n'wayila nespr chavani va kona na insinensi va kona tandibet maluleke va kona leyi ngona mina mavasa va kona nhlahla walt maluleke masikani va kona ku sanjei makama khona nchumo va kona eriku tani mina va kona lani va kona na manin'wana nga kona la iamukelani xinangani and what the man one nanga kona handle ka mikela xinanga ni kona Thembi Maluleke lani khesa swinene Thembi Thembi va kona manungu mona kana kambela i Thembi Thembi na kunene Zodo va kona Josephine Hlongwane lava kona Lugamu Chidzi va kona Kenny Dyson Betsa va kona manungu mona kana kambela i Tsikani Filoma na kankura Zamani va kona Daphne Ramuwada Inos Paul va kona Calvin Makanalisi va kona khesa Lori Belankulu va kona Brenda Marimi va kona na Bachado vambili khesa swinene Matimba Errols Mashele va kona mani la i Sobo Sobo va kona mani la Basangwana mani Phosan khesa swinene Manarsana rinoko na ringani mani na Triple R lava va kona manungu mona kana kambela i LC Milan and Kesunene LC Milan mjuwa bangwane SLDD mahlangu ni Kesunene le kangwina ni bona ka hlana Emmanuel Matibias exukala ka makosha la travel ya kumbe exukala ka mapapela le xibejwana ma kusola mashere ko le ya khashana la mhlangu la ba kona mazambala la Grand Farm Kesunene hey ano ndabisa nchabe la ka mswana la ba kona manungu bana kana ka bela ironi manganyi la ka bokisi man Maria ri khotsa ni boni na wena Solomon go xhambe ni boni na wena ni bona na manonga kona la ban bara hain Kesunene dinos hlongwane fa songe ti jara pona menera mathebola la ki mhlangu etisela na mo ri khotsa bona na Kenneth Kambane la sizeka ri jander khotsa linda malule khotso khazi lava kona mangeti khumbuza laya eka ngove ni khe swinene mangeti a kona manungwana kana kambela liki ngove ni vona na mani na Thomas Mdungwa Zivambu ni khe swinene swo leringani emafesi mlandzwani vonini ni mfana wa koxa na mbona ni vona kahle na hlekani Maria Makamba kona mani un'wana mchangani na Mzulu ni khe swinene and va mandlani vuyelela ku va n'wi hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namuntlha kasi ke a hi tsumela ku tala va nga kona va nga tsala kunene laha ka comment section va kona na vatsarile van'wana na wo misi ri nga swi kota ku hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook

0: le ka rona namhla siku mixer by Kari from Sesotho tani ntorobele re sikula hina banga sungula ba comment ivi yai kai tana bona kahle nje line yale ka skam sirotana mixer imananga khona sikula ema percent pesilas akwa esketo Raymond Ngobeni laka gaula pfuki John Mishiboma laka gaula pfuka lo drike bayeni ehlungwana laka gaula pfuka pfuka kahle media pesi onwane eksukala ka gaula inkomo kheswa ne pesi pesi ma percent pesi class in case zwine ba mandla ndivela ka skam kona ba ngumana ngana ngamela kona makapona ra xikwana ba koma kona kufamela ngongwe kona ba ndai lugamo chi dzoko mvamane ni rote and like ngombe ngisola bayi tlaba go ishungwe ni laba yi tlaba kona ba no sungula kutsala ay kuba ba pfushala I talibet ba luleke eksukala ka mlamula laba go nkomela pfusha ba rendzela go kona makapona ka xikwana ba sa ngwana ba phosala ka ngobela na mabilo no no sa sila gumbala ba pfusha kahle hi talibet ma luleke ni ri kwala ka mlamula ba kona ba no mutlaba ka kamela kona makapona ba go pfushela papa ma joko ra ka xikwana ko park last bar ma sinyandane le ma shabara ka xikwana and go kona the junior la jilonga ra pfusha kahle go kona makapela ka xikwana Philip Jones ma chaba kona ba go nkomela pfushela ba rendzela ka no kongisa kahle ni ri la venda a village le pompo province ni kombela shotela ekukona makapule vere machaya na peter rabambani vakona manu thabakana kambela vicent wayila vakona shira mashini kombela kupusha vicent chau kela ka nkuzandla roni manganyila ka bokisela na manim dau la hlangana na rdp avu shakahle hinwayila vicent no kushapiro daba kiti emana nga kona teacher pone menero atsebula kupusha sati khesana mana masisi eksuka la basana ka hlanekila na nwana nga advice mathebula kusuka ka dzingdzingla nda itala le malume reforce maluleke eksuka ka dzingdzing from pone menero mathebula apa ko ahwen khesana la basana ka hlanekila vakona tsikana fela malaka nkora zamana vakona shira tlemera dzijeni kombela kupusha bana bana zaraka kombela kupusha Thomas Mdungwa zwa mbukusa ra kamswanla e ri tarimela bulwini la mafesi mlandzo la B9 la and ko bikhlana ka bibe deka no koma basala ka makosha la vhushaka tsei tsikan from la ka nkora zamane ni kesona ni tsikan from e bakona man Maria ri khotsa ba ku rishile ngona ngona ko bla ku pushana ba ndzira ka podcast ba no kusukala ka ndambira skon linda maluleke ri khotsa la Robin ka shoko la ya ina sei siwa mina e man makubela ngata bodiri jila ka ndambira vha pushaka tsei e man Maria ri khotsa kusukala mu geba location ba kona solo mangwe shtaimbi ba ku rishile de jetle ko bla ku pushana ba ndzira ka manje swi hlungwana ka shosa ndaj be jona makusona mashala ka mapubela ri manganye la ka bokisa Mana man come ke mbono ke bebe de karno ko baba sala ka makosha ra pushwa kahle no na belo ka hle hi sori mangwe ntukulo wa xitambi kusuka la Robin ka shoko ke sna la Robin ka shoko Kenny Dyson betsa aba kuri shela tlimbra di jeno ko blak pusha bana bana tsara ka ko blak pusha dlo rmalo le ka ka khakhala la mantsongo u nwa tsakisa iko kwani wa kuhlula la gena section A na mantsongo nwa maluleke I mama albela ka xikukwana ba pusha kahle hi papalone ne makhetsi bongani la go sembetsa wa xikubona bolo kusuka ka xikukwana stadium kora manung thabakana kambela is gome shamantsere ba morning beds tlemelo the jen go bula kushaja jen mama tshola la rasinga view la tuara no ba khoshla bekas dorbla na mazambala la grand farm of shoka hle is gome shamantsena kusuka la kambela ngene se block 2 ka ske kora manda e khomsana mkhurumbe malule ke ba kurushela tlemelo the jen go bula kushaba ba rendzela ka no bula kusha the general cha thomas chabalala kusuka la kan tshushi la bakani ya finias my mele kusuka ka gongongola na man maria e ba ka hai sweso la kan hlaniki inga tsuki tsamsa sweso e khomsana mkhurumbe kusuka ka hlaniki na ta sweso la ke garangubu to one divinera mode ba kushungwana rikwala ili mampeni soli ringana ba kona ba kurukurula tlemiro dijeno ka bana ku pusha bana bana ndzana ka ba ku pusha boto onwane munyu wa stage kusuka ka mapubelana man grace mahorla ka mapubela and amkelana maswanga anyi kusuka landa uta ka mapubela ba kahle isoli mo isoli mo hashin kesi na isoli ringana ka skye kona manu mthaba ka kambela I manar basile la ba kurushile tlemiro dijeno ka bana ku pusha ma sebetani bedi malule ke la ka mlamula la ani pusha na man makubela la bo duma kusona gena section 5 man man advice la ngwa khwana ka ba tlemiro ke bebe ka rino ko mabasa kusuka ka makosha la na tsunzu ani maluleke wa ka xikhotane la ka mapubela a pfuka tlhano na vhero kahle I mana ri basi le ri sima na tlhulani eksukala ka nda ka mapubela eko kwana ku bona kala nkhesana ku kona ku bona kala kusukala nda uta ka mapubela ka ske ai manje Josephine Dlongwa ba kona na vhero ba kuri shiretle mrodi jeno ka bra pusha bana bana ndzaka so limongwe e xitoya mbela ka shoko la botu u isa nje makamela ka ndambela na botsi dzeka ri chadir khotsa kusukala Robin ka shoko 79 ka ba tlhano ka bebe de ka mana Ellen Khuba eksukala ka mswana la ntsa ku ma shimzi eksukala ka mswana la na ku hlula ma shimzi kusukala gena section A nda ita hlanzela hi tundu kani eskhotana ka mapubela ku hlula ndambila xivulanda ya ano ka pfuka ka hlanona bro ka hle man Josephine la ka shosana ke swona man Josephine eksukana ndawunta ka shosana ka ske ko manla iso za isaya ba ku bashume tle mlo djeno ka bla ku chaba ro ndzara ka bla ku pusha Dennis Lungwane fa song ke foster shirin da la 14 a la ana team man matela ri singa view la ba pfuka ka hle isaya nkuna ne ri kwala shandi makaya ku ri la ka dzingi dzingi nkomo mu hashi khensa mina shem ba ko manu thabaka ka mbela ehle ka Maria makamba ku ri shile ene ku ro la tle mlo djeno ka bla ku pusha man Elisang makamu la basana ka mchetweni la manam ka teko la ka tlhelana la ya pfukani nda itela la chaveli ya kumbela ka mapapila la pfukana vhupfuka kahle e manhlekana va manyunyu kusukala zone 4 ka papazela vakona vanda e vachado vambili va kusungwana ri kona mbili chidawulo ndo livhanga manda thingwana mianga ai vakona manda e manes kona kusukala ka dzingi dzingi la vakona shira tlemiro dzi ja kupfuki papa remote la mawala mana Kennedy la ka sianda la ya taribit malulekela ka mlamula la kombe tlemiro ke bebe dzaya ka bana bana ka mana Ellen Khuba kusukala ka mswanda ri noko mabazakala ka makosha ntseketo ndlovu kusukala ka skunyana la na kuhlula machimzela section A kuhlula ndambi la xivulana la vhupfuka kahle no nabero kahle manness nkurala ka dzingidzinga xintomani ni khaswi nani eksukala ka dzingidzinga xintomani na yima hlonimi kusora mekhalo ngitalo nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va kona mana i Dennis Hlongwani esfa song va kuri xile tlembe ra DJ kombela ku pfuxa vana vana zirakani kombela ku pfuxa connect khambani laha khambatelo a tani bidi malulekela ka mnamona laha i ri kutarimeni laha bulweni laha va pfuxa kahle Dennis Hlongwani esfa song ni khaswi swinani xiam and ba mandlari biyela ka sketisala lava murikhotsa ukhona na yena va kuri xile tlembe ra DJ master party ani kombela ku pfuxa vana vana laha ka nkuri ka tomi laha FM ya vuhihlangeli gan baloyi na FM nyanyagelani laha ke mhlongo waterfall midrandela hi ntirho ka suka va pfuxa mani laha tisala lava murikhotsa kusuka laha nyagelani ka xihoko ni khaswi swinani laha nyagelani ka xihoko inos paul va kona na vona va ku a hey DJ ani kombela ku pfuxa vana vana zirakani kombela ku pfuxa school boy laha ka homu laha ni pfuxa na ndzalama mahlawule le Pretoria leyi ni ta hetelela hi Paris mathebula laha ka homu 14a a pfuxa kahle hi inos stole caterpillar hinkomu DJ tlemi ni khaswi swinani hi caterpillar kana ka kona na kambela i amukela xinangani va ku ri xiretle mirodi jema vulavala ni kombela ku pfuxa vulavula ndzelaka ni tlhaveli mixer ni kombela ku pfuxa matseke khesani laha ka mulamula laha jumpa rodi na eric tarimbeni laha bulweni laha manana kanyala 14a laha pfuxa kahle i amukela xinangani ni ri kwala gandlanani ka mavambe ni khe swinani kusukela gandlanani ka mavambe va kona khazi laha i linda maluleke ri khotso va ku ri xile my top dj khaze ni kombela ku pfuxa vulavula ndzelaka ni kombela ku pfuxa my lovely sister kokwana wa ku hlula mana maximpe laha gana section a sesiladis maxele i manana kanya ncika mukasana ka huma 14a na skoni same i mani sivongile khubeleni ka tabodi richela ka ndhambi lava pfuxa kahle mama mhlorili ndyangu maluleke exukala roben ka xihoko inkomu my top dj kaze and khe swinani khazi wa mina va kona mani ni tlhavakana kambela i nexprit xa vanhu va kuri rixile tlembera dijeni kombela ku pfuxa mazabala la grand farm laha tani bidi maluleke la ka mulamula lana eric tarimbeni la bulwini lava pfuxa kahle i nexprit xa vanhu kusuka la ndhawini tele ka xigamani ni khe swinani la ka xigamani laha i kona mani ni tlhavakana kambela i nainsinensi va ku bva xifefe b locha rote sangamisi ndi khovusa vativela hurudzani wa ri ka mnemruti vo johana na maranze na manutabela va hetava ku ah ivi mina ni ku ndava kona mani ku tlhavaka na kambela hi ku landzelelana emikhachani junior va ku ni pfuxa wambele na moya no mvula mkhavele n'wagezani kwala ka nkomo 22b mana mina i rulani mavis baloyi kwala ka nkomo 22b na n'wana wa mina n'wana wa hina makomandlela n'warisi mati la bulwini laha va pfuxwa kahle emikhachani junior kwala ka nkomo wa goxana hansi ka vukosi bya ka mahumani ni khe swinene kusukala eka nkomo wa goxana hansi ka vukosi bya ka mahumani kasike va kona mani ku tlhavaka na kambela ili ni n'wana mina mabasi va ku rula emoning tlembe ra DJ tlhavatlhavani kombela ni pfuxela vana va rendzelaka manjosweni nhlongwani la ka xihosana laya tsikani from la ka nkora zamani na mlungu ntima la ka mhlava vilimi la a pfuxa kahle hi n'wana mene kwala PLK ni khe swinene la PLK la va kona Livingstone akara ke va ku ini ni khe swinene ku va miri kona miri phati ya xiyani moyani ya nongonoko ne va kona mani ku tlhavakana kambela i ri kitarimeni kusuka la bulweni va ku ni pfuxele laki chavala lala kanobela lala amukela xinangani la gandlana ka mavambe Dennis Hlongwani la sfasonke la pfuxa kahle i ri kitarimeni ni ri la bulwini ka sike n'wana nga kona SLDD Mahlangu va ku ri xile DJ hi swin'we ni ri kula ka makoxa ni kombela ku pfuxeriwa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxeriwa mandidi kwala ka makoxa laha ntwanano xitlhangu kwala ka makoxa kwala ni ta hi tsala hi nyiko makhuvele la 14b laha va pfuxa kahle hi luxa xitlhangu ni ri kula ka makoxa ni khesa swinene hi luxa xitlhangu kusukala ndhawini ta ka makoxa laha kasike yi kona mani ku ni tlhavaka na kambela ya no ndavesi ta muchavi laha va ku ri xile tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa tani beti maluleke la ka mulamula laha boti mukhacani wele rigede la ka mulengenisi laha general la ka ntshuxi laha va pfuxa kahle ya no ndavesi ta the original one kusukala ka muswani leyi kona mani laha hi teka nhlantswe ku va ku ri xile tlembe ra DJ kombela ku pfuxa maseve mana bumba lesi tinyiko kusuka ra 14b na wisan jema ka mulaka ndhambi laha malume tlasi gezani maluleke la ka huma 14b va pfuxa kahle hi tsakani rose machimse kusukala ka mapayina ni khe swinani la ka mapayina laha mana n'wana nga kona laha ni n'wi tlhavaka tembi va ku ri xele maxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa liki ngomeni laha vuyehlela ni pfuxa mani virginia ndlovu la ka mapovela ni pfuxa na kenny dyson betsa eka xikokwana vanhu lava ku va pfuxa kahle hi tembi volosaka kusukala ka mapovela ni khe swinani tembi volosaka la ka mapovela laki mhlongo va kona na vona va ku morning my lovely DJ maswa mewa matimba ni kombela ku pfuxa papa mhlorisi zeka richard ri khotsala roben ka xihoko gerba loyi lava yehlela na elisimilana ka makoxa pfuxa kahle hi fm ya nyagelani i laki mhlongo ni khe swinene laki mhlongo fm ya nyagelani ni khesile sham va kona mani ni tlhavaka na kambela mani makhuvele grace lava ku ri xile mavulavalo ni kombela ni tlhavela bodi gerba loyi lava yehlela mani maria ri khotsala ka magembe location pasi novela laha ka mbatlo laha ni kombela tlhemela ka bibedey ka nhlulo maswanganyi la mugangeni wa nduna ifraya makamu la ka nkovela na tsheketo mdlovu la ka sikhunyani laha vanhu lava pfuxa kahle no navela ri kahle hi n'wazita mani makhubele kwala gandlanani ka khani ni khe swinene la gandlanani ka khani la eka sikari kari ya mahlweni mingiseri va kona mani flora mavundza va ku ri xile tlembe ra DJ tlhava ni tlhava tsini kombela ni pfuxela mani mikateko mathebula laha mugangeni wa wuthi a ri la ka xikokwana mama albi la ka xikokwana na kokwana wa ku hlula i mani maximbye laha ti ei laha ni kombela tlhembe ra kwebibethay aka ku hlula maximbye laha ti ei laha na mani ivy mavasa la ka jim laha va pfuxa kahle no navelero kahle hi mani mavasa makapule ni ri kwala ka xikokwani dango tlhava ni tlhava ni khesa swinene mani mavasa makapule va ku ri mani ku tlhavaka na kambela emuhari julia va ku ri xile tibotlemi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka kombela ku pfuxa mani Lydia mahlawula laka siyanda la masebo wa mina e mana Felicia ku mbali laka dzingidzingla na yuza e Bennett Mashere la hi hlawu pfuxa kahle mana advice laka ngo khwana ke swona mana advice laka ngo khwana Emmanuel Matubias wa kona laka makosha la bakuri shele tlemro dzingi kombela ku pfuxa ku kona swo bona laka makosha la ni pfuxa na xikwembu xa mbangi laka makosha la ndaitela la Jesus El Simiranda ka makosha la e Emmanuel Matubias ndiri kona ka makosha a hi tirini mashwa me wa best ke swona na mingisoro me uranzeka a hi mahlweni mingisoro me khala ngtavanga nga khona ku kona totola bakuri shele tlemro dzingi kombela ku pfuxa tsikana fola malaka ngkura zaman Thomas Mdungwazi wa mbusuka la bulwini la bishipo jona mikusola mashele ela ka mapuwe wapu jokatle mannobela kokwani wa ntoto ela ka mapuwe alipompo dangi mwashu wa mina nikesu tena mingisiru wame eba kwa rumana jipo jona mikusola mashele bakuru shere tle mbra dijeni kumbra kupusha bana brenzara kano kumbra kupusha solo mongo shtuwa imbila ka shoko la brenda mre imbila ka ribala la nalushi acha uke ela ka mpaka atila nikesu nani bako na manungu tabaka na kambila ima sangana kusheka bako nukumbra mpisha la sisi lori malu lege laka kakala la sisi Agnes Ndukwani mana rito na mpunisi na masebu wa mina imanri koto kanjaka njaka mandela enkata budumoni kano Bridget Makanyi laka ndambila neleka kuhlula mashimzela section A la tseketo ndrovu laka skunyan la na manjenete mashimzela laka tomo la wapusha kase nuna belu raka se ima nuku ngari mwazita ima nwazita masanga na kuseka starta ima rula drive ni kesa suna nisham neleka mwila ni bamantla ni biyele laka skia kora bana mazambara la grand fab la wakuru shile tlembra jen fushele amkila shinangani kusukara gandana nga mpapila manuta bela la nungula na Philly Jones machala zingaye la wapusha kase ipapa shiluba na nkana kata kwa la green farm ni kesa suna ni mazambara la green farm la kaskia kora manungu tabaka na kambela ikuna ne zodo bakuru kambela kusharo mkachani junior kwa laka nko mtu ndito biewa pusho kase zodo wa mnyuku mana Bethlehem and kesuna ne mana Bethlehem hamba minu kuma miriku iwe kaskia iba kora manungu tabaka na kambela I kensan lori bila nkulu bakuru shire tle mbro dijeri kambela kusha mana bada nzaraka skoni wa mina ima makensi la rasinga view la fulu kwa sima Thomas laka mswanda na masabe gyan balo yukulabi sila wa pusho kase lori ya bila nkulu kusuka na kama paye ni danko on kensa shunwene nele kangwe na mishiru tara mikseru nkarwa ino beka laka awaran tano en second second toi minata ingwe bili ontsela wa rally a yan tlan ka skene fumelele ntsumela nyana xikangwe la ka WhatsApp ka rwa mina o bona sona mingi sero meko ntsumela le ka WhatsApp le la ngtala banga kona banga tirisa xenge xa mabulisha WhatsApp ku bakar ba o shashandle ka ngonoko ene le ka misho wa siku ra namuntla ka ske bo sungula sungulo ku tava ku ri lava
1: ya rishini rishini rishini rishini na kambe rishini tlava ni tlava kombela ku va teka vanharhu n'wana wa mfana xi ta kula a Ruti kokwani bomba mzayoni ka Mninginisi ta hetelela hi malume I majoko kwala ecopark hinkwavo vanhu lava va ri na jajekanye ndza tihunyi kwala ka small chicken nkomu
2: ku rhula DJ tlhavanitlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani Joe Gift Kubai a va pfuki va hi xavela khekhe hi le kuteni ni pfuxa va kalaxaka Davu Manganyi laha ka Gongongo ni ta ni ta hetisela hi kokwani Tiveka Makhatlhele kusuka le ka Mninginisi vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi kokwani wa Mkhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhensa papatsongo wa swihlanu
3: Skolo mna sakhandro zimashinji kama payeni pfukani Madrisa kama payeni kama mangizi wa jini pfukani Tetsel mara khavisa ka ngove vana kwa na manmara ka bila kulika miss block 2 danke
4: a gorola mr party in kambe ku pusha vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta ku ni pusha a swi lava wena I bill account ya mhlongo va ri laka ndhambini ku pfukani bila ni bodi etson mavona a ri hehla ni ku pfukani bodi ni hetelela hi mani xalati hina va va nkata muwanati swi ni nga hetaka ku swi leva nitlhanitlhana mani wa ka a nga swi koti ku xera dzongo na wun'wana loyi va ri la ka makoxa ni ku pfukani mana mina hinkwenu ka n'wina mpfuxa yo rila ni chavalela ni ri la kaya ka mapuwe dani
5: enkomu khaze dana we vone va pfuxa va ta tsaka na vonake mbori ya tshava mani Maria wa James enhlanganana township pfukani ntukulu na hi n'wankomati i n'wasambu lava mani Rikhotso kata but monika laka njhaka njhaka emandela pfukani mama Kesi Kesani n'wa hulela la risinga view pfukani n'wa muti ya mona na lava hinkwavo va pfuxa hi papa muhlorisi zeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xihoko e7 dilani inkomu khaze
3: tsi vula vala ni kompela ku va pfusha a ku pfuketi mbeva hinkwato va maxindzi na va ka maxindzi na van'wa maxindzi pfukani hinkwenu ta hlangana la ti ku hlula maxindzi xa bedeya ivi ku pfuka mbhuri ya ntshava ni vula maphahlela le a hlanganani RDP a pfuka ri mi ta haleni na ka bedeya ku hlula maxindzi namuntlha ni kombela ku hetelela hi master i saya nkuna a kaya hi le ka dzingidzingi hi ku tirha tirha va ku hala ma ta venda a pfukani na n'wina ku halani hi tata ku hala ka maxindzi a ti a agiyani ku na tlhetlha ra ku hlula maxindzi mi pfuxa hi kokwana dlavini mukhegula luya i ku rhandza hi rirhandzo ra lava vutlava a va bebi danko baya
6: Abshen, abshen, abshen, abshen, abshen, abshen, abshen. Tlemo DJ Mr. Party, mavula bala. Mpukene na mwe ba pusha pukwa kakurukono kotega wanaru. Enta pusha su sangala epapa tampele kusaka ngove imuno cha amatna basate abapuki. Kasi kuna usan jema kam kusaka ndambe abapuki. Nta etere kupusha banbele kule e France malai shobo abapuki. Bani laba yungu wa pusha tlatla msama boko. Hiko kwa nswa boku swa kama koshan. Kani lopu wa pwa kama dawulu mbuyi. Amina vile na kata.
7: Shilas day kama ntehila kama payeni. Shilas day kama nburisa kama payeni. Shilas day kakokono wa gwebani. Leka tomo block 7. Royango shilas day kama wanawa manlaba. Eponyo kama kuwa akaya. Shawala block 7 hati katare. Wana mwazana vula fala, mwini kese guri guri maagari ya.
8: Rishile, DJ Tlemi, nkombela kupusha wana wana ndelaka. Kuna papa gumba gumba Elias Novela le kashu wasani. Kuna papa Joe Gift kubani kamshani. Kuna mana shuke, sistini kumaleke kangove jamela tu. Wala wapushili kingubine avihili, danke brami.
9: Tlemi loa DJ. Kuna nwanda vezi ta original la kamswani la katukuna mandru kotso kata botmonika la kanjaka njaka la katubakona mandru zobjani la kankuzani la inkwa abu abashlangane na kalashaka EW manganyi mensa makatu kwa rilaka kwa nikensili Tlemi loa DJ usia minane boboy
10: abzimu kumala kwa Mufisha mwati Emanuele Matubias kwa laka makosho. Mufisha shkupa Itai Bank kwa laka makosho. Mufisha kalasha kadabu mwana mko gongongo. Afisha judecha mwana kwa laka makosho idanti.
11: Mnjani mnjani vashomi nikombela kuva pfusha mtapfusha tatana velevele kusakaleka ngovile avapfuki nipfusha kokwani wa gaveni kusakaleka makosho na bona avapfuki nipfusha na mani flora makuveri kusakale mawa la lava pamulana kuva pfusha hi usani jema ka musukala ka ndambi tlhava ntlhava masevitsi
1: rishile botle mini komba ku pfusha vanharu akupfuki mani lidi ya mahlawule ka siyandani ni pfusha meso wa mei mana filixiya ka dzingidzingi ni pfusha bot moris guyu ka mapuve vanhu lava pfuxi mana advice a n'wikhuwani danke
12: DJ Tlemi a ku pfuki rikotsa ra mina ku hlula ndhambi ku ka ku ri bede ya yena a pfuki n'wananga namuntlha ivi ku ya pfuka mama Albe ka xikokwana a va pfuki ku tlhela ku ya pfuka mhani Jajani a va pfuki na vona hinkwavo lava va pfuxiwa hi rikaka ro bava ri bava na marhanga ni emti wa ka ndhambi la gwangwangwa la xivulani la ku nga na gungu ra mali loko no kota nsokansoka mfurinechela vandle ina n'wina digitly tanko
13: tlhava ntlhava ni teka fani wena magoda ra ka mukhoma pfuki ni teka botileki ngoveni lavi hehli na wena vapfuki ni ta hetela yi dloro maleke la ka khakhala la hinkwavo vanhu lava pfuxa hi foster store ka ndindani danke
14: digitlemi ni pfuxa mana kafisa na ka ngove ni apusha my grace makam la kangove e nta ni apusha na mfano wa kosha le ka mapuveli pa pucho na vele vele ni kwa la kangove la
15: a ava pfuki bava musengi wa jijivuka le ka xikwava va leyi ava pfuki bava gift joke by kona kwele ka mswana ava pfuki mfana wa goxa va yimayima mukhuhlwana wo ta hangalaku vanhu lava hinkwavo ava pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipesi kwala manjhanjhani lava hlayisekani DJ Clean nkomu
16: Rishile my Tlemi a ku pfuki Queen of Limpopo ka home Mangombe Kraal ku pfuka kokwani Mahori a hasi ka sports center eka Mapuve ni hetelela hi Mam Khensinga lela n'wamburi ya mona kusuka la risinga view vana va le va pfuxiwa itavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapile thank you my Tlemi
17: ahe ni ta pfuxa vayingiseri va GCR namuntlha lava va tshama va hi yingiserini lava i mhani i Stefeni na xihaxi u vhukeka kwala ka Thomo a va pfuki ku na mhana ntalo kwala ka Thomo pfukani makhelwani ta hetelele kokwani dala wa nga lava kwala ka Thomo vanhu lava pfuxa hi kokwa gwevani kwala ka Thomo bayi
18: ixile DJ a ku pfuki kokwani wa xingwavula ka xihosana mhani Josina nhlongwana ka xihosana Puka mana di tombe ntsena ka bod. Ke tsho mana go zwa mo mana ka jinko.
19: Re senka bote eng ka mara wa fusha. A go foki mana Felician go lala ba ba kokwane wa mbali. A ka dzingidzinga a mouse kra la ba pfuke. Kwa la ka dzingidzinga kuna mana ne senkona a xitomane na ba a ba pfuke. Nta etelela hi mana gelma thebula. La ka bode ba pfushi mo bona ka sienda ne idanki.
20: Rishini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya ka Thomo ka hosi xiviti va kona kokwani dala wa nga lava a va pfuki ka khakhala ku na ba manyunyu tshika swa hanyanganya a va pfuki laya Sadana Lodge i kona xilahla Richard Dambukeri a pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxe nkuzana la ka swiyandani bayi
21: Rishile DJ Tleni a pfuki xigodo xa Monzomila le a basani ka hlaniki ku pfuka sesi Brenda Mrem le a ka rivala kusuhani le khorweni ta hi tlhela mhandlu khoso le a ka njhakanjhaka i nkata botmonika valava lava hinkwavo DJ Tleni va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a rihani ni ri la mugangeni wa ndhuna eri ka namixava la block 20 ka screen ku na papa xiluvana vafana ni lo tete n'wana mukhalabya
22: Ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Rodin Minyoko le ka ndindandeni ri a va pfuki Mani Bavu le ka gym na vona ri a va pfuki ni suka ni ya kuma kokwana swa boha ka makoxa n'wina na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Matek suka TikTok Block 24 kusuhani na ntshava n'wina inkomu
23: Muhaxi wa mina hambiloko nkoko wu nga ringeri taxa ni kombela ku pfuxa Muhaxi wa mina hambiloko nkoko wu nga ringeri taxa Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki.

0: kambe swirotana mixer swi teka swi cukumetelaka khumendzeku timinete yi bele yi hundzela wara leya ya ntlhanu khe swinene ka mani na mani langa xaxa nhleka nongonoko ne le ka mixi wa sekerana mahla kondza hi fika laha yi nga fika kona swi nga va tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp kumbe Facebook kumbe laha riqinghweni laka nambara 0608 7549 14 khesa swinene xem ni ri xihantla henhla ka xin'wana xihantla a yi mahlweni mina na wona mixer hi karhi hi vulavula laha riqinghweni ka nambara 0608 7549 14 ya mahlweni hi karhi hi dzudza vanharhu lexi endlaka sweswi ku hambana ka kona i ku va sweswi hi le ka mpfanganyiso leswiya hinkwaswo hi va ku karhi swi endlisa swona hi swi endla xikan'we swini loko hi swi endla hi nkarhi wun'we ha mpfanganyisa ni kota ku teka xikan'we eka WhatsApp eka Facebook na le riqinghweni hi nkarhi wu ri wun'we ntsena vo sungulasungula endta va landza laha riqinghweni laha ti mo sungula la ka mpfanganyiso la
1: aye avuxeni mpfukile
0: hi pfukile minjhani

Esta es la música. Fix to 9, Monday to Friday. The Mini Show.

sisters in house, stand still.

0: ribeka kahle ka makume mbiri mbiri watsimana tsimikisele suka kahle ka waraya ntse buheka misho sukana na montla the big breakfast zone joyous celebration sweet jesus I love you more and more herava mona ra kahle swinane go mixere sukana kahle no ngona go ibuna ka bya ximoya laiba ka kai pfushalela mixena ku ba kai ku tsundzusha leswa ka eh na montla esukana swikhongela swa mana na ibuna ka bya ximoya le ba kai ku tlangela bya wona loko ya ngena kahle eka na ngona go ka misho sukana na montla ile ka ka nweti ya bunkae ne ile ka sukana kume eka sikona namontla lembera makidimbere na makumembere ntse u mixela kwa mkela ngisela ke shitisha wesha again commentary.co eka misho sikona namontla kunjani na excite leri ya audio streaming at www.gistrafam.co.za ay ole limpopo ole mpumalanga lo north le Gauteng province kwa kula u ikoma ka ri kona mixela wame o kusase ka mkela ka misho sikona namontla shile Mr X good morning era bo morning mfo
1: ya 0622 mechanu morning ku 23 karwa kona vele Africa dzonga vele ra umune vele mirabelo ya fumakadzi zwikhongeletswa manana loko amkari mkhongela ka mkari mi katekisa kuri swingwana swingwana hina vuswi swi ka swi fambela kahle eka misho wa sikura na mutla ka eka sikura na mutla vheno na kutsemba leswaku ri ta vona karhi wa kahle kusukisela ka awara le 1 ya ntse hi vuka fika kahle awara ya nkaye ka BBZ beke sukisa xi sweswo majama mbiri vhele tani ntolovelo Monday to Friday 6 to 9 hina nwi na ka hi miranda swinene manu kusuka ndawini ta ku hambana hambana tshamisa sweswo until ku ze ku bakahle awara ya nkaye
0: eswa swa ka mingiselo wa mina wa kusaseka ba kha hi famisa sweswo vhele ka misho wa sikura na mutla ni ngobela press aka i jara ba landza ni tikola ba komato wa melele mandla nga mandla kama zakaya ngwana khazamola xikoti wa kokwane balat long twaka cancer stene la kana ngona kwa morning breeze 326 tlaba ntlaba ikutile kahle mingiselo ka upusha kahle bana ro khana vakala the birthday ndele ka misho wa sukana na muta twana mingiselo kuri bele kwe sukule fala kana wena na montla iri happy happy birthday ka we the pin sukana wena na kubile ke cancer stene go fuma unga awara kusungula sungula siku la ka wana ntsebo kambe ke lo kupela tolo ka sukana tolo aswit koma ka kufumela Mr X ku me dambu kambe ke xhamana zwoku kwa sukana na muta hey pfuka hikuma kuri na mapapa Iko kolo ka yini vhele ku endleke yini usikwini loko hina hatlele kumbe xani loko ra haxa dambu nga vanga ku tshitsha ku ya mahlweni
1: hayi mara loko hi langutseni kahle kahle akoba malebvu ya ngala loko se sweswi kha swi ya vhele siku ri kha ri famba swi ta swi kha swi hangalaka leswiwani namuntlha swi tikomba hi nga ku maxelo me le henhla nyana a me le hansi ngomu va hansi nyana pundu walowani mara ni ta va ni kha ni va nika kahle ni va byela ku ri maxelo me le hansi na maxelo me le henhla mayimayi misikwini kahle eka mixo wa siku ra namuntlha kasi mina vhele a va ni kumi kahle inomeni jikijela ka ni kona ka Facebook mi ni khomisa sweswiya mi ku nomeni jikijela kumbexana mi khoma kahle la ka magandlati ya moya la ka www.gsrfm.co.za kumbexana mi ku 0608 kare fambisa xisweso ka itabe kare famba na nwe neka mcheka cheka hi bona kuri tsana ki iba mali vanga na hina kusuka tinda kwinta ku hamba na hamba la magondweni ayibeni ba kare ichela kahle langusana swifuwo mswitivaka leswa kuri mapatu ya Africa dzonga ti pothole ati pothole man kambe fumu wona hayi wa kare wa zama zama swinene
0: all right gaming sa roma kusaseka R578 R8136 R529 in the hallway mixer kambe ke ngwe ngwa ku chaileni ha magondweni ayi chaleni kahle bukhete kambe ke loko mi bona swinwana lo magondweni swoka swinga tshamisekanga i rumeleni WhatsApp ka 0608 7594 daba khale mukisa kahle ba yingisele ku gonza ra so a hi chelele bukhete kuna yini swa ku humelele kuna foke kuna ku tshweni ka nova ku endla ka yini a hi le mukisana nini hi ndlela yo leswi eta ndla ku ba va kha va hlayiseka swinene ngopfu emagondzweni a kuri ni tola eka siku ra tola hina ngisele ntshamo wa ximbele xa vunanga bya Linkopo xebe mabena lihlono le chauke la nga vuya ku canceliwa u ta u kha u proceeda eka misho wa siku ra namuntlha a langa ta endla a nga langusa ku endla xikombelo xa vunharhu xa bail kumbe third bail application eka le ndawule ta tele pulukwana magistrate court eka sikura na montla inga swi langutela sweswo eku fambeni ka siku leyi nga ta va kha yi talk hey kuva kha ku famba yini vhele
1: ya tani loko vhele a cici lawyer ya yena vhele fanele va tshama hahle va yingisela ka tshamulu wa vato kuri xana lawyer leyi taku leyi tshwa leyiwani yona yi khomele hi kumbexana yi nga hetelele va fika yi va convisa and then a hetelela lava kha kuma bail hi ta va yi karhi yingisela hi vona ka siku ra namuntlha ku ri ku ta va karhi ku humelela yini loko hi langutisele ka khoto ya pulukwana
0: mapfhumba yo vhakachela ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park wu ya mahlweni ta tsundzuka mindzuku ti 11 hi la nga vekiwa ku kha ku gimeta kona va sungule kahle ka misombunuki vanhu va ku tala swinene ngopfu ya va vona ka swiyenge swa mabulo va le ku khidikaneni xitalo swinene vakaxela tindhawu letiya ta le Kruger National Park ta tsundzuka ku hi le ka n'hweti ya mfumo na ndhavuko ya mahlweni mingisele na laha hi tshama kona hi embrace ri ri ndhavuko werhu hi timhaka ta ku va hi kha hi demonstrata hi timhaka ta ta ti-indigenous game indigenous knowledge indigenous food swi swa ku tala swinene ngopfu mingisele va hi kha hi kha hi yisa mahlweni timhaka ta ndhavuko so hi le ka n'hweti ya kahle swinene ngopfu ta tsundzuka siku ra makumembirimune ri le ra ndzhati mingiseri i siku leri nga hlambanyiwa ximfumo tani suku ra mfona ndzavuko so itava kha hi tlangela hinkoko ikha hi komisa nkoko swona
1: Ya vele loko ba vulavula hi mitlangu tlangu leyi ku hambana hambana leyi one vele vana ba hina va masiku lawa na ti open ava ti TV ti khadi ava ti TV swi tele ngopfu leswi va nga swi tivi ku se even loko hi kha hi tlangela hi va hi karhi hi va dyondzisa ka va va kha va swi tiva ku loko hi vulavula hi magava hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi cuva hi vulavula hi yini swo taniya na swimbalumbalu mani hi va dyondzisa ku ri lexiwani ximbalo xona ximbalo xa ndhavuko lexiwani hi swo swa yini na swakudya swakudya swa kona ka swi kutaniya ka nkarhi wa kona vele hi makumembirhi kombo ntsena timinetse va kirisiwa kahle awara ya ntsevu yibile tinharhu timinetse ntsena hi kuma kahle leyi ka lunghile wa ka malefana hi kuma kahle tihlokomhaka ta mahungu
0: khasa swi tane ngopfu mingiseri audio streaming at www.gstar5.co.za ndaka xikheku dyani leswaku wisa ku vurhongo lebyikulu lani it's too late to love me now suka kahle ka Dolly Parton may your soul continue to rest in peace good morning Afrika-Dzonga keep on tuning

0: Riswa kahle ka ntlawa wa Westlife mingiselwa mina eka misho wa sikula na montla eka xona 106.0 MHz FM ibulabula kahle iniki brain ibulabula kahle kind engine ibulabula kahle Shane Philan ibulabula kahle Mike Fairly Hale Africa Dzonga background information Sliko and Dublin loko khalela ngtisa andawule dia tele island nangisa kahle genre ya bona it's a pop dance teen pop Africa Dzonga inwanya mitlawa ingaze itira kahle swona ngo loko khalela ngtisa ka bunanga lebya bya a pop and a dance pop na teen pop kare nang tisa mix and women 47 after the hour 6 o'clock sibula kwa ratu wanzele shoku queen of my heart hileka wana kusungula yana ngona wako the big breakfast on I can see lungi loka mali fani kubayini kika hle tishoko maka sobala ntena shoku kutaba kure na mahungu ishtalo laka wana yanko mwole nga taba kai toketa ya tamse queen indalo leo eka mishwa sikula na muta thank you for tuning bafetu eka mishwa sikula na mli jara balanja Mr. X rabo muna la kusaseka kutangala kate throwback kumbeshande leti bakatu ume malembe nzaku ndele ka mishwa sikula na muta chayla kahle makonjweni ikudika kahle the weather updates efundzeni ku lushali mpopo hiku ya bahobi ya vumbi ya pukorikele bya tamashalo South Africa kumbe shan South African Weather Service kuri bavumbe yini eka sikula na muta good morning.
1: Ya kasukela ngisa karwa kona vele ko sala tsena 12 wa timinetse leswa kongoma kahle leka awara ya nkombo loko ri kwa ku join vele so ka ila ngopiswa kutala ku ri su khedze khedze swa ri kona vele swa nongonoko loko hela ngisa karwa swa vele ta ngena kahle ba kari hi langutisa ku ri the minimum na maximum temperatures eka mesho so kuna muta ri xisi ku yini ke u ta swi tiva ku loko vhakela doroba leri one u suka ya hala one ri va ri xisa xisi ku yini ke angireni kahle hi langutisa ku ri dorobini ra Giyani la kona ku va ku xisi ku yini ke swi vula tsena leswaku Giyani 12 to 27 tsutsuma kahle ni ya le eka malamulele kona swi vula tsena leswaku ri 12 to 26 longe that the lower carros wanna gas like hi na muta vele Michelo one mele hlanyana se stikomba kahle ku nana hlikani loko se ku yiwa la yani se jambu ta vari karri huma endlela leka ta vari karri bona ku ri xiba ri xisa ku yini ke ndzi tsutsuma kahle ndi gena kahle le old days le 13 to 25 ndzi tsutsuma ngena kahle la abilabila la 13 to 25 na gona ndi gena kahle ndzi tsutsuma ngena la le phalale 12 to 27 ndzi tsutsuma kahle ngena le ali vubu 12 to 26 makado lost richard 10 to 25 ndzi tsutsuma kahle ngena le amukopani le 11 to 25 ngena kahle le amusina 15 to 26 ndzi tsutsuma kahle ni le aphalaburwa 15 to 28 ngena kahle la apulukwane 09 to 23 ndzi tsutsuma kahle ngena le atabazimbi le 13 to 26 toho yando 13 to 26 netela kahle le atsanini le swo vula tsena leswaku ri is 10 to 25 loko kuri maxelo kusuka ka byiro ya tamaxelo
0: alright ri xisa sweswo efundzeni kulu xale popo ku ya bahobe ya vumba vukorekeri bya tamaxelo kasi holobye David Miner a nyikela xifumo miako na below leswi a swi onwile hi mikhukhula loko hi karhi langutisa kumbe xa leswi damagewini i timhaka ta mikhukhula loko khari langutiva le ndhawu leti yatele lithava arrest camp in the Kruger National Park la vanhu va ku tala swale nkomba va nga va kha va tsakela leswi holobye va nga swi endla ku va va kha va nyikela kahle miako leyintshwa leyi nga onwiwa hikwalaho ka timkhukhula a tlha nyikela kahle na mablower lawa yantshwa lama a va onheke swinene ngopfu hikwalaho ka timpfula ta matimba leti a tivikiwe ku va ti ri kona kokwala ifundzeni ku lishayina xa Limpopo kwala ka lembe ra 2020.
1: Kasi loko ya mahlweni kahle ka kosela tsena 10 minutes kongoma kahle ka wara ya nkombo ayanda dludla lo ehliwaka hi milandzu ya ku dlaya swichudeni swo ku ringana 14 eka nghozi ya xibadzana na lori leyi humeleleke emasunguleni ya lembe leri ra 2020 ehumile ejele hi bail ya ku ringana kulume ya ka va 3000 miehleketeleriwa a ri emahlweni ka huwo ya majistarata eka mixo wa siku ra tolo ku ya yingisela kahle ntirho wa ku ehliwa ka milandzu leyi a khumbekaka eka yona le ka siku leriya ra ti 9 ta September kasi ikari lowa tiro miyimiri wa miehleketeleriwa u twisiwe kumbexana u tivisile majistarata leswaku dludla i munhu loyi a nga na miehleketo yo salela endzhaku kasi swona swi nga endla leswaku a hluleka ku va a karhi a pfuka kumbexana a hlayelela pfuka wa swibazana na lori kusukela eka nghozi leyi laha yi nga humelela kona loko yisa mahlweni kahle n'hweti ya January lembe ra 2026 dludla u lahlekeleriwile hi vulavulo bya xibazani xo rhwala vana va xikolo laha a nga tlumbana na lori yo rhwala tinhundzu hi nkarhi walowo.
0: Right muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo loko hi kharhi hi langutisa wemingiseri ifundzeni ku lexiya xa le Gauteng a nyika vuxokoxoko endzhaku ka ku pfala ka maendlelo ya ku tirhisa vadyondzi kumbexana ya ku tsarisa vadyondzi ya inthanete hi ta tsundzuka no a va pfule xiphemu xin'wana xa ku va va kha va tsarisela vadyondzi eka xiyenge lexa xa inthanete kambe ke ka nkarhi wa sweswiwa ivi ha swi vuye xikombisa timhaka ta ku a xi pfariwile kambe ke hi la nga vi ya hlamusela timhaka ta ku va va kha va pfale maendlelo ya ku va va kha va tsarisela vadyondzi loko ta ka timhaka leti ta inthanete ku ri no switandzhaku swa kona kumbe yini hi ndlela yoleyo i swo swin'wana vhele swi nga ku humelela ku khari langutisa ka ndhawu ya dyondzo exifundzeni ku lexiya xa le Gauteng.
1: kasi loko beka ri langutisa n'wanuna loyi a nga hundza emisaveni loko a tlhaviwile hi mukwana siku leri a va tlangela kahle Spring Day exifundzheninkulu xa Gauteng, ku vekiwa leswaku u veka ra vekiwa kahle endlwini ya yena yo hetelela eka mixo wa siku ra tolo. Loko beka ri langutisa Sira Tshepa Nyathi wa malembe ya 21 i hundzile emisaveni eka vhiki leri nga hundza endzhaku ka loko a ta va tlhaviwile hi mukwana hi nkarhi lowu a ri eku tlangeni ka siku ra Spring Day na vatirhi kumbexana na vaakatikokuloni. Tshepanga ku vikiwa leswaku wele eka tlawa wa vaakatiko lava nga hlasela muhundzi wa ndlela hi ku n'wi cheletela hi mati a nga va nga twananangi na yena. N'wanuna loyi a nga khumbeka eka rifu ra Tshepang u le xitokisini xa maphorisa eka nkarhi wa sweswiwani endzhaku ka loko a ta va a kaleriwile bail eka nkarhi lowu a ya eka ku tengeni.
0: Ene ngwa tvula tsawe mingsera kuse baka hlawa ra ya nkompo ya maphorisa ya khomile mehleteleli wa vunharu eka nandzu wa ku dlayiwa eka DJ Warrens Hlengiwe Butheleso wa malembe ya 40 u khomiwile eka ya rakwena swona ari girlfriend ya Victor Majola laha va nga plana ku dlaya DJ Warrens. Victor khomiwile na Jokum Amedo pakula loyi a gwebuweke ku tshame ko 2025 wa malembe ku dlaya DJ Warrens. So swin'wana vhele swi vaka swika swi humelela eka nkarhi wa sweswiwani mingiselo wa mina ka vanhu lava va ka va kha va teka vutomi bya DJ Warrens.
1: Kasi loko beka ri langutisa vinyi va mathekisi kumbexani vachayeri maxaka vanghana na vaaki lava humaka eka michipisi ka Malamulele ni le mugangeni leyi rhendzelekaka va ya mahlweni na ku hlengeletana eka swikhongelo swa siku na siku ku seketela ndyangu wa ka Chauke endzhaku ka loko ku hundzile ka ku hundza vonani Daniel VD Chauke loyi a tiveka ngopfu hi vito ra Dan Mlungu. Swikhongelo na ku chavelela swa karhi ku ya emahlweni le amutini luwa wa le ka mchipisi laha a nga hetelela va karhi a hundza emisaveni la ku vekiwa ka yena vhele ku nga ta va ku ri karhi ku langutisisiwa loko malunghiselo ya ku n'wi heleketa eka riendzo ra yena ra ku n'wi veka endlwini ya kwe ya makumu.
0: Alright, mingiseri ya mahlweni hi ku nyika kahle swiviko kasi muxara ya mfumo yi tekile masalelwa ya ricece leri nga cukumetiwa hi mana wa rona etindhawini ta Hlanganani Village ka xikalo. Kasi loko kha ri langutisa ku vikiwa leswaku muntshwa wa xisatu u phutserile ricece ka plastic a ya ri hoxa toilet ku fika sweswi mana wa n'wana u le xibedhlele a chilitsini.
1: Ya kahlekahle nkarhi wun'wana u nga ti vutisa ku why munhu a tshika ku ze ku va na n'wana ivi a beburiwa ivi a kota ku ya n'wi lahla why a nga terminatangi loko swa ha sungula kahle kahle loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yaleyo. Kasi loko hi va hi karhi hi langutisa vhele ku ya mahlweni kahle ka kasi mubohiwa loyi a ngetelela va ri kumbexana Edward Khomotso Madiba loyi a ri ku tirheli ka swigwebo swa malembe ya 20 ya milandzu ya ku nyaka ejele eka malembe lawa ya nga hundza i balekile nakambe vhele lava hlamuselaka leswaku ri swi tikomba ingaku ku na njhekanjhekisana wukulukumba leyi ka maphorisa lava a va tirha hi nkarhi lowu a nga baleka lava nge le ku hehlaneni leswaku ri swi ngo ho no endleka ku ri wun'wani wa vona loyi a nga hetelela va karhi a va pfuna se kumbexana timhaka ti karhi ti humesiwa kahle leswaku ri maphorisa hinkwavo va ta va karhi va konanisiwa kahle ku kahle kahle ku endleke yini ka lava va nga tirha hi nkarhi lowu va nga nyenge
0: hi twa hi ta nhlayo ya 985 wa vanhu lava va nga va kha va pfinyiwa kumbexana va hlangana na khombo ra pfinyiwa kokwala xifundzenikulu xa Limpopo exikarhi ka January na March lembe ra 2023. Hungu leri ri huma kahle eka va South African Police Service Limpopo loko hi kha ri langutisa eka tinhlayohlayo ta vugevenga lebyi kataka ku va vanhu va kha va ti tsakisa va nga twananangi na vinyi va nhundzu. So hi swo swin'wana vhele swi va ka swi kha swi rhanga emahlweni eka mixo wa sukula hlayo ya le henhla swinene ngopfu ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu already se va nga gweviwa va gweviwaka timhaka ta ku va va kha va ti tsakisa andlekeni ka mpfumelelo.
1: Kasi loko beka ri langusa hungu ra mira ku hetelela vhele wa sati lwanga tivisiwa leswaku u lahlekile xifundzenikulu xa Gauteng ka masiku ya tsevu lawa ya nga hundza i kumekile a hundzile emisaveni tsumbu wa mufi Mulatelo Masoga ku vikiwa leswaku u kumekile ePretoria Glen eSoweto endzhaku ka loko a nyamalarile hi ti-30 ta n'hweti leyi nga hundza miehleketeleriwa wo sungula ku va eka nandzu lowuwani laha a nga muehleketeleriwa wa kumbexana ku muhlekisani wa mufi ku vikiwa leswaku i khomiwile hi maphorisa eka nkarhi wa sweswiwani eka nandzu lowuwani laha a nga le ku rhwexiweni ka wona endzhaku ka loko va ri ne ku n'wi tiselene eka swivutiso.
0: Right ke hi le risimu risuka kahle eka ntando va ngumuto njhani lowu va fambisana kahle na nhlahlamafu ri beka laka munhu wa timinetse mingisela se ba kahle awana nkombo loko loko male fane i loyi wa

0: Masa swivona mbuya the legendary HW Makhubele yena nga sala ka ntlawa lowani bona kahle mufi MJ Hlungwane bona kahle mufi no bene mathebule bona kahle mufi Samson Mthombe in Africa Dzonga ka ntlawa lowu tweke bito timenso ta Xitsonga Africa Dzonga nga tree nga teka risimo timenso ta Xigaza risimo ra kahle swi tene ngopfu leri vanga ri kha ri pfuxela ra vumuna ra ku saseka swi tene ngopfu chai chai leswi nga lama ku tele tinkatara ku twa timbila ta kahle swi tene ngopfu Mr X ya ke sala HW Makhubele ka ntlawa lowani
1: ya tani la vulaki kwa na vele ko sala HW Makhubele loko ri vanwanani va ti huisele vurongo lebyi kulukumba swinene loko veka ri ilangutisa ka ntlawa lowani ka timitsu ta Xitsonga kasi ka ri longa tike mbilo vele ta veka ingena kahle ilangutisa ku vona kuri celebrity gossip tona ti va ti khomele yini eka misho wa siku ra namuhla.
0: Alright gaming sorry mina okusaseka hi ndlela leyo hi vona vanhu va ri kombiseni le ka swiyenge swa mabulo va kombisa timhaka ta ku vona ku navele ngaku ku nga va hand off to Shebe Shete eka siku ra namuhla hi ta tsutsuka ntshamo lowu tala wu langutiserile Mr X ne kambe ke vaseketela va yini va kombisa timhaka ta ku a va helangi matimba le ka siku ra namuhla va kona laha a handle ka khoto ya Pulukwani ku va va kha va kombisa sapoto swinene ngopfu ehenhleni ka xiyimbelelo xa vona hi ta tsundzuka ku no va ve va hi kombisa vhelo ka yi khona mani vasisa khomwini va na torha swinene ngopfu vanhu lavawani loko kha ri langutisa eka vunanga bya Shebe Shete.
1: Ya walowo i ntiyiso walowo a hi vi na ku tshemba ku ri maybe u ta hetelela va kha yi kuma bail Shebe Mabena kambe mi ta tsundzuka ku ri tolo ku va tshamuliwa u hetelela u va u karhi u hundziseriwa mahlweni ka siku ra namuhla vhele ku va Shebe a tikumele loyara kumbexana gqweta ra yena ra nyuwani leswi vula ku ri u ta va kha tshika luya wu ka nga niki ti-bail kumbexana luya nga n'wi kuma sweswiwani u ta va kha kota ku va a karhi a n'wi nika bail. Hi ta va hi kha hi vona ku namuntlha loko yi ta chayichayisa ku yini.
0: Alright ke ni vone kahle munhu wo fana King Monada eka siku ra tolo eka swiyenge swa mabulo a va ya kha kombisa ku we are taking over the Kowakowa Stadium yet again on the 30 December 2026 for the official King Monada's one woman show. Kambe ke kombisa timhaka ta ka khona mani hi nga langutisela kahle na line up vhele kusuka le ndhawu leti ya tala Kowakowa Stadium ku ta ku ri Wednesday ti-30 December 2026 laha a kombisaka timhaka ta ka khona ku ta ku ri busy swinene ngopfu so vanhu va le ku tsakele swinene ngopfu vhele timhaka letiya a va ka kha ti ta tsutsuka ku mhaka leyiwa i mhaka leyi hi va ka yi kha yi langutisela lembe na lembe hi tin'wani ta mapfhumba lama endliwaku yena King Monada loko kha ni langutisa ka vanhu va xisati kokwala xifundzenikulu xa yena xa Limpopo swa xiyimbeleri the queen makhadzi yena un'wana a va ka kha swi tekela nhlokweni kumbexana va va kha va kha va khomisana swin'we loko hi kha ri langutisa ka mapfhumba lama va va kha ma endla timhaka letiya ta one man show na one woman show.
1: Yeah, because loko mikarhi leyi nga le ka yona ni langutisa sweswiwana swi tikomba ingaku se ku bombiwa hi leswi swa ti one women one man show vanhu vo ti endlela ndlela ti-show vhele and then va tlhela va hetelela va va kha va tata stadium vhele na mi loko se ni hetelela ni vona ku ri we are taking over the Nkowakowa Stadium a swi swi kha swi ni hlamarisa swinene ni swi vona ku ri u nga ku se swi ta trenda ngopfu swa one what show hi ndlela leyi because na makhadzi na yena u le ndleleni na yena lo tata ku halaya a ta endla one women show leswi vulaka ku ri se ti one women show na ti one man show swi tikomba ingaku ta va kha ti teka ndhawu ka nkarhi lowu nga le ka.
0: Alright gaming sa romeno xa seka eka misho swi kona mlebe ka ifamsa sweswo ka ngona ko the big breakfast on the 1106 by Inzira Mega FM eka misho wa sikuna na munthla loko khale langutisa vele eka swinwana leswi vaka kha swi nangisa hi komse ti makata ku lwa khona man kuna munhu ofana black coffee unwana komsa ka ti makata ku ule ku pfuleni ka restaurant le ndawu le ya tele Joburg CBD la nga ta va kha pfuta swi tene ngopfu la nga va kha tekela nhlokweni ku kula vanhu va xisati swi tene ngopfu nga u tshama va nga ri ku tirheni la vanhu va xisati va hetela va nghenisa swi talatini va kha va xavisa ti makata miri kambe ka komsa ti makata ku ule ku pfula restaurant leyi nga ta va yi kha yi teka kolomi ya ka vo 70% ya vanhu lava nga ta va kha va tholeriwa etimhaka vanhu va xisati Mr X la kombisaka timhaka ta ka loko a langutisa vanhu vo tala va xisati vanhu lava va kha va kha va tshikiwa va na vana vavanuna va vona va hetelela va va ti-bread winner va va vavasati se kombisa timhaka ta ku ku nga ri khale ta hi tivisa siku official leyi nga ta pfula kambe ka 70% wa vatirhi lava nga ta va ri kona lam ku ta ku ri vavasati so munhu wo fana black coffee munhu un'wani ku na va black coffee foundation swi tele ngo swilo leswi a va ka kha swi endla tsundzuka last u pfule xikolo xa ku dyondzisa vana lavatsongo loko swi ta ka timhaka ta swichayachayani sweswiwa u le ku pfuleni ka ma-business a kombisa timhaka ta ku 70% vavasati hi lava nga ta va kha langutisa ku va kha va tirha endhawini liya
1: ande hi minkarhi wo tala vhele hi tala ku va kha hi vulavula ku ri u nga va u ri na wona ntirho u nga va u ri na yona career yo karhi mara loko u kha u endla swi sungule ku endleni ka swona swi kahle leswaku ri karhi wun'wana u va kha u endlanyana swibindwabindwani ku endlela ku ri loko wo tshika u collapse-ini loko u nga focus-a ngopfu kona u va na xo ku pick up loko se swilo swi nga ha fambi kahle hi ndlela leyo black coffee vhele hi n'wamabindzu u tikomba a ri na swo tala swinene ande u ta pfuna vanhu vhele loko a kha a pfula mabindzu hi ndlela liya swi ta va kha swi pfunapfuna swinene leswi vona ku mitirhotirho a yi kona kahle la Afrika-Dzonga yena u ta va karhi a tlanga xiave xikulukulu
0: 26 after 8 o'clock on the dot vathini sicoxelane suka kahle ka mafiki zolo famba Afrika-Dzonga biya kahle na topic ya siku 26 after 8 first last hour.

0: vo mune namuntlha mingiseri wa mina wa ku saseka risimu ra kona swi va kahle ka Chico va ku xibambamu Chico Twala
1: ya risimu ra kahle silo Chico Twala
0: tlangela kahle throwback namuntlha Mr. X
1: tinsimu leti hina hi nga kula hi tolo letiya ha hambala tiyembe letiya to rurumela
0: na
1: tiburuki letiya to tata ya kasi swona vhele hi ta va kha hi nghena kahle hila ku tsea ku ri hlokomhaka ya kona eka mixa siku ra namuntlha i yimisi ku yiniki kumbexana ni vheta ni wela henhla ka yona
0: alright ke mingiseri 49 after the hour eto tlhoko the dot jara balandza Mr. X kambe ke wena ku happy birthday ka rivoningo xivambe makhari wa ka mbalati makeke vanana siku la wena ra kahle swinene ngopfu na ku velekiwa i ndlela yoleyo kambe ke sweswi ya ka nhlokomhaka siku i fa Mr. X good morning
1: sweswi hi le ka n'hweti ya ndhavuko xana vanhu va ha swi kota ku landzelela ndhavuko wa vona ke kumbe vanhu va ti hanyela xilungu
0: nhlokomhaka ya tini
1: ni yetini
0: 060 8 75 942 u le ku chayelela magondzoni R578 R81 R36 R529 GSR space FM le ka Facebook a va hi bele riqingho
1: yes a va hi bele riqingho la ka nomboro 060 8 75 942 hi va kha hi twa ku xana aki vanhu va ha swi kota ku hanya va landzelela ndhavuko wa vona ke kumbexana se minkarhi leyi nge le ka yona vanhu va ti hanyela xi-social media va ti hanyela xilungu vanhu na guxi a va ha ri tivi na majenja a va ha ma tivi ya na tintshwa
0: avuxeni
2: mlandza na mun'wana a timpfukini
1: ahe bo timpfukina
2: epfukini
1: sure
2: hayi la lavakulu va ha ku swi landzeleleni mawa lebyiya byi ntsinini a byi le ku landzeleleni
1: hlamula hi ku ya hi wena
2: yes
1: hi ku ya hi wena
2: ni vula swona yes ha swi landzelela
0: okay
2: sharp
1: Okay, so swinene 060 8 75 942 10 minutes before 9 o'clock keta kahle cingo ta n'wina na ti-voice note ta va yi karhi hi ti langutisa
0: alright ke 060 8 75 942 Mr. X a nga lava xo tika u lava xa simple swinene ngopfu ku ri ku vona ka wena mingiselo vona ingaku vanhu va ha swi kota ku landzela ndhavuko ta tsuka hi le ka n'hweti ya ndhavuko sweswiwani kumbexana vanhu se va ve le xilungwini ngopfu mani avuxeni
3: ahe
0: papa
3: mpfukile bukini va lana runi xivambo la ka misava
0: okay
3: hayi a swi landzelela ba hi runi xivambo ka misava
0: i khensile la ka miswane la
3: danki mi xiweta na ba maleka
1: hi n'wi faneleke mi ni xaweta
3: mi mpfukini ka bava
1: kola minjhani
3: hlayisekani ba
1: danki hi khensa swinene ya 060 8 75 942 xana ndhavuko vanhu va ha wu landzelela kumbexana vanhu va tidyela cheese va huma ka swa majenje hi la ku tiva sweswo ntsena
0: ka majenje swona leswo luma ni
1: hi leswo swo luma hambi swi fini
0: avuxeni
4: a xivambirhi
0: minjhani
4: hi pfukile ma minjhani
0: ma landzelela ndhavuko
4: a wu landzelela vava
0: mi ri yini na
4: loko u nga wu landzelela i tshavi jembeyini exilungu xi ta ku fambisa xi fike xikarhi xi ku cukume ti nga ha swi tivi swa ku hambi ta yika ximadya hambi ta yika xinene
0: maphahla n'we
4: mani phahla
0: mari swi ndhavuko musi wa hina
4: ni vula ku ku phahla i ndhavuko a ni ri ku phahla va lo tichuzele ku va hanyisa va teke evukhongeri byebye lebyiya ni ni teke bya xikreste lebyiyana ni byi siyile ni byi vonile ku a byi pfuni nchumu
0: i mi twile mani mo hi twa van'wana ni
4: hi swona
0: hlayisekani vana mixo lowunene
4: Enkomo.
0: Right again ku twa kahle ka 060 8 75 942 kuna mingiselo lanuwa
5: okay vahaxi vambirhi hayi swa twala nhlokomhaka swinene hi vahaxi a vani mpela a va ha swi landzeleli matimu hi swo swi ndlaka ku tixaka tin'wana ti hi tekela hasi ma vona mina mina ni hambananga na mazulu loko munhu kuma ni mbale xitsonga xa ka hina mi ni kuma ni mbale dzovo ntsena ku hala ni yaku kona hala epitori hinkwako ku va ku sarisi sweswiya ivi ni ku xidloko xa mina xa nghundu a hlokweni ni ku godlo ni ku xigombo vo tala va swi tiva mina ni hava tingana ka ndhavuko wa ka hina ntiyiso wa laveka ni hava tingana danke mataleni loyi va ha xi vambirhi a hi chuvekeni
0: a ku twe mataleni avuxeni ma landzelela ndhavuko n'wina
6: awu landzelela ho hlekisi mina sta
1: mataleni se mi la ku sungula i yini xi nga mi hlekisa ngo laha ka mista mataleni
0: hala Johannesburg that's what we're talking about she's like blah blah blah one day
1: he lay she trill she buy my car she
7: walk at all yeah ndavuko ka ha ri na laha a wu landzelelaka, vana va ha swi tivi no swi tiva. Na ndhavuko ungwe wo landzelela hi va lava va khale. Mara hina va sweswi hambi wa kha pfeliwa nhoveni fike vutisa n'wana i ku ncini lexi a nge xi tivi no swi tiva, a nge ku byeli na vito ra xona. Se a ka ha ri na ndhavuko wu nga kona laha ku dyiwa cheese ku yiwa mahlweni. Inkomu se rifi na n'wamihlaya wu njhela ka xikokwana mugangi wa ndzendlani danke vahaxi vambirhi.
0: Enkomu avuxeni.
8: Ahe mindyani vahaxi vambirhi.
1: Ikona minjhani?
8: I pfukile.
1: Ya.
8: A ndhavuko ha wu landzeleli.
0: Na n'wina ku hala Venda? Ni tiva vaVenda va landzelela ngopfu mani.
8: A hina ha landzeleli, ni vula ku ri sweswiwani loko vo ni nyika xedo va ku ni mbala ni jikajika hi rona ni nga pfumela. Ha landzeleli.
0: A ni mi ta pfala hala Pitori na.
8: Khensile
0: ke.
8: Danke.
0: It's all right ke. Mama Emily ka xithalane ka chukele. Ha swi landzelela ndzi sweka hi ndzilo xitangeni. Yo i ku landzelela ndhavuko sweswo. Va xi kombela ku tiva ku ri loko vanhu va lava ku tisa mhaka sweswi yini na yimanyana. Avuxeni.
9: Ahe va xi vambirhi.
0: Njhani?
9: Hi kona ha swi landzelela mi sweswi. Boti wa magic jela va swi vonile ku ri bya tekela ka xipinichi mi chela timanga xitukulwana xa mehe ku hluya xa birthday xi bebiwe n'hweti yaleyi namuntlha loko xi vuya xikolweni xi dya xipinichi lexi nga kandzetiwa hi timanga na
1: mivula mina ku ni swi vonile.
9: Mi swi vonile ka status ku
1: namuntlha mi
9: swi vonile.
0: Ho mi chata swin'we.
1: Ayele hembele swi vonake.
0: Khasa swinene ngopfu.
9: Mo
0: hi famba. Alright. Sweswo ke Afrika-Dzonga Mr. X a va yingiseli lava hi ri na vona va kombisa timhaka ta ku vanhu ne a va ha swi landzeleli, van'wana va kombisa timhaka ta va swi landzelela. Hambiswiritano khensa swinene ngopfu laha mi nga va na xiave ka nambara 0600875942 kambe ke nga se famba ku na xitiviso xa xihatla
1: laha.
0: Va ri minjhani vahaxi ni kombela ku hundziseriwa xitiviso lexi ku rhambiwa timembara hinkwato ta Vumbanani Fan Club na lava tsakelaka ku joyina eka mitingo lowu nga ta va kona. Hi ti 13 ta September 2026 ndhawu ekaya ra Jisara FM nkarhi 11 o'clock vuxokoxoko mi nga foyinela mutshama xitulu eka nomboro ya 0783672938 kumbe xandla xakwe eka 0716268404 mutivisi ematsalani ku nga Elsie Milani kwala ka makoxa inkomu khensa swinene ngopfu xitiviso lexi a na xo kusuka kahle ka vavumbanana
1: ya ka sikarhi wa koho lowu nga sala vhele ko sala tsena mune wa timinetse kumbexana tinharhu na hafu tsena timinetse hi veke kongoma kahle awara ya ka yi nga se ba moni nge se famba ka ni rhangane ku happy birthday eka andisani ya mina Robin Papatani kusuka laha a Jerome laha hi mfo kula swinene na nte u kula u ringana na boti wa wena hi mitirho kumbexana u ringana kahle na ndlopfu hi mitirho kwale u nga kona Johnny tirhweni tirha kahle n'wana mhani u hlayiseka swinene boti wa wena va ku rhandza happy birthday mfo
0: makeke
1: ya
0: ndla hi ku rhandza munduku lerixaka swi tiva kahle ku ramutlhanu ra vutlhanu mindzuku ya ntlhanu yela mindzuku ne kahle kahle ko tshama ku ri wa vutlhanu ne
1: nkoka vutlhanu wa kona wuhlwerile
0: ni kha ni ku loko se ri ya xala swi endleka se hi famba hi kapeke mabaji ya makatlini
1: ya mo hina hi vheta hi fambisa xisweswo a hi hlanganeni kahle mindzuku lerixaka vhele ku ri ra vutlhanu ra kahle mindzuku hoza Friday hoza malamulele kusuka ka mina jara ka mun'wanati na mulambya wa ndzumba hi fambile hina bye bye
0: xiw makhuvela ka xidzumba a hi wandza ku njhani momu lowuwana bye bye xuma.

va ri u ta thoma munyu va ku nyorash hi nkarhi wa kona ku na vayingiseri wa mina va kurhandeka 0608875942 na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhe mi ni yingisela mi ri kona mi ta mikhe mi famba kahle na yena ntswalo yin'we I ntombi ya bava risimu ra kahle kusuka kahle ka Dr Thomas Chauke va khe va ku nyorash n'wina vayingiseri wa mina va kurhandeka I Thursday, hi khe hi kukula kahle gondzo ri kongoma kahle ka mahelo ma vhiki loko hi ku swi swa hofisa balansa loko hi khe hi kongoma weekend ne lunghisa kumbe u cinca vanghana hi mhaka ku ri hayi khona swi endleka hi weekend wena vo khome baji mara otherwise ka yingana vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wi va hi khe hi nghenisa sweswo eka nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa n'wi xa xirhandzo RFM The voice of hi rhandza khensa swinene ka vatirhikuloni hikuva va ndziserile nkarhi jaha ra valandzwa na Master X ni khensa swinene department of news ta va ke famba kahle ni alunghile malepfani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke lexi mina mi tshembisaka eka mahlahla ni ta fika ni nga DBT eka siku ra namuntlha throwback Thursday that's why ni nghene hi risimu leriyana mi tlherisela le endzhakundzhaku le n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 19 minutes past 9 loko hi kumaka ni joyina mi endle swona 0608875942 I nombora riqingho le mina n'we hi nga ta va khe hi famba kahle hi yoho kasi www.juicerfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi va hi khe hi nghenisa sweswo le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at the Juicer FM kasi 106.0 igandla ya tixihondzo le ka Grand Form hi le mina n'we hi nga ta va hi khe hi famba kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a yeneni hi ya languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini ka mpundu wa siku ra namuntlha awuro sungula vayingiseri va mina hi ta va hi khe hi tiphine kahle hi ti-top stories and then hi vuya kahle ka wora liya vombirhi hi kuma kahle nhlokomhaka laha ka kwara past 10 hi jikisa sweswo hi vuya kahle laha ka 10 to 11 a kuma kahle tinsimu timbirhi ntsena hi ta teka ta gospel eka siku ra namuntlha tanihileswi ku nga swikhongelo swa vumanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi vuyisa sweswo ya ha kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then andzhaku ka swona mina n'wina ya hambana hi ta va hi khe hi hambana le eka 12 o'clock n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni tshamaka ni khe ni vula ni ku mahunga ma heli ku ta va ku lo hela nkarhi a hi yeneni hi ya tiphina eka mpondo wa siku ra namuntlha 0608875942 tanihi sweswo.

Bagati kwa South Africa bakwate kwata bakati kwa hlundzukini hiko kwala ho ka xiboli xinga tekwa hi court ya magistrate anwe na vhangiseri va mina va kurandeka tindawini teta val ka ba hunde misaveni bana va khume mune banga hunde misaveni la banwani banga hlamuseta temaka ta kuri enhleni ka bana laba va khume mune la ya kuna bana ba mbiri laba mako eka muto unwe ka manu unwe ka papa unwe na bona ba rindeka transport liya banga hunda emisaveni so manu unwe u lahlekere kumbe the parents family unwe lahlekele hi bana ba mbiri khoti ya magistrate level ba grante dludla lawyer ar driver ya taxi ya bana laba ya ba 14 banga hunda emisaveni hi January nwana vhangiseri va mina va kurandeka bail ya 3000 iso swi va kwatisaka nwana vhangiseri va mina va kurandeka ku ri njhani ba kwate ngopfu vanhu va katiko va South Africa va ku hayi leswi nga le kumeleleni na bail a fananga hi kumanyi so hi to ti nga le ku beni ka huwa ngopfungopfu teto kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri Likompo musician lihlohonolo cawuke xebe xebe mabena u expecte ku va kha a huma kahle kumbexani a returna a khotile magistrate eka mpundu wa siku ra namuntlha timhaka ta ti-pre-trials ta yena ka yin'wani ya milandzu liya a nga khomeriwa yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ya hisa sweswo mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexani leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na tiyindlu leti ti nga kumeka laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri more than tiyindlu ta 400 ti akiwini hi October hi 2019 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka from Department of Men and Human Settlement laha ku nga spendiwa mali ya ku ringana 50 million n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri 400 houses a ti siza ti hela va lava ku twisisa ku ri ku humelele yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hi tsutsuma kahle hi landza kahle timhaka ta le rifilo hi twa ku ku humelela yini eka siku ra tolo a ku vekiwa kahle emfana luya wa ka Nyathi Tsepang loyi a nga tlhaveteriwa a hundze misaveni hi Spring Day laha ku khe ku celebrate-iwa kahle timhaka ta Spring Day n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha vatswari va hina va kombisaka timhaka ta ku ri a ko va vana lava ri ku titlangeleni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then ku na nkandziyiso lowu nge le ku beni ka huwa ka swiyenge swa mabulo laha ku nga na sesi la kombisaka timhaka ta ku ri kahlekahle va ngo chava ku vula exactly happen mara boti kumbe Tsepang a ri un'wana wa vana lavaya va ku ka va nga twi loko vanhu va vulavula na yena u ve na ti-incident ta ku hlayanyana kumbexana i tikume a ri ka milandzulandzi kumbe na gang yo ka yisaku mahlweni a hlamuseta timhaka ta ku ri back then hi vo ma 2019 she was heavily pregnant laha a nga n'wi chela hi mati mandope kumbe matlama a ma ri na ndope loko a sungula ku vulavula na yena ivi then andla sweswo swa ku n'wi gwajisa a ya ka vatswari va yena a ya n'wi report-a but then va tikomba hi nga ku ri like a va interested about what she's saying or she's complaining about a ku ri ko va ku vanhu va community a va tali ku va va vulavula ntiyiso loko munhu a lovini ku vulavula ntiyiso boti a nga ri na mahanyelo mo tsakisa kumbe a nga ri na good image within the community even then van'wani va n'wi vutisa ku swa endleka mi kuma ku papa lava va nga n'wi tlhava a va retaliate ka some of the things leswi a nga tshama a swi endla back then na ivi a hlamuseta timhaka ta ku a nga sure mara boti a nga ri na mahanyelo ma kahle hi leswi a kha a hlamuseta swona na to hi to tin'wana ti nga le ku beni ka bembele teto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

Tsundukani mangonkwana mani nge le kumahlayeni Jesus FM mina xava henhleni ka wona en'wina vayingiseri va yena va ku rhandzeka. Ba Department of Health kuna alert le bangile ku humeseni kumbe lava nga yi humesa mayelana na ku dya etlay. Etlay i misava liya yi xavisiwa ku vanhu va yi dyaku loko va ri na ti-cravings ta voho bya munha ku ni navele misava. Ku na sesi loyi a nga endliwa operation ya khwiri lava nga n'wi humesa misava liya a yi stake andeni and then va kumise timhaka ta ku ri va n'wi khati na appendix because a yi nga ha ri ku tirheni ka nchumu and then ku yisa mahlweni va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri va n'wi hungute phati ya khwiri because a ri damajekeni hi mhaka misava liya a yi digesteki va ri a swi teki kumbe swi teka nkarhi wo leha ku va yi tikuma yi khe yi humile endzeni ka miri wa munhu kumbe endzeni ka khwiri ra munhu a va boheka ku va va n'wi endlisa sweswo swo va n'wi endla operation. So vaeja vavasati kumbe vanhu hinkwavo lava dyaka misava ku ri a va stopi because swi na khombo swinene yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a group of refugees va kombisa timhaka ta ku ri va le ku gathereni etindhawini ta Department of Home Affairs reception etindhawini letiya ta the Gaverel etindhawini ta Durban lava kombisaka timhaka ta ku ri va le ku demonstrateni ka ku va va khe va endla march and then va kombisa timhaka ta ku ri sithe 30 June but nina ni sasila hi leswi va nga khomenta swona lava va operation xanyela n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku ri vete va famba ti 30 ra June but then swi tikombe nga ku ri like a yi kona va ha ri kona se va khe va kombisa timhaka ta ku ri va va nyika ntsena 15 days if va nga vacate kumbe va nga fambi swi ta tlhe swi sungula futhi leswiya swa ku va va tlhela va kudumula again n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka. So hi to tin'wana leti ti nga le ku beni ka pongo kumbe leti nga le ku beni ka bembele ka mpondo wa siku ra namuntlha nkandziyiso luwa wa Vuscat Maqala loko a kha a vulavula kumbexana a kha a vulavula behind the scene or the mic mara a ku rikhoto laya magistrate nga ku a kuma kumbe a nga se za a nghena hi ndlela yaleyo ya ha ri ku beni ka bembele swinene the way a nga vitana the lady a heta n'wi koka hi voko vanhu va ha chuhwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi Vuscat Maqala a nga tikombi i tikomba a ri innocent up until a pfula nomo we saw the video we heard his voice va khe va kombisa timhaka ta ku ri hayi he has this commanding voice and va ha chuhwini hi leswi swilo swi nga endlekisa xiswona kumbe leswi swi nga unfoldisa xiswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then ke hi balekisa sweswo ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka the Methodist Church of Southern America Bishop Don Dabula is being laid to rest etindhawini ta le Mpendla Village outside kwa Baqa Eastern Cape n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri he had to be granted a special provisional office funeral category number 2 due to his contribution eka timhaka ta vukhongeri ta Methodist church n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then va khe va kombisa timhaka ta ku rhayi a etleli hi ku rhula otherwise ke leti mhani mi khomele tona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka to tala mi ta va mi khe mi tikuma kahle eka mahungu ya awara ya 10 na lunghile Malepfane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi balekeni hi ta kuma risimu hi ta hi khe hi tiphina kahle hi ro va ri tiku ra kahle MJ Hlungwane and Mpfumo Sisters.

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Tatherling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill, naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke a hi yeni ka nhlokomhaka ya dyondza, hi dyondzisana, hi lemuka, hi lemukisana. Risimu ra kahle kusuka kahle ka Manflow, va ku i nge va heti hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi yeneni hi ya twa ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini kwale ka n'wina kwale, mi yi solvisa ku yini. Hi kongomisa kahle emindyangwini leyiwa nhlokomhaka. Produce hi khensini ya ya dyondza kahle hi nhlokomhaka leyi va ku yi khe yi tisa ku dyondzisana, hi lemuka, hi lemukisana, hi dyondza, hi dyondzisana hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya ku na leswiya swa ku loko n'wana wa wehe a sungule swa vanhwanyana kumbexana n'wana wa wehe a sungule swa vafana vhele ku ni vatswari vo tala ku na leswiya swo va ku hayi wa ha ri tsongo, even then loko se va swi fanele ku hayi hayi ya se yi nga ku a nge le xitarateni ntsena, yi nga ku se va vuya na laha kaya la. Loko mi swi vonisa sweswo, hi xini lexi mi rhangaka mi xi endla kwalaha mutini tanihi mutswari? Mi tshama hansi mi vulavula na yena kumbe mi lava ku twisisa ku leswi loyi a taka a ta tlela la le ka voho va swi tiva ku i kwala, kumbe wehe leswi i pfaka u nga tleli kona le ka kwele u tlela koho va ri yini, mi yi solvisa ku yini? Mi yi solvisa ku yini? 0608875942 kumbe ha loko mi boxisasa ni xitlele kwala ndzeni ka muti wa n'wina hama u ti vonela makoti mi n'wi nyika na nceka ku hi lowu nceka mari lino i xota mhani kaya, xota va maseve, hi lava ku twa n'wihi vatswari. 0608875942 mingiseri wo sungula mi le moyeni n'wina?
1: Uri mhani Mary
0: ni minjhani?
1: N'wana u byeriwa kusuka ku ri a swi endliwi u byeriwa ku a swi endliwi
0: ni mukuma kahle
1: lava miswona ebutroni.
0: Alright, 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0878875942 a yeni mahlweni ya ya twa ku ri n'wi mi swi endlisa ku yini loko se va sungula ku vuyisana kwala muti wa n'wina. Mingiseri wa mi mi le moyeni?
2: Ahe mpfukini sister.
0: Mpfukini minjhani?
2: Heyi pfukile man. Loko ku ri n'wana i khomisiwa ximithina mo ni rhanga mo ni tsema hi wa mfana ni mhina na mhina n'wanuna. Se i fika a kha a tshamisiwa kahle a byeriwa ku eyi n'wananga mhaka leyi nga ku yi endleni a yi va ku kuma nsati kumbe ku teka nsati a rhanga a va a dyondzile ivi a kha a tirha a ta kota ku lovola hi ku sweswiwani nkarhi wun'wana na wun'wana u ngo na teka n'wana wa vanhu ivi tsandzeka ku lovola ivi a bayisa a tata hi lovela kwale va ta lava mali i ta yi kuma kwini. A hi ali se hi kurini mara rhanga endla tipulani ta kahle. Loko munhu a lava ku teka nsati rhanga a lunghisa swa yena a rhanga a kuma ntirho ku andzhaka nkarhi swi ta famba kahle swa yena. Hi n'wi byela leswi na hina kuma ni kuma ku swi hi tsandzile a ni hi loko hi tsandzekile a swi vuli ku hi fanele hi tsandzekisa na van'wanyana mhaka yikulu ku munhu lwa lava ku sati hi fanele a lovola. Ni nga vulavula ni nga lovolanga un'wana kha kaneta ku a dyondzi lovolina me ni leyi mi xitiki ni nga hi endla a ni lavi un'wanyana a yi endla se ni fanele ni n'wi dyondzisa ku munhu lwa lava ku sati u fanele a lava nsati a ri na mali yo lovola i timhaka tikulu teto hi ku hi ta pfumela a fika a tshama kwalaho kumbe a fika lova loko a lova timhaka ti ya dya mina mutswari ni tshike n'wana wa vanhu a fika a tshama laha ivi a lova va ku va lava mani hi ta yi kuma kwi mani tirhi mhana hi ya va tirhi na yena a nga tirhi se timhaka leti hi poyileka tikwini se n'wana wa byeliwa ku a hi kane timhaka leyi nga yi sungula hi yona mara rhanga u rhangisa mali emahlweni ku rhanga u tirha ivi leswiya swin'wana swa vavasati na hinkwaswo swa timovha na tiyindlu swi ta ku landza andzhaku. Ye sister.
0: Aye.
2: Hlayisekana swi kulu mina ni nga pasanga grade 12 vana mi va nga pasi fanele ni va nyika leswinene.
0: Ntiyiso.
2: Ni ndzulamisa ni correctional laha mina ni nga tsandzeka kona. Se mhani ta ku lowu lava ku sati a rhange a lava ntirho a ta kota ku lovola.
0: Thank you.
2: A yi tirhi.
0: 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

0: a hi vulavuleni hi nga vulavuleli ku vana va hina loko va hi rhandza va hi zonda va hi rhandza va hi rhandza hi leswi hi nga ta va hi nga vuleki ku minkarhi yo tala hina vavasati hi vulavula va vatswari minkarhi yo tala hi vulavula swihi swa kahle loko vana va hina va ta hi rhandza a hi vulavuleni swihi leswi vavaka va ta swin'wana ku loko n'wansati a tekiwa i fane munhu ya ku a va a karhi a tirha loko n'wanhwenyana a ya ndyangwini a ya a ndyangu leyi a swi tiva ku laniwa loko mi ya kona ni ya kuma n'wanuna laha tirhaka ku ka swi nga pfuni nchumu swilo swa durha minkarhi leyiwani i ta teka n'wana wa munhu n'wi vuyisa kwala kaya hina hi ta swi kota hina a hi nge swi koti hina hi langute swa hina mali leyi hi kumaka yi ringane hina se swi kahle ku hina vavasati hi vulavula ngopfungopfu hina vamhani a hi dyondziseni vana ku loko munhu a lava xilo a rhanga a juluka nyuku ku ya hi bibele a rhanga juluka nyuku xikwembu xi te munhu un'wana na un'wana ta dya swa nyuku wa yena i lava u ta dya swa nyuku wa mhani nga a rhwa n'wansati n'wi tisa la nkarhi wun'wani munhu a le madyele ya ku ya overload i dyalo fa ri one a ni ta swi kota a va endli swihi swa kahle mona hi voxe me ku va ku a ni hlangananga na swona ene a ni lava u ta tikisela van'wanyani lava nga hlangana na swona mara a va rhangi va teka va tirha ku sungula loko va nga ta teka vavasati hi swona
1: nene 0608075942 mina n'wina yi va khayisa sweswo mahlweni ni twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka moni kumala mayingiseri mi le moyeni
2: ahe sesimarilena huminjhani
1: hi pfukini minjhoni
2: hi pfukile hi twana nhloko mhaka ya n'wina ya kahle yo hi dyondza hi tlhe hi dyondzisana mina loko no vona xisesani kwala kaya xi ka xi pfuka laha kayani na yi xifitana ni xi tshamisa hansi na muva xona ni xi vutisa ni ku wena loko yi tlele lawani ka n'wina va swi tiva ku ri i le kwihi na swo boha xi ta ku hayi ivi ni ku wena se i ringanerile ku ri i nga teka nsati na ni va komba switandzhaku swa kona so siku rin'wani n'wana wa vanhu hi tata kwalawani a tata timakela kwalawani va ku i n'wi lahla i ta swi kota ku n'wi lahla na loko wo va na n'wana wa ha ya xikolweni tetani i ta swi kota ku n'wi hlayisa na ni n'wi byela lowa ka sesi ni ku i nga hati la ni tlhela ni rhuma na vomakhelwani ni va byela ni ku va ya kwelekaya ka yena va fika va byela mhana yena ku ri va ta yi bya n'wana wa vona a nga hati lawani hi ku loko ko va na ti-problem va ta tlhela va lava ku ta ku swi yimeriwa hi mina vona loko va vona n'wana wa vona a nga ri kona kaya a nga tlelangi kona va hleketa ku i tlele kwihi na va tsundzuxa ni rhuma munhu ku ri a va byela ku ri n'wana wa vona a nga hati a ta tlela la mavonelo ya maxitoko lexi ya swibeku ni ri kwala river plasasi ka vukosi bya ka ku bayise smirli no
1: ni khensa swinene n'wana mani
2: okay
1: danke 0608075942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni loko se un'wana wa n'wi a sungule swa ku vuyisa vanhwenyana kwala phakati ka muti kumbe lowa nhwenyana a sungule ku vuyisavuyisiwa mi swi endlisa ku yini mi bula njhani na yena 0608075942 mingiseri mi le moyeni
3: ahe mirile mpfukini
1: hi pfukini minjhani that it ladies
3: hi pfukini ni mani ni vula ku ni mimhani mutswari wun'wana na n'wana i navela leswinene ka n'wana wa yena ku hava mhani leyi a swi tsakelaka n'wana wa yena a hundzukisa a nge se tirha mara loko xiyimo xi fikini sesi a ni xi va xi fikini ni boheka ku xi amukela mani twisisa
1: ni mi kuma kahle
3: mara swi nendleke i nga n'wi vutisi ku n'wana wa a ni loko n'wana a sungula ku swi endla ro sungula swi endla swi ri swa ku yiva i ta va huyi u swi vona swi ku thwatini mantwisisa ni boheka ku vitana lowa ka mina ku tana haleni wena tana haleni mantwisisa ivi n'wi vutisa loko ri wa n'wi vutisa ku hayi un'wani ni famba mara phela loko sele hi n'wana se a ku ri ni swivo ku la se hayi na 25 mi ni tshola mika ku n'wana wa n'wina wa mfana ve ri tsiwa a nga va yivana na xi ata hi xaka mani swi nga endleki swi nga va ri mutswari
1: mala anakanyo
3: a ri na 25 mi nge se tshamisa ku n'wana wa n'wina vena n'wina a ka swi mani mani ku vitana n'wana ve ri kwi ho ka mhani swa vava swi kona swa swi ri mhani wa kahle utukuta ku o ka nga ri n'wanuna n'wana wa mina na
1: a nga lumbetiwa a tshama mi n'wi vona
3: ina mana swi tiyini hi lero hayi ta mhani ka nkundzu fikani loko a ve xikolweni kwala na xikolo se hetini swa ye ku tshamela TV na phone a ku na ku humaka a swinini vele inge mara loko se swo loko swo fikela fana swi sangete taniwani ni to yini anta se amkela loko va tisa ximheta ale nta saka njhani ni nta xi amukela wo fana na mina a xi ta boxi xinini nga xitukulwana xa kona xi nga bamba ticlam xi nga fana na mtsumi hi loko ni nga wa ni pfuka mani ka n'wana wa mina a ni se swi ni vulavula a nga ri kona mara loko xo fika xiyimo a ni i mani ni vulavula ni nga tipinyini ni nge cukumeti n'wana wa n'wananga ni nge cukumeti n'wingi wa mina ni nge cukumeti n'wana wa mina na boheka ku teka leswi hafa na swi endla ni swi endla ka n'wana wa yena ni swi endla swi ki swi nga tsakisi mara hi ku xiyimo loko xi fikile a ni ni ta va ni boheka ku swi endla tanihi ku ta ku ri vana va mina a hi ri va sungula va ha ri va ni tinini marhawa ka mhani a ri na 30 years n'wana wa wena a ku na nhwenyani a wu tiku vava o ka nga ri n'wana na yena a nga fani na vana van'wani hayi kona ni fona tikomba ku hayi
1: ku na
3: swin'wana i munhu loyi
1: ni khensa swinene 060-875-942 i manana kanya mana mamaza leyi khalekele tibananeni leyi otherwise ke mina n'wina yi ta tsima kahle ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi nkarhi lowu ka u nga yi tekombeli loko hi vuya hi ta yisa mahlweni na nhlokomhaka.

0: vana va tintombi hi vona lava hluphaka ku tlula vana va xinuna, hi mhaka ku u ta wa swi vona nkarhi wun'wani se swi ri na tin'hweti hambi tinharhu swi kha swi humelela kwala kaya ka wena, mi kha u famba na vona kerekeni siku rin'wana na rin'wana, u nga swi tivi swa ku mani hina leswi nga kurisa swona. Loko no byaya no va ni johile a ni chava na ku tlhelela kusuhani na muhungu wa mina. Se lava sweswi siku rin'wana na rin'wana va tlhela va yimbelela va endla yini swin'wana na swin'wana va kha va swi endla, va kha va endla leswo biha va hava va karhi walavo. Se hi leswi a ni la ku vula ku swi va nga tsundzuka swona mhana wa nakanya loko a ku mutswari un'wana na un'wana i tsakela n'wana wa yena a hanya vutomi bya kahle, mara loko u yo kuma vana hayi n'wana ni vuri n'wana wun'we vana vo ka va nga ku yingisi u nga dya tiphayini wa ba a wu bi u va nghenisa michini siku rin'wana na rin'wana vona vo ya mahlweni na vudyoha va se va tlha va nga ku khatali va nga ku khatali hambi wo vulavula wa kwata wu kwata vana va vanhwanyana mindloko ni swi languta eyi ni tlhari loko loko ko va ku wo tiva ku langa a wu ti a ni to langa vafana sweswo vafana loko wo chinga va ku vona swaku loyi wa chinga, mara vana vanhwanyana u ta wa swi tshumbela swini malembe nkarhi wun'wani malembe mambirhi nkarhi wun'wani u vona yimani kwala kaya wa swi tivi. Se mina ni ta vula ku loko munhu a ha endla a ku n'wana wa mina a ni ku byavi wu endla leswi a hi ku kariha ka yena kumbe ku kwata ka yena kumbe vutivi bya yena, i xikwembu xi nga nyika nyiko ya vana valava. Leswi ni vulavula ni na xitirhesa leswi ni na vumbhoni lebyi vanhu loko va ni twa va ri potisi va swiswoku i mikata la vulavulaka a swi tshamisekanga. Swi kahle ku ve munhu a vulavula swilo leswi loko wa ha ri na n'wana loyi a nga na 4 years, 5 years u hleketela swa kahle swa ku n'wana wa mina i ta hanya swa so, mara loko a ya ku 15 years, 16 loko swi biha xikolweni a khani vanhu a va hlayiseka kahle loko va ha ri matikoxikaya ku munhu a pfuka gingirika migingirika la kaya a nga vonani na wun'wana vona. Se sweswi va katana va katana va katana mimoyani biha kha yi nghenela ka n'wana wa wena u ta tivekela yi hambanile swa wena. Loko a fika byela munghana wa yena ku mina papa one a lela ku ya a ku tlangeni i ni byela i ni pfuni hi man'wani mavonela a tlha mi pfuna hi tihlamula ku a loko ku ba mi khomisa u kuma ku a ku hlamula nhlamulo yo ku loko u languta u kuma ku a wu ringani yena u sweswa ku yo byele hi wun'wana. Se mina ni ta vula ku hina yi nga na vana lava hingisaka a yi khenteni muvumbi xikwembu lexi Jehovha yi mi khenza loko wo tshuka swi ku bendela hambi wo kariha njhani ha va byela vana va xinana va kahle ngopfu kuma ni yela hi tlhe mi byisa ku wena loko wo tshuka n'wana a kumeka laha katsati leyi u nga mi teka leyi swi tivi swa ku wena u nga ta swi yimela, mara n'wana wa xisati o endla u nga swi voni a tlela kwala kaya siku rin'wana na rin'wana mara a huma ugangwini tlula gede a huma yana tlula darata a huma boxa darata hema ta vuya ka hina ka hina ka vana va vanhu lava va ka nga swi tiveki hi loyi a nga na vana vatsongo, mara loko ri na 5 wa vanhu va vanhwanyana xilo xa kona xi ta u ta huma ndleleni tlhela u xi kwatela u tlhela u xi tsandzeka ku karhala u dya u karhala. Khense swinene
1: ni khense swinene 060-875-942 nkarhi wa mukandziyiso 060-875-942 n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka a yeni ni ya twa ku ri ni ntshangu hala ka WhatsApp va ri va swi endlisa ku yini loko swi tshuka swi endlise sweswo.
2: Rixile Marilyn o va ku i nge swi amukeli loko i ri mutswari, mara loko swi fikini swi fikini ku hava mutswari loyi a navelaka ku n'wana wa yena a teka hi ndlela ya kahle nsati ku hava sweswo. Mutswari un'wana na un'wana i navela leswa kahle ka n'wana wa yena, ko va ku loko se swi fikini swi fikini a wu nge swi siveli. I mavonelo ya mama Adle kwala ka xikukwana inkomu.
3: Hi mixo lowunene na vaxumi sesi Merdi na xiticini ya twala swa ko mhaka swinene muhaxi. Tanihi mutswari ni langutisa malembe masiku lama swa ha fani na khale na kho khale n'wana a lovoriwa kha a kasa khale va ku hayi loyi wa ka swimanimani loyi a kurisa sweswiya va yisa tihomu va tlhela va n'wi kombisa va lava ya a ya ku a ya kandza kona vukati. Se ku nga ri na masiku lama ni vona swi antswanyana hi ku loko va za va ku 15-16 ai va sungula ku va va tigingirikela se mina ninge zini swi nghenelerile sweswo hi ku n'wana loko o za ku 18 kumbe 22 masiku lama ekulukumba se i ta yimela ku a tirha a ta kota ku teka i ta hindzeriwa na yena i munhu phela sweswi mina ni n'wi khomeletisaku yi swona na yena wa swi lava ku va na yena a ta khomeleta van'wana a va na ndyangu hina lava va kurini vana a yi zangi yi nga tirha helo ho hlayisa hi hlayisa na sati va swi vona na ve le vukon'wanini ku heyi ya munhu loyi wa gingiriki se leswiya swa ku u ta yimela ku ku lovoriwa ha i manyunyu ya xitsotso leswiyani hi xinto xo lava ku ganganiwa loko ku ganganiwini swi kota ku swi ya mahlweni hi ta thumba cheleni hi ri swin'we mina ndzi ni langutisa n'wana hambi o vuya na n'wana kwala majaha ra mina no xi langutisa ku xaka mani tlakula matihlo ntsena ni ku hwi i ta fambi nghenelela u delelisa na hi vana se manjheni a ku leya bava yi navela ximunhwana xa mina a ndzi ni tinghena teto mina xikulu ku ri na mugayo i ta famba a lava xevo loko va lava ku tlhakisana va tshamala ku dyiwa vutomi byi ya mahlweni loyi a lavaku n'wana wa yena i ta n'wi tela kwala kaya a ni lava ku twa ku i lovini he lovolani waye mi nga n'wi telangi loko a hloma lami kumbe mi ta mi ta londa xuma hi ku teka ni n'wana wa n'wina mataleni hi mina ni ri lavhenda hi xumeni muhaxi
4: nkomu mirilina nkomu ko lava ku ri mi tiyisa mhaka leyiwani mhaka ya ku ri hi ku ya ka malembe lama taku vana va nga jinga se va teku hi data kumbe airtime va tshama na munhu ku va a n'wi xavela ngo
2: minjhani sesi mirilina hina hi pfukile ha yi twa topic i ku n'wi vana va sweswiwani n'wina mo ini mi byela ku ri mutswari un'wana na un'wana kumbe na vatswari hi languserile leswinene ka vana va hina ku hava ku ri mutswari u ta tshika n'wana wa yena a kha a endla leswo biha a kha a n'wi vona wa dzaha wa dakwa wa jola a mi languselangi swona eka n'wana wa n'wina mi languserile swinene ku ri n'wana loyi u ta ya xikolweni a humelela a kuma ntirho ivi a tirha mara loko se mi hlangane na ntshava mi hlangane na xiyimo a humelela n'wana wa n'wina hi lowu se a ku na xin'wana lexi mi nga ta xi endla handle ka ku lava ku tiva ku ri i n'wana wa ka mani loyi a nga na wena a ku a nga ku rivata tidyondzo ivi a ni byela loko a ni byela ku hava lexi ni nga ta endla xona a ni nge dlaya a ni nge endli nchumu hi ku i nkarhi wa kona swo boha ni tihlanganisa na vatswari lava ku loko mi vona n'wana wa n'wina a ri ka hina i na n'wana wa mina ku va swi tiveka ntsena ku mindzuku hi nga tengi hi nga holovi hinkwavo vana ta swi endlisa sweswo ku ri loko n'wana wa mina a nga vuyangi swi vula ku i le ka va swimanimani ni fanele ni tihlanganisa na vona hi vulavurisana hi ku a ni ni va ni kha ni n'wi dyondzisa ni n'wi byela vubihi hinkwabyo mara a nga swi teki se hi yo mhaka i ku mi hlangana na vanhu lava mi tivana ene sweswo swi ta endla ku ri lowa jaha ri nga xava na loyi ri xava na loyi ri xava i ta chava na yena lowa nhonyani loko mi swi endlisi sweswo mi hlangane na vatswari va ka vajaha swi ta endla ku ri a nga ha hindzeleti a ya hala na hala hi leswi ni nga ta swi endlisa swona i ku hlangana na vatswari va lowun'wana hi vulavurisana hlayiseka na xitijini ku
1: 0608875942 mina n'wina yisa sweswo mahlweni mi ri mi swi endlisa ku yini n'wina kwala phakati ka muti va ku ri xile Marilyn alright mo ni teka riqingho leri wa ku sungula mingiseriwa mina mi le moyeni n'wina
5: mpfukeni
1: epfukini minjhani
5: epfukeni hayi vana va vanhwanyana problem ko va ku va fana na valava xinuna na vo ti-problem mhaka yi kulukumba i ku n'wana yi fane a dyondzisiwa a ha ri ntsongo kambe kun'wanyana hi fika hi tsandzeka tanihi vatswari hi nge swi koti ku famba na i n'wi bohe nengeni i hamba i ya na yena hala na hala loko a fika nkama wun'wani a hoxile a ndle swin'wana i fane ku tshamiwa hansi a khuziwa kun'wanyana hina vatswari va xisati hayi ku a hi swi voni ku n'wana wa mina i navela hala ha swi vona hi rhandza ngopfu seveseve se loko hi va hi kha hi vulavurisana i kha hi swi vona ku n'wana wa wena i rhandza ngopfu i ku navela hala ivi i swi amukela kun'wanyana i hetelela i lunghisa kun'wana wo onha mhaka yi kulukumba ku n'wana lexi a fanele a xi tiva i fanele a dyondza xikolo loko u dyondza xikolo pasa matric ni vona ni nga ri i ta va yi zame ngopfu ni ve na badi ni tlhela ni va na laka mina loko ni kula a ni nga navela n'wana wa nhwenyana ni tuvile hi vanhwenya vanharhu ku landzelelana wo hetelela ku va mfana so wo sungula swifambeni se swa swikhensa nandzu a ni vileli ngopfu wa mbirhi ku va ndiyandiya swihlangu swimbirhi laha wa vunharhu hi le invisit sweswi se ko va ku lwela a ku na laha ku swi nga famba kahle ngopfu loko va hi ku lovola ni ta va na huru sweswi ni vulavula tola ni kaa ni va joyinela ka Alex Forbes hinkwavo vatukula ku na loko no tshika ni tlele va la kuma 10% a swihi swa mina so a hi ringetela ku mindzuku ni ta ya famba hi ta sala i hlupheka hi ndlela yaleyo hi ta va hi kote ku humelela na khensa mahasi
1: Hi 060-875-942 mina n'wina va hi khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina ya hambana mo ni juka mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na risimu rin'wanyana ni nga ta mi nyika rona hi twa ku ti humesa yini va ku rixile hi Maryland nhloko i comment leyi ni lave ku yi commenta laya nkarhi luwa va ku xa best i ku byela vana ntiyiso be practical about life, be realistic about life. Unga titi khona khona ebyela n'wana leswi vutomi byi nga xiswona yena u to decide ku u lava yini and then loko swi ta ndzhaku a swi kumile i nga zangi na kan'we i ringeta ku swi bambetela i ta n'wi byela kahle ku ri wa swi vona leswi a ni ku byela swona leswi wa swi vula ku i fanele u tiyimela hi wexe munhu un'wana na un'wana fanele a byala vutihlamuleri hi mina xikalavito 060-875-942 juka mavhengeleni loko ni vuya hi mina n'wina risimu endzhaku ka risimu hi mina na n'wina na timhaka leti ta ku hi chuza risimu ra siku
6: Morning Live. Kamisho wa wena. Rito. Rishaka.

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM-rito rixaka.
1: Okay, right. Ri simula kahle kusuka kahle ka khana mhlongo va kumiyela mbilu yanga. Mina na n'wina nghenisa sweswo ka awara ya ku hetelela. A hene ni ya kuma kahle erito eka sikura na montla n'wina va yingiseri va mina va kuranteka. Ya twa ku ri va hi khomele yini hi site leri one n'wina va yingiseri va mina eka
2: vito ra Yesu Kristo wa le Nazareth. Emisho lowunene eka wa mumune wa ta muhashi. Wa siku ra namuntlha lava ni nga na vona ni xeweta na vayingiseri hinkwavo ni xeweta hinkwavo lava nga ku yingiseleni eka nkarhi lowu ni ri xewetekani hi vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta. Namuntlha hi swin'we ka rito ra Xikwembu hi na mfundhisi Maluleke eku humaka Sikhunyani hi vito ra Yesu. Ni ri Xikwembu a xi yeneni xi ya hi pfuna hi ya yingisela rito ra namuntlha. Halleluya. Ni lava ya hlaya buku ya hina eka Samuel wo sungula 17 from verse 8 until 11. Ni ta yena ya khongela before hi twa rito ra Xikwembu. Bava ni Xikwembu xa matimba, Xikwembu lexi hanyaka hina eka mixolo hala ta twa rito ra n'wina hi ri mwala wo kwetsima. Yanani mi ya vulavula na vutomi bya hina, yanani mi ya vulavula na timbilu ta hina. Mwala wo kwetsima, yanani mi ya hi komba ndlela, yanani mi ya hi tiyisa, yanani mi ya hi komba tintswalo eka mixolo ha Yesu Kreste wa le Nazareta. Mwala wo kwetsima, hi ri vulavulani eka mixolo loko ri hina malandza ya n'wina hi yingisile hi vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta. Amen. Hi ta ya eka bibele ya hina eka Samuel wo sungula 17 verse from verse 8 up to 11. Liona yi hlayeka hi ndlela leyi. Kutani a yima a huwelela eka tinyimpi ta Israyele aku xana mi humele yini nyimpi, a ndzi mufilista xana, kambe a mi malandza ya Sawulu xana? Hlawulani exikarhi ka n'wina wanuna la nga talwa na mina, loko a ndzi hlula a ndzi dlaya hi ta fumiwa hi n'wina, kambe loko mina ndzi n'wi hlula ndzi n'wi dlaya mi ta fumiwa hi hina ni mi hi tirhela. Kutani mufilista a ku, namuntlha ndzi rhukana tinyimpi ta Israyele, ndzi humeseleni nhenha hi ta lwa swin'we. Sawulu ni va Israyele hinkwavo va twa marito ya mufilista kutani va hela timbilu va chava swinene. Halleluya. Eka mixo wa namuntlha va makwerhu wa mina, ni lava namuntlha ni ya vulavula nhlokomhaka leyi ngo, mi nga chavisiwi hi marito, mi nga hetiwi mbilu kumbe mi nga hetiwi matimba hi marito. Halleluya. Yimani mi byela ku marito ya vulavuriwa eka vanhu vo hambana mahambana, marito ya vulavuriwa eka swala. Mi byela ku loko mi ri nandzu wa Xikwembu mi nga mi ya hetiwa matimba hi marito. Halleluya. Yi ri laha a ku ri vana va Israyele na va Filista a va fanele va

0: Xana u tshame u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na va mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda Attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
2: Morning Live. Usubukufikaumkhalo 9-12. Wiskar kamisho wa wena. Vuka Chisa FM. Rito. Rishaka.

0: ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito Berlin Sirina Solo Berlin
1: Shana u tsama u mena nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda I tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

I'm not the end.

0: automatic dough ibitra risimu ra kona nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka kusuka kahle le ka Carlos na Zaida Chongo nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka yinwani ya ti album leti nga tshama ti xavisa nwina ba ngiseri ba hina ba ku randeka le matiko ndzhaku kumbe malembe ndzhaku nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka vakhe ba makahle tikweni leri ra Mozambique a hi balekeni ya kuma kahle ti birthday wishes eka siku ra namuntlha nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka i va mani va tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha hi khe hi ku happy happy birthday eka munhu un'wana na un'wanyana la tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa Jesus FM mi navelela kahle tinjombo n'wina va yingiseri va mina va ku randeka loko hi ku wena u tlangela kahle siku ra wehe ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku ri hayi khona mani u tlangela kahle birthday ya wena na van'wanyana vanhu hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku randeka hi tsutsuma kahle hi ya le ka mukhomi le hi fika hi ku happy birthday eka n'wari simati siku ra n'wina a ri saseki mhana hina ku navela ka timbilu ta ya n'wina a ku hi ku ya humelela xikwembu a xi mi endle hi tintswalo xi mi hlayisa mi vona lamo tala malembe mi naveleriwa kahle hi mboni kusuka kahle le ka mphamo ka mukhomi leyi n'wina va yingiseri va mina va ku randeka i ri happy birthday eka n'wina mhani siku ra n'wina a ri saseki mhani n'wa ri simati 060-875-942 ku yisa mahlweni loko hi ku n'wi tlangela kahle birthday ya n'wina eka siku ra namuntlha swi tiveni leswaku mi tlangela kahle birthday ku fana na kumbexani mi xera kahle na NC prophet hi va birthday yo munghana na ku tshemba na ku pfumela kusuka ra wehe ri ta ri kha ri saseka ku ya mahlweni ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ku ya humelela prophet NC siku ra n'wina ri saseke man of god 060-875-942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni mi ri happy birthday ka mani n'wina mi yingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina n'wana bava
1: mpfukile
0: ni pfukile minjhani
1: mpfukile ku na hosi mahlohlwani kusuka laha tikweni ra ka mahlohlwani Ba ba ni ene ni ku bayi ku suka la tiku endla ka mhlwane bona ba tshete la ku lawa kuno twa ku mashinzi ku suka la tiku endla ka mhlwane kuno ku hlula ndhambi ku suka la a xivulani kuno ku hlula mashinzi ku suka la giyana ke a kuno ri noko mabasa ku suka la tiku endla ka makosh kuno tsundzukani maluleke kusuka laha tikweni ra ka mapuve na hinkwavo lava bedaka na vanhu lavawani ka siku ra namuntlha xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela kheka hi mama a va vengoma ku pfuma ti-gift ti joko bayi kusuka laha tikweni ra ka mhlwani ti ta vuvu eka ntswalo ya papa ni ku hi te
0: n'wana bava 060-875-942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va hina va ku randeka 060-875-942 mina n'wina hi ta vakhe hisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni ahee that's gracious
2: kombela ku navelela ti-birthday
0: ahe va navelelene
2: Happy birthday ka mhana hina Ellen Tani na hinkwavo lava va birthday ku na vona va ti ni va navelerile sesi Merlino
0: nikeso swinene 060-875-942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni mi ri happy birthday ka mani vo mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa makhekhe makhekhe n'wina va yingiseri va mina va ku randeka 060-875-942 mina n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: manasani
0: ahee kokani gaveni
3: sure wena ku happy birthday ka ku hlula xa ka hina a giyani a ti eyi i ntukulu wa masehe wa n'wina loyi pfumindla swin'wana ka so ni ku happy ka ku hlula ndhambi a xivulani i ri kotse ra kaka ro bava na marhanga ya rona ivi ni ku hepi ni te ku na mhani n'wa risimati hala kwale va nga kona hepi na vona ivi ni ku happy birthday aka mapuve nakona vete yi kono no ka ni nga swi tivi ku vete i mani ni ku happy happy na hinkwavo lava nga tswariwa namuntlha na ku hlula xa ka hina a vakulu vakulo va navelela hi kokwa fani kokwa ni dlave ni kwala ka makoxa ntswalo ya papa famba mi ya wisa danko
0: ni khense swinene 060-887-5942 ku lo sala ntsene kume ntlhanu timinete hikuva mina n'wina hi va khi hambana ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mamani ni ya kuma kahle mikandziyiso ya marito endzhaku ka swona mina na n'wina hi ta va khi hambana hi nkarhi lowu ka nga heteko mbilu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku happy birthday eka ku hlula maswanganyi ka nghove emugangeni wa ka makamu kula ntukulu wa mina madyondza ya n'wananga happy u naveleriwa kahle ebirthday leyiwani hi kokwani wa wena i mhani lina vukeya laha ka nghove laya 060-87-5942 ebomani va tlangelaka ti siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha va ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka nhlulo maswanganyi ka nghove birthday girl ka Bridget Manganyi eka Ndhambi Entshakelo Endlovu ka Sikhunyani rinoko mabasa ka makoxo ku hlula maximbzi a gani section A hinkwavo lava naveleriwa kahle hi kokwani wa swoboha ka makoxo 060-87-5942 va ku let's pop mabodlela pop champagne eka manamani a tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa happy birthday ka nhlulo maswanganyi kwala ka nghove Bridget Manganyi ka Ndhambi Ntsheketo Endlovu ka Sikhunyani ku hlula eka Ndhambi kumbe ku hlula Ndhambi ka Xivulani Ellen.

0: Dubai kamswana ebandla bawa bana bulerwa kahle I Basan lo ngwana Manphosa 0608875942 bakuminjani happy birthday eka ku hlula mashimzi against section A abina siku ra kahle unabulerwa kahle hintsa kongunyulo 0608875942 kuma kahle mkandisa ya marito hita kuri iba mani batlangela kahle birthday sta bona
1: Happy birthday ka Mr. Mahlohlwane kwele ba tshama koko ka Mahlohlwane. Happy birthday ka Manelen ku bani ka Mamsikamsana. Na tsako mashindzi ko le ka Mswana. Na ku hlula mashindzi giya na the A. Na ku hlula ndambi le xivulani na rinoko mavasa ka makoshi. Na tsundukani maluleke ka mapove. Ndlovu aka sikhonyani. Man Bridget Mangani na hinkwabo lava birthday ya ku na Mr. Mahlohlwane ka Mahlohlwane a ku ri manjhanjhani lava navelela happy
2: sister Themba Nyathi mfana wa Goxa
3: Rixile sis Marilyn Xirindza ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka ku hlula ndhambi a xivulani ku hlula maxindzi against section A Hlulo Maswanganyi ka Ngobe, Bridget Manganyi ka Ndambi, Tseketo Ndlovu ka Sikhunyani na hinkwavo lava birthday ka siku ra namuntlha a va navele lunana.
4: Happy birthday ka munhu un'wana na un'wana lava nga majele lava nga swibedhlele a va tiphini hi siku ra vona a ni hlawuli ndluwa ni siya hove ndhambi ya mikateko hinkwaswo. Leswi va swi navelaka a swi humeleli mana skimi na vumbiwa ni ri kwala njheni kwala Soweto a hi tirha tirheni hanu wa vana a hi yeni danko
0: 0608875942 ni teka kahle mingiseri wo hetelela mingiseri wa mina mi le moyeni
5: ni thesi ngoka mhantsongo ku ni teka ni ri wo hetelela
0: ni njhani mvaluhulu
5: hi pfukile hi ngo vona hi nga heti nkarhi
0: a hi twene
5: I was a little bit of a Wala ekwa na beze yako akana yele kwa kwa de jina bijele ri sa chimutra cha kwa kwa mtile na jiki jara isi mama ndile hi tekete hi sa sona sa
0: ni kenze shinene
5: isa na manza ma kenze ku ku tekiwa
0: 0608875942 ek palati birthday wishes happy birthday eka ku hlula kokona wena ba ku randa randzi u bona siku ra kahle ku hlula la gang section F A ila ya kuna vela kambili ya wena aku hi ke humelela otherwise ke mina nwana hamba na nwana vangiseri ba mina ba ku randeka ni khene ko xandla endleni ka xinwe ya ni xandla loka ri mina ya mina nzima mi rimile ku ta fika kwala nwana vangiseri ba mina ba ku randeka 0608875942 e number ra tingo le mina nwe nga famba kahle yona ka www www.gzfm.co.za that's our audio streaming bank sir ba mina ba ku randeka ku lo sala ntsene khume ra timinetse ku ba mina na nwe na hi ba hi ke bye bye sana kambe ke mina na nwe na hi fambe kahle le ka Facebook page ya stage shika nwe na TikTok page ya stage at gzfm and then ke fam success nwe na bank sir ba mina ba ku randeka le ka 106.0 gandla de xehonzo le ka ground form nwe na bank sir ba mina ba ku randeka ne balekisa sweso mina ntombi ya ka mahomani ni ya ka Facebook page ya stitch ni ya languta kuri ni ngene kahle na bomani ni fambe na bomani mi le queen a mi ri queen n'wina 0608875942 nomboro leyi wani hi yona leyi fambaku kahle hi yona na lava nga ta ta va ta famba kahle hi yona na mi ni fambe kahle hi yona ndzi tsuma kahle ni languta kahle ka WhatsApp kumbe Facebook page ya stitch ku ri ni fambe kahle na bomani ni bamandla ni belela ka munhu wa ku fana na Mr. Timen Mathe I khensa swinene laha ri singa view Colin Shuma na mbona Faith Hope Mabasa na mbona kwalano 060 ni bona kahle munhu wa ku fana na vona ni nkuna le a 14A mbona siku ra kahle so leri vombo mbona siku ra kahle eroni manganyi ka bokisi I khensa swinene le ka chavani le 060 ni bona kahle munhu wa ku fana na Nelspruit Chabani mbona siku ra kahle va ku and the happy birthday le ka Xiluva ka Thomo e bona

kura kahle hi xiluva kunene Zodwa na mbona kwalano kasi mbana kahle munhu akufana na Nhlaluko Ricardo hashtag eka n'wina Mr. Eric Ntarben na mbona kwalano kwenete kgokana hashtag eka n'wina Calvin Makufu kasi 060875942 ntukulu wa ubaloyi hashtag eka n'wina 060 Brighton Shishonga me bana siku ra kahle 06942 Tebogo Chaka bakuni na n'wini ri kwala ka Gaula a Graveleni i Portia 5942 ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni endla ti hashtag hi site leriya ra TikTok page ya mina ni fambe kahle namuntlha kuva mi hi fambe kahle swin'we ka mpondo wa siku ra namuntlha va yi jene kahle loko nongonoko wo sungula mi va na siku ra kahle mi ya tiphina hi khekhi ra ntukulu wa n'wina mboni andze sawa bekwa ni khesa swinene munghana ku va u yi jonile ka empondo wa siku ra namuntlha u nghene vombirhi Pinky Mathebula Deba le ka bungeni leyo ka bungeni hi xikhulu ni khensa swinene hi munghana u yi joyine sweswo hi lavaka ku huma a wu ra ku hetelela a yi khona hi laha nga yi joyina kona i n'wana mhani lava va ku faneriwa hi podo 060875942 opa nkuna ni khensa swinene opa laha ka bode laya a kha kumeka kahle xifundzeni hinkulu xa Gauteng ni khensa swinene ka munhu wa ku fana na Dzamani mi va na siku ra kahle user hashtag ka n'wina mbali kumbe i mbali Leon mi bona siku ra kahle ni khensa swinene ku va mi hi joyinile eka mpondo wa siku ra namuntlha ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'we ya ni xandla loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala Jonathan Mabalano wa Guyu yena i nghene hina hi khe hi huma wo fika hina hi khe hi famba 060875942 mi fambe kahle na yena Marilini wa ka Xirindza intombi leya ka Mahuma leyiwa ni kusiwa kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wa Mahumani mona dzongeni va xibye xa valungu va hlamela va tamela hi va ka nghala xihundi tshanga loko xihundla xo fohla loko a ri mina ni huma hi laha Themba Nyathi va ku xi va tekele malembe khatsa.

Alright, 21 wa timinete kube awara ya kumembiri. Nongodoko iGCR Talk ni maamkerele tindawi inkwatla mini ingisela kameriko. Eka tindawu takwa ambana ambana. Inhlikani ba ingiseli ba mena ba rhandzekaka swinene inhlikani ene mpfuxerile na kuma amukele ka nongonoko wa GCR Talk eka nhlikani lowu wa sukela namuntlha ka sike ri xe kahle i Thursday i ra vumune bo tala va ka hayi siku lera swikhongelo swa vamanani ti-10th September ka lembe ra 2026 tsundzuka leswaku hi le ku endleni ka countdown ya leswaku sele masiku mangani hikuva hi fika ka lembe leriya ra 2027 nkarhi wun'wana laha hi va ku hi tsala na ti-resolutions kumbe leswi hi swi navelaku ku lembe leri hi la ta fikelela leswi na leswi na leswi na leswi van'wana swi va tsandza van'wani va swi fikelela van'wanyani kasi va fikelela swo karhi va tsandziwa hi swo karhi va tlhela va ngetela kwalaya ka sweswiya swa ti-resolutions teto nkarhi wun'wana swin'wana hi va hi nga ri tipulanini naswona ku hi la ta swi fikelela mara mi kuma ku automatically hi swi fikelerini hi ku ya hi ntumbuluko leswi woho swi lavisaka xiswona kumbe leswi xikwembu xi nga swi programisa hi swo hetela hi va hi karhi hi swi fikelela.

kuma ku aku nga ri ti plans ta hina ku hi lata kota ku fikelela swo karhi. Nongonoko i GSR Talk eka nhlikani lowu tsundzuka leswaku le ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za xihondo 106 nhlani phinda futhi le ka 106 loko mi pfule yona vhele mi nga bayiziseki mi nga suki tshama ntano hi le ka nongonoko lowu wa le hubyeni laha hi tekaka timhaka ta tiko ta muganga ta doroba ra timasipala teka timhaka ta tele mintirhweni teka timhaka ta tiko hinkwaro ku angarhela Afrika-Dzonga xifundzankulu xa hina xa Limpopo ivi timhaka teto hi va hi karhi hi burisana hi tona ku languta eka toho. So yingiseri wa mina nongonoko wu taka wona suka musumbunuko ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku fika le ka awara liya ya nharhu. Marilyn Shirin khensa swinene ku seriwa nkarhi ka nongonoko wa Mid Morning Life lowu sungulaka awara ya 9 ku fika le ka awara leyi ni nga le ka yo nga nisela ntambu awara ya 12 eka smak suka le ka awara leya 12 ku fika le ka awara liya nharhu ni ta va ni karhi ni ri na wehe ni gimeta hi awara ya nharhu. Awara ya nharhu ku fika le ka awara leya tsevu ta va va ri koho Ntsaki na Mathonsi eka nongonoko Bumper Reloaded hi vo va nga ta va karhi va fambisana n'wehe minongonoko yi ta va karhi yi rola hi ndlela leyi tsunga leswaku hayi la Russia rapela Russia rapela ku va ku karhi ku haxiwa na vo na vahaxi va ntokoto lava mi va rhandzaka swinene kumbe lava nga tshukaku va ku tsakisela kuveni wa ha ku joyina ka siku lamuntlha muyingiseri wo ntshwa ntshwantshwantshwa ni mi amukerile Facebook i GCRFM mina ka Facebook i Don u kahle emathebula ka WhatsApp na tinqingho hi le ka 060 8875942 eka 060 8875942 hi tinambara leti mi kumaka eka toho teto ni le ka WhatsApp ta tinqingho kumbe nambara ya riqingho kun'we na WhatsApp. Kasi ko topic leyi fanelaka ku va yi karhi hi languteka yo eka nhlikani lowuwa mi nga suki mi nga yi kule i mhaka leyi nga na nkoka swinene hi va yi karhi hi kombisana hi njhekanjhekisana hi langutisisisa tsundzuka leswaku nkarhi wa ku vhota wu le ku tshuneleni swinene wu le kusuhi laha swi lavaka leswaku vanhu va va karhi va tilulamisela timhaka letiya ta ku vhota ku nga ri khale hi kantsongo tin'hweti leti taka hi ta va karhi hi teka mavandla hi ku hambanahambana ka woho va va karhi va ti-campaign-ela mi burisana na vona va mi byela leswaku va ta mi endlela yini na yini ku fikelela n'wehe mi va ku convinced hi vandla ro karhi ku hina hi believer ku leri vandla hi ta ri teka ene na koho ri ta hi tirhelisa nkarhi wa ku vhota wu le ku tshuneleni swinene wu le kusuhi va twa mi karhi mi nghena minkarhi ya ku tala mi kuma nkarhi wun'wana hi vulavuli strictly so kumbe straight forward ya ku heyi vandla ro karhi ri humani ka rona nghenani ka ro karhi mara mi kuma ku automatically topic leyi va ku yi karhi hi vulavula hi muka hayi i mfumo lowu hi nga le ka woho wu le ku hi hluphekiseni van'wani va ka hi mfumo lowu hi nga le ka woho hina wu hi khome kahle van'wani va ka hi ngheneni ka wa valungu so un'wana wun'wana u na mavonelo ma hina kambe xikulukumbeka mahetelelini ka swo hi ta hetela hi va karhi hi teka va mavandla ya ku hambanahambana na mavandla mo tala swinene ku na va AADP ku na vo DA ku na va ANC ku na va EFF ku na va Gaza Nation ma tele mavandla ya ku hambana ku na va Mayibuye MK swi ya hi wehe ku u lava rihi ene hi ko tala ma tala ku tumbuluka ngopfu loko se ku fika na nkarhi wa ku vhota hi swi vona ku eyi ku na va xiluva ku na va is it SARS or what ku na vandla rin'wanyana so ma tele mavandla lava ta vona hi ti-board hambi swi ri tani hi fambeni mavhengeleni ndaka mavhengele hi vuya hi bula swin'we nhlekani.

Alright, Nkhensa Swinene kambe ke e nkarhi lowa wa topic straightforward a hi languteni ka matiko lawa ya nga koho hi nge le ka xiyimo xa ku va ku tiko ra pfumeleriwa rona hi roxe na roho ku va ri hlawula mukhanselara wa roho loyi a nga rhangelaka ehandleni ka ku va mi kuma ku mukhanselara walowo u hlawuriwe kusuka kwale ka masipala kumbe hi ko tala masipala wu introduce mukhanselara wa ku hina hina loyi a nga mukhanselara kumbe hina vanhu lava landzelaka ivi tiko hinkwaro hina hi lavi vona hi lava va manimani kumbe hi lava manimani ivi himpela tiko ri agriya hi lava ku langutaka sweswo vanhu vo tala va le ku complaineni ka matiko ku timasipala ti hetele leti hlawula vakhanselara lava toho ti va lavaku toho hi toxe timasipala ku nga ri hi lava va laviwaku hi tiko kun'wana ku hetela khomana ti-meetings swi famba swi nga fambi kahle swi tikomba ingaku masipala wu va wu karhi wu phuxa ku teka loyi voho va lavaku yehe kambe tiko mi kuma ku a ri n'wi lavi so swi vula ku loko u hetelela ku phuxaka swi fika kwalani ka ku va mukhanselaro yoloye a nga langiwa hi masipala instead of ku langiwa hi tiko a nga hetelela loko a rhangela a nga rhangeri swona kumbe nkarhi wun'wana na vutomi bye byi va ka nxungeto kumbe vaakatiko va nga vi na matimba ya ku va va vulavula na ku kombisa ku phela hi loku langa ene a wu le ku ndleni ka swona swi vula ku munhu waloyo va hlawuriwe hi masipala ta hi u ta tirha hi ku ya hi leswi masipala mi bula va ku swona a hi buleni hi yo yeleyo eka 0608875942 na ku ndrumela ti-WhatsApp eka nambara yoho yaleyo hi bula hi timhaka teto ta ku va masipala u ri na mukhanselara wa wevi tiko na vo va langa ku hina hila ta fumiwa hi don kasi masipala huku e-e hina hina lunghile malepfana yi chaya njhani ku ndleka yini ku swi ndlisa ku yini kwalano 0608875942.

0: Alright, ya mahlweni ka
1: 0868-7559-42. Oh, so she got.
0: Legum twin.
1: Oh, I know we are the Castellar Namaspar. Oh, look, Gurumaspala by Langella Castellara. Eh, I never want to put you. Sort of luck we line up and I think we no common meeting. Langalue, I am lava.
0: Hmm.
1: Must one every good for Deliwa. If for Telana Lua of Wangam lava, must one. And then logo everywhere I win a sort of luck I want my van, Butala, Abalava, and Abokabanga Balabu, and Kunakubala, Nom. So loko o buina swa tabula ku ta ba ivotele ani ku vota hina ku na vanwanani ba ivotela ku hinga vaweniki sini ku i asla ka me yale ya ti vuti loko vona munhu a hung live a hi kumelwe hung lavaku ebi aya phikizana na yelwa loko na ngutisa mavanda ya lama maka ku kumini ani vula ku mani nkari wo tala ku va ku ri na vanhu vo tala vo va tlhava vhotela ni maku e vandla leri ya ri nga duma va ri five va ku va tlhava holova hi xivona ebi va vhotelana va vhotelana va nghena ku wine wun'we kwalaha ka vona.
0: I'm not sure if I'm going to be able to do it. I take in Bangwanyan, Lewan Chigani, Mam Kerry. Chigani?
2: I am in Jan Bordon.
0: Somebody forgetting one
2: way. Ah, I put in here, Kalan. Satan.
0: Eh, let me say in Goga.
2: Oh, I'm sorry, if I need a phone, I'm trying my ass, Mamma. I'm not trying to get me in the spa.
0: Eh.
2: Eh, hey, I said my son and phone. Ah, eh, Kalanga, na itwa soko mata. Mara, eh, hey, mina, ah, kuna kusenga kusiseke, yuko loku maspala. Yona, yote ipeka kibo, shaban vati, kukilanga maspala, kilanga mkatalara. Ishoche, ah, yeke maspala, menbore kuna tamseka nye Kalanga.
0: Hmm.
2: Eko mi kasanara ifanele alanga hitiku la anga tatirela kona loyi loku kuri na tirilo vanga ta mukongoma ku leti na leti na leti na leti mite mika yimela hambi na tibyele hingo ti vanga vumela hikuva na a ku na na tirhela ku vana hambiloko vanhu hambiloko mi hulangeni. Se mara me ni vona swi ri kahle loko vaakatiko ku a ku vulaviwa mukhatsanara loyi va nga ta n'wi tiva ku loyi lo n'wi langa xa ku ka masipala a mhani le ku twisiseni ku loko se vona va lange hi voxe vaakatiko loko va ri na problem va ta ya kwale ka masipala na swilo leswi hinkwaswo leswi hi Kalanga a vo tikaya ka yena ene va ndla ku vanhu va nga ha swi tivi ku va ndla yini hi ku lexi va vurile lexi va vurile a ma ha xi tivi leswi swi nga ta mi pfuna. Se a me ni vona swi nga tshamisekanga hi ku tsemakanya mukhatsanara i langa hi lava va tiku lava a va nga ta kota ku rhuma a va tirhela sweswo maro ta ku rhuma a ku tirhela yini hi ku loko i ziva langa vo ti tirhela ha taka masipala me ni vona swi nga tshamisekangi inkomu
0: lero mara a mi voni ngaku masipala wu tirhisa maybe matimba a henhla ka vaakatiko kumbe vaakatiko va tirhisa matimba henhla ka masipala.
2: Mani boni ku masipala a nga tirhisa matimba ehenhla ka vaakatiko a anivoni na ku a nga tirhisa matimba a henhla ka vaakatiko hi ku swo fana a ku nga vi na lexi mhe lexi hi yetlhela nga loko ni ku nhlokomhaka ni yi te kahle a leswi ni swi swonaku i ku vaakatiko loko va ri na problem va ta ya kwale ka masipala na kwale ka muthaka na wolo wa masipala na handle ka wa tiko kalanga hi kona swona kona kwalana hami mina swona swa mukhatana lowa ka masipala ku ri hava loko va ku kumbe va ta fambisana na va ta tundzisana mara lotobe a ri mukhatanara loyi a nga veka hi masipala ku nga ri na wa tiko a ni voni ku swi na swi swonanyana khalanga mina hayi mani ndlela van'wana a ni hoti kaka yena leswi hoti vulavulela hikuva a ku laveki ka ta humelena kwale ka masipala hambi o n'wi langa hinkwako ha swo fana na kwala kwa matikweni ya vaakatiko nkomu
0: inkomu Khensi
2: a ku tala

swi kahle man loko ku vulavula vanhu lava va vulavulaka va yime ehenhla ka vutivi ku nga ri ku vulavula hi maveriveri na ku vonela swilo a kule. Khalanga, loko ku ri ku tanihi tiko hi hava loyi hi ngo ri i candidate yo tiyimela ya hina tiko hi hava matimba yo langa mukhanselara hina hi hava tanihi tiko ku hava thikithi ra ku kota ku langa mukhanselara tanihi tiko unless hi twanana tanihi tiko ku ri hi lava munhu wo karhi a nga vi ka vandla ro karhi ra tipolitiki a tiyimela ivi hi kumeka hi ri karhi hi n'wi seketela yaloye hi yena a nga ta va mukhanselara loko o wina ivi hi ku u langhiwe hi tiko. Loko swi nga ri tano Khalanga, lava kumekaku va ri karhi va langa ku i mani mukhanselara i timembara ta mavandla ya tipolitiki akatiko hi vona va kumekaku va ri karhi va va na matimba ya ku langa hambiloko n'wina tiko mi nga lava munhu wo karhi loko va nga n'wi lavi aka phati rero a nge swi koti ku va mukhanselara hambi mo tereka mi hisa na madulu ya n'wina mi kha mi ku mi vavisa masipala mi to onha madulu mi pfumala ndhawu yo chela kona ntshovelo loko ku ri ku a mi rimile mikarhi ya mpfula. Vutivi byi na nkoka Khalanga ku hlaya xivulavuri lexi ni kumekaku ni landza xona loko ku ri ku tiko leri ni tshamaku aka rona riri ri lava munhu a va mukhanselara tanihi tiko swi ri hayima hi nga languti ku ri mani u le ka phati yo karhi hi kuma munhu hi ku twanana ivi hi sapota yena hinkwenu hi n'wi nyika tinambara loko hi ya ku vhoteni a va independent candidate loko o wina u ta va yena mukhanselara loyi hina tanihi tiko ku nga ri political party hi kumekaku hi lava yena. Loko swi nga ri tano ko ta humelela ku lava ka vandla ra tipolitiki leri nga ta kota ku kuma tinambara to tala ko tlula mavandla laman'wana loko vandla ra A ro kuma tivhoti to tala hambiloko mo lava ku kuma mukhanselara wa vandla ra B mi nga tereka mi za mi helela swirhende a nge koti ku va mukhanselara politiki ya tiko ra hina yi ri tinambara hi tona ti kumekaku ti ri karhi ti nga tirhisiwi a hi tiveni mhaka yaleyo ivi hi ta tshika ku hehla masipala na ku hehla vanhu hi va onha mavito va ri hava nondzo wa nchumu a ku na masipala wu nga na matimba ya ku kumeka wu mi sindzisa ku ri mukhanselara i mani i vanhu aka tiko rero va nyikeke tinambara aka munhu wo karhi aka vandla ra vona va ku hi lava yena ivi ku va yena loko vandla ra yena ri wina loko ku vhotiwa a nga ta va mukhanselara wa wadi yaleyo ku ngeti wun'wani handle ka loyi vanhu va nga kumeka va ri karhi va lava yena aka vandla hayi aka tiko ni u lava ku nghenela swilo swa vandla u nga ri phati ya vandla rona hi ku u le ka tiko rero phela a tikweni ku na mavandla ku na A ku na B ku na C ku na D i nge kumeki u ri ka vandla ra A u lava ku ya lawula ka vandla ra B van'wani na ku va ka mavandla a ve le ka mavandla hi ku ni tshava ka xichelani ni twa onge ni na matimba ko va ni ta sindzisa ku ri hina hi lava mani a va mukhanselana i n'wi lava hi number mani u le ka vandla riwe i mavandla hi nga zi hi lava ku hehla masipala i mavandla ya kumekaku ya ri karhi ya endla mhaka yo vhota va hlawulana aka vandla ra vona i va ku hi lava tlhabyana ku va a va yena a hi yimelaku tanihi vandla ma n'wi lava tanihi tiko ku ri mavandla yo hambanahambana kumbe a mi n'wi lavi humani ka xitokofela xa makondlo mi ri hava micila loko ku ri ku mi lava ku nghena aka xitokofela xexo fambani mi ya joyina vandla leriya mi ta kota ku vulavula aka tinhlengeletani mi kota no vhota loko mi nga ri ka vandla rona ho a hi sukeleni hasahasa ya ku vangiwa hi kala vutivi Khalanga loko a swo va swi twele a hi ta tshika ku vulavula swi hi veka mahlweni ka vanhu ku a hi le ku tiveni ho tivulavulela

0: vanhu lava va ngo ti jikajikela va nga attendi swilo swa tiko ivi va va nga hasahasaka vanhu lava nga tivi ku nchumu tanihi vona. A yi twali mhaka leyi, va vulavuli ngopfu tima radio tirhisa masivi, va vulavula kusuka aka vutivi ku nga ri ku vulavula hi ku ya hi ku u ti twisa ku yini na gurupu yo karhi ya vanhu lava tinhloko tikulu marhandzeni ku hava vutivi lebyi lavekaka mayelana na ku ri mukhanselara i vekiwa hi namba mani swi sukela kwini. Ku hava masipala nga na matimba malama ya ku sindzisa munhu loyi a nga ri ku lavekeni aka vandla leri nga rona ri kumeka ku ri kume tinambara i munhu loyi a nga tsekeriwa hi vanhu va vandla rero loko u nga ri ka vandla rona ho mani a hi sukeni ku nghenela swilo swa vanhu hi nga ri phati ya swona. Ni khensile khalani.
1: Inkomo hi khensa swinene mfundhisi.
0: Danke khalani.
1: Inkomo. Alright, ya mahlweni ka 0608875942 hi twa leswaku n'wemi swi vonisa ku yini. Right. A hi tekeni van'wana. Right, ila. Enhlikani mamukerile na n'wini.
2: Nhlikani khalanga.
1: Ahe.
2: Hi pfukile exitikini.
1: Hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini.
2: Hi pfukile. Ni kombela ku yi hlamula na mina.
1: Alright.
2: Ni nga ni kombisa ni ku xivulavuri lexiya xi nga landziwa hi ti xi nga landziwa hi tima radio. Xivulavula swona xi vulavula ntiyiso ko va hi ku a xi swi vekangi xikoxometa. Mhaka yi leyi za ku yi va vavisa va ze va nghena amoyeni yi endle hi ndlela leyiwa. Le aka community ya vona ku ve na vanhu vambirhi va nga va ti-candidate. Loko va va ti-candidate ta vandla rin'we leri ri nga ku fumeni. Ivi ku va na A ni nge vuli hi mavito ku va na candidate A na candidate B. Candidate A yiye ya kuma ti-vote ta le mahlweni. Candidate B yi kuma ti-vote ta le hansi. Ivi loko se swi karhi swi famba ti-process. Candidate A liya ku nga yona yi nga kuma ti-vote ta le mahlweni. Va ya yi sideliner. Va teka luya wa candidate B a nga kuma ti-vote ta le hansi. Va ya va ya sayinisa yena maphepha ya ku pfumeleriwa ku va muyimela ku langwa. Aka vukhanselara aka community ya vona va karhi va yimela vandla rin'we. Se hi yo mhaka leyi a va hlamusela yona papa lavaya a va nghenini kwala moyeni va vulavula ntiyiso lowu va nga wu khoma hi mavoko lexi xi nga ku vaviseni ka vaakatiko hi mhaka ku vaakatiko hi vona a va hlawule vanhu lava ende munhu loyi un'wanyana loyi a va n'wi hlawule hikuva va n'wi tsakela hi ku vona vukorhokeri bya yena na ku tiyimisela aka community leyi a tshamaka aka yona tiprocess leti va ta tihlamusela hinkwato timaradio va vula swona hi swona swi endlisiwa swona loko munhu a fanele a hlawuriwa ku va candidate mara va vula swona papa lava ya ku aka community ya vona swi le ku vaviseni na sweswi na tolo kunene a va tini vona va masipala va region I mean to say a va tini va region va fika va ku va ringeta ku adiresa mhaka leya vukungundzwani lebyi byi nga kona i mhaka ya ku vona loko va fikini leyi va fika va adiresa va akatiko lava a va ri kona va fike va kombisa ku ri a swa ha koteki ku swi cinciwa swilo leswiya hi mhaka ya ku luya wa B u sayinini mara hambi loko ku ri kena a ku nga winangi yena leriya ra ku liya ku nga yena a nga wina va ku swi nge he koteki ku yena ku va yena a ya ku a ya kuma position ya yena leyi a nga yi winela hi ku ya ku hlawuriwa hi vaakatiko. Lexi xi nga kona ku to fanele ku tshikiwa luya a nga kuma luya wa number B luya wa number A va kombise leswaku swa antswa va ya n'wi lavela ntirho aka masipala va ta n'wi nyika permanent job va hlamusela swona buti lavaya se vo ka va nga twisisekangi kahle ingaku ka hina loko hi karhi hi swi hiriserile hi ku na swi twa ku ingaku loko hi karhi hi hlamula hi ku n'wi kaneta ende yena hi yena a nga na ntiyiso wo hetelela aka mhaka leyi nga kona khalanga i vula swona i vula swona tolo va vuye va kombisa swi va tlhela va kombisa ku hi mande hi ta vuya se lava va vaakatikwa byi ta va komba ku vuya hi mhaka ku xo sungula munhu ku a nyikiwa mali a hi ngo lava mali ka yena and a ngo pfumala ntirho munhu loyi va nga n'wi hlawula wa tirha ene u tirha kahle a ngo lava ntirho.

0: Mhlikane mamkeri.
1: Aye aye khalanga.
0: Aye mfundisi.
1: Nithele ni vuya futhi.
0: Okay.
1: Lexi endla ku ni vuya khalanga. No lava ku kombeta mhaka leyi. Ku ri xivutiso xa n'wina xi basi ngopfu. Ami le ku vutiseni hi ku leswi nga endleka kwihi. Swi kahle kumbe a swi kahle. Mi le ku kambeni ka ku ri loko masipala a hlawulela vanhu mukhanselara i mhaka ya kahle kumbe loko tiko ri lava mukhanselara loyi a nga lavi ku hi masipala xana. Se hi kumeka hi kombeta leswi phurosese yi nga swona. Why ni kombeta mhaka leyi khalanga? Ni kombeta mhaka leyi swi tikomba ku na issue yo karhi a ndhawini yo karhi leyi a va lava hi hlamula xivutiso xa n'wina hi ku ya hi muganga wo karhi na problem ya vona, kasi xivutiso xi lava ku nyika dyondzo aka vayingiseri va matiko hinkwawo hi phurosese ya ku ri loko mi za mi gina mi ri na mukhanselara atikweni phurosese ya kona yi famba njhani, mo vekeriwa hi masipala kumbe hi n'wina tanihi tiko mi langaku na. Se loko hi hlamula hi hlamulela ku dyondzisa vanhu phurosese. Loko ku ri ku lava ku solva xiphiqo hi nga hlamula hi solva xiphiqo lexi nga kona a ndhawini yo karhi amugangeni wo karhi. Loko swo va tano va kumeka tanihi vandla va langi vanhu vo karhi va phikizana ivi ku wina wun'we. Loko se ku tekiwa tinambara ti yisiwa aka masipala ku kumeka ku luya wa number 2 i number 1 wa number 1 i number 2 a hi masipala yi nga endla sweswo, i varhangeri kwala aka ndhawu yaleyi va mi rhangelaka va vandla leri kumekaka ri ri aku rhangeleni ri wineke va kombeta ku vukungundzwani aka mhaka yaleyo. Masipala na swingeta i hava matimba ya ku sindzisa ku lava ka yena ivi a kota ku hlula ku lava ka vanhu. I corruption ya varhangeri kwala ka tiko leri mi nga ka rona. Va xandi tinambara loko va teka tinambara teto va ti yisa aka lavakulu kumbe aka vona aka vandla ivi vona va kumeka va ri karhi va nga tiva wonge tinambara ti tshame hi ndlela yo karhi. Mara process yaliya va nga yi kombeta tima radio tirhisa masini ivi ni hi tiyisisa loko ni landzi vona hi byona vutivi bya ntiyiso. Loko ku ri hava corruption ya lava va mi rhangelaka aka tiko leri mi nga ka rona n'wina, problem ya tiko ro karhi a yi vuli ku phurosese a hi yona. Loko yi kumeka ri karhi yi nga kombetiwa a ku solve problem ku nga onhiwu phurosese. A yi tiveka ematikweni hinkwawo ku ri loko ku laveka mukhanselara phurosese ya kona hi yihi, va yi ndlarili tima radio ni yi tiyisisa ku i ntiyiso va vulavula va ri aka vutivi a vo mbamba a vo vulavula hi ku hleketelela hi yona phurosese yaleyo. Ni khensile khalanga.
0: Inkomo khensa swinene mfundisi.
1: Ku khensa mina swinene
0: Nkomo.

0: Nchikani.
1: Hashtag shalom kan vatokolo mpuken na vashomi.
0: Ena tsama yifukini ngongwe.
1: Mpuken vatokolo. Na yitwa milandzu la ungeni la. Ye dzadza kumbita yifuna ngula yidirizele ku hala ka nyama. Ni la ku kombeta hi ndlela leyi. Leswi swi endlaka swa ku vanhu hi mikama wo tala mi kuma ku ri ha rila ene leswi hi rilaka swona hi hetelela hi nga koti ku swi lunghisa. Hi tele lava hi nga swi koteki ku hambanisa ku loko phati yi winini loko yi ri hala ka masipala a ya ha tirhi swa phati le ka masipala yi tirha swa mfumo kasi loko yi huma laha tihofisi yi chayisile yi ya tirha swa phati se na yoho phati leyi nga wina na yoho ya nghenisa xivangelo xa ku vanhu hi va nkala vutivi hi mhaka ta ku mi kuma va ku ku na imbizo ku laveka vanhu hinkwavo a girawundini kumbe a holweni ivi vanhu va ya va ya tala le holweni a fika le a nga ha vulavuli ta ka mfumo a vulavula ta phati ya yehe leswi swi nga vukungundzwani ku endla sweswo kambe hi ku ka hi nga swi tivi hina vanhu va hetelela va nga kumi milandzu loko va endla sweswo hi ku loko va endla imbizo va ya tirhisa mali ya mfumo leyi nga tax ya hina hinkwenu hi hanyaka laka tiko ra koho mara se va ya tivulavulela swa phati ya vona hi swoho swi endlaku mi hetelana loko vanhu va fanele va ya vhota va tibyela ku a hi nga sukeli ku vhota lavaya hambiloko va hi xanisa hi ku hi voho va hi endlelaku swilo i mali ya voho hi mhaka leyi mi tivaku vadyuhari van'wani vo ringana na mina na vo hundza mina va vhotaku hi ndlela ya ku va vhota midende va byeriwa ku loko mi nga vhoteli yona leyi midende wu ta famba swi vanga hi woho nkala vutivi lowu wu susumetaku hi voho lava va nga ematimbeni hi ku loko va karhi va tirha a va swi koti ku dyondzisa vanhu ku vanhu va swi tiva ku ku na ta phati ivi ku na ta ka mfumo se vanhu va ta tshama va hlangahlanganile leswi va swi vulaku va nge va ri la hi swoho le mugangeni wa ka vona ivile a hi swo sungula swi na malembe ya ku tala swi karhi swi endleka se loko mi ya tova ku i va ka masipala a ni ri mi kuma munhu loyi a ri chairperson ya rijini le ka phati ya yehe kumbe a ri sekretari mara hikuva va winini a ri koho hala ka masipala loko a ya le va swi teka ku tiva ka masipala hi ku na yehe a nga fiki a vula ku laha a ni telangi ta ka masipala sweswi ni te hi ta phati ya mina tanihiloko ni ri aka position yo karhi hala ka phati ya mina i wo fika a vulavula a pfanganyisa se vanhu va hetelela va te masipala a ni ri ka masipala mi kuma ku ri na tiphati ta ku hambanahambana hambiloko ku ri na leyi yi nga wina mara a ri va ri koho va tiphati tin'wani kwale ka masipala swi nge koteki va phati ya A va ya ololoxa xiphiqo xa phati ya B va ri kwale ka masipala hinkwawo se hi laha ni nge a swi ri kahle ku hi dyondzisana ivi hi swi tiva swinene ku na position yin'wana leyi kumekaku koho kwale ka masipala yi ri ya phati yoho a hi nge phati ya A yi winini yi kume tivhoti to tala se yi va na tisiti to karhi ku na position yin'wana va nge i PR luwa wa PR yena a nga zi lama layinini a endla nchumu u tirhela phati ya yehe u ya ka masipala ivi timhaka leti a ya ku a ya ti-reporta i ya reportela lava va phati kasi lowuya a vekiwe la pawulwini hi yehe a nga wa vanhu hinkwavo loko a za a wina ku i wela ka phati yini a swa ha tirhi tani kambe na yehe hikwalaho ka vukungundzwani u ta fika a endla swilo hi ku languta ku lava va le ka phati ya mina lava a va le ka phati ya mina se loko a endla swilo a ta teka tlhelo ku vanhu va ta hetelela va bohelele ka ku bafane ba tiba ku hatlinga na matimbeni bafane ba ilandzelela hi ku va ta xanisiwa se ma khensa ni ku ku ve na vanhu lava na vona va nga kombeta ku swi endlisiwa ku yini loko ni ku pati leyi ka ku fumeni sweswi hi yo yi pfilinganisa ku timhaka a ni tivi emugangeni yin'wana ku ri yi endlise ku yini ku hlawula ti-candidate laha ka wadi ya hina a vo kuwela hi laha u tiphika va ku vanhu hinkwavo a va ti a girawundini va nga kombeti ku ku ya endliwa swa pati yo karhi se vanhu va ku gidigidi va ya leyi va fika va ku ya sweswiwani ku laveka loyi a nga ta yimela vukhanselara mi tiva ku loko n'wihelaniwa ka muganga lowu mi nga hlawuli munhu wa n'wena lava va muganga lowuya a ni ri wadi ya la ka hina yi na miganga ya four matiko ya four lama ya endlaku wadi four va ku lava va muganga lowuya va ta mi fuma hi mhaka ta ku n'wehe a mi la ku hlawula ku ri vanhu lavana lava nga ri ku maphati ya vona va va pfuna ku ya lwisana na lavaya na lavaya ni vandla swoho ku ri va ta pfuna ku lwisana na lavaya hi swoho swi endla ku vanhu va nga swi tivi ku hambana ka swilo leswi ku yimise ku yini mara loko a ko va ku ni ri na salamusi a ni ta va ni endle ku aka siku ra namuntlha vanhu hinkwavo laha misaveni va va va yingisele GVR a va ta va va kume ku tiva ku loko swilo swi yime so va le ku rhobiweni loko swi yimise leswi va le ku rhobiweni i ntiyiso munhu loyi a nge hi yehe a tiyimelaku loyi wa ku tiyimela i wa vanhu hinkwavo i ntiyiso na loko o ka a nga tirhi kahle hina ta n'wi susa a nge yimeleli hi munhu a ni ri yehe i lo tiyimela a ri yexe hi to fika hi wehe a ya ha ku lavi se swi hela kwalani mara luwa wa ku yisa hi phati hayi ku n'wi susa laha swa tika hi ku i na vaseketeri na tiphuphu hinkwaswo leswi nga nkoka hi mihlandza na maribye inkomu vatukulu xhumani kahle a ni khensini ku kuma nkarhi wa ku hundzisa leti ni nga boxa toho xhumani kahle
0: inkomu yi khensini
1: danke
0: inkomu

0: mhaka ta cheke ni lava ku aka mhaka leyi ku nga na mpfuno na yona
1: Mara mativa mi twala la kule swinene.
0: Oh, yi twala la kule.
1: Sweswi ma twala.
0: Okay. Budan a ni ku mhaka leyiwani ne. Lawani specifically aka issue leyi nga kona swi fika ka ward 9 because hi yona leyi vulavulaka hi yona laha loko ni swi languta. Swa fambelana leswi swi nga humela ka ward 9
1: swo fambelana a hi nga a vulavuli hi yona swo fambelana
0: munu ku swi fambelana ngopfu maybe swi nga swi humelela kun'wanyana but lexi a ni lava ku ta kombisa xona i ku one lahawani hi ve na challenge ku ve timhaka ta loko se ku fanekele ku kumeka a candidate leswi fanele yi yimela political party ya ANC ne a ya kumi
1: Clarify. Babalekile 060-8875-942. Ai, tweni banwanyani ya na ti voice note tangwe mwa mahlweni mi rumele ka WhatsApp. Nhlikani?
2: Nhlikani muhashi.
1: Aye mi tlembuye.
2: Ni wona kunwanyana le ku cha radio ku vala kuriwa hi GTR asina mhaka na men kombela ku basisa. Nhloko mhaka ya n'wina a yi nga ri specific ku yi vulavula hi muganga wo karhi a yi ringeta ku hi kombisa ku masipala na vaakatiki se na mina a muganga wa mina swilo swi fambe kahle se a ni lava ku un'wanyana ni byela ku a muganga wa so a hi fela ku vulavurisiwa hi vulavula ku mukansela a yi langu hi masipala kumbe vaakatiki na hi leswi na kokwani Sabyani va hlamula ku swona se ku hlamula hi hlamuleni nhloko mhaka hi nga hlamuli hi vulavule hi muganga ya hina muganga loko hi na problem ya yena ka GCR kumbe ka masipala. Thank you bye.

0: Insegani? A eminjani? Evukini.
1: Hi twandle ku mhaka ya namuntlha va swi veketele kahle mhana va nga vulavula ni yingiserile mhaka yikulu laha leswi swi lisaku vandla leri i ti-call leti nga kona mo hizi hi vulavula hizi hi swi tsinga i ku luwa a winini luwa wa number one a va lava ku tirha na yena hikuva a va nge koti ku dya mali na
0: yenahina phela hi vulavuli hi tiko ra ka n'wina n'wi loko mi nghena vulani mi ku hayi xitori lexi mi nga xi veka xi fana na xa hala ka hina ku ndleke leswi
1: na ku swi humelele ku na ni swi tima yini le ka word 12
0: hi twa mi ku i ku loyi a nga wina ku ndleka yiniya
1: hi nhloko ya hi leswi vanhu mhani lava nga swi vurisa swona
0: okay
1: na ku swi humelele ku na ni swi tivi sweswo leswi no hlamula ku hi mavonelo ya mina ku luwa a nga wina wa number one a wu londza hi xihoxo ku va a nga sayinisiwangi lexi nga kona i ku a va yimi na yena ka ti-call letiya ti nga kona ti-call leti ta ANC ti va ti tele ta fika 5 kumbe 10 se loko u wina munhu loyi va nga n'wi twisiseki va swi kota ku va va n'wi humesa hi ndlela yaleyo ku va ta kota ku tirha na luya va n'wi lavaka a ku na xihoxo kwalano ko va vukungundzwani i corruption leyi nga kona mukhanselara hi se tshama hi langeriwa mukhanselara hi masipala mukhanselara hi langeriwa hi na vinyi vaakatiko hi swoho sweswo hi ku komisi kokwana ku hlulela ti-a ha leswaku a ku na xihoxo vo ndla hi mavomu kombodo
0: enkomi can see
1: danko.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Nkomo minjani?
0: Evukile minjani?
1: Ipfukile. No, aswi ke ikuri xana lava vhotaku tikhanselari masipala or i vaakatiko na. Yinani mina ni nghena mhaki ni xihatla i vaakatiko. Masipala va nga ri kona kahle kahle. That's why laniwani kaka ku vhotavhota vanhu ku na swigavagava swo hlayahlayanyana. Ni tsundzuka hina laha va ku ri kona kwala kala ti-aila gal rhange yi vhota aila u ta va vhoti ni ku i swimanimana swimanimana va fane va kahlekahle va nga ta kumeka va ya ndhawini yo karhi.
0: Alright, va balekile. 16 wa timinetse Xitsonga 16 wa timinetse ku be awara ya mbirhi. I awara ku hetelela leyi ka nongonoko wa GCR Talk. Loko ku ve ni mi tsandzeka mi nga ha ngheni swi ta va swi mi tsandzini, kambe loko mi ri na mavonelo nghena ni le ka WhatsApp. Enhlekani. Ahee.
2: Mpfukini.
0: Tshama hi pfukini hi ngon'wini.
2: Lani wa xihoxo bodoro xi fika xi vanga ngopfu hi BEC ya wapi. Because BEC ANC yi tisa milawu ya ku mukhahlari fanele a nga hi vaakatiko. Ma swi twisisa loko va nga ngheni vaakatiko ku mukhahlari yaloye vona va BEC loko va nga n'wi lavi va nga mi mbenyela mi nga tshembi na ku mi mbenyelekile mara tina va kha ti mi fevhara. Se swi hlupha kwala BEC a yi swi lava ku langeliwa mukhahlari ya vaakatiko ka vona. And issue xi kuma yi va xi vanga ku xi endleni botona matiko hinkwavo va le ku ri hi ni mhaka ya ti-castlari swa hi mhaka ya vona va BEC. BEC a yi swi lava ku landzela milawu leyi endliwaku yini yi tisaku hi ANC ma yi vona botona. Yona BEC yi le xa yi ve ri yisa bridgini ya tisa mukhastlani loko mi vonaku swilo swa n'wina a swi le ku swi fambiseni kahle ya mi tisela ya teka decision yo xekuisa hi se hi ta teka loyi wa hi mhaku mi le ku holoveni n'wina hi xin'wini va endla sweswo va yisa bridgini. Va MS va sabi loko vona mi le ku holoveli n'wina hi xin'wina vaakatiko na vandla hi roxa ra BEC na BEC yoxi ya vanhu va teka decision wo hi voxe va tshapeji va ku no hi ku

0: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
1: That's P-I-Z-A-R-R-E. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
2: Meyer Romasipala wa Greater Giyani manana Thandizitha va rhabe vaakatiko va le Giyani na vamatiko ya kelani ku ta eka Mayor's Cup Final hi the 12th of September 2026 nkarhi wo sungula ku ta va ku ri 9 o'clock nimixo leswi hinkwaswo swi ta va swi karhi swi humelela eGiyani Stadium. A hi hlanganeli kona hi ta tiphina hi mitlangu ya bolo.
0: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
1: That's P-I-Z-A-R-R-E. Come to bathroom bazaar. Come to bathroom bazaar.
3: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopyiwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Nhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va khomile vaehleketeleriwa vambirhi lava nga riki ni nga ku lava kalaka va nga ri na maphepha lama nga riki enawini hikokwalaho ko yemburiwa ka migodi leyi kalaka yi nga riki enawini. MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet ni nga ku nakedi Kekano amukerile ku thoriwa ka vufambisi lebyintshwa bya maphorisa. Mahungu xitalo le ka awara yanharhu enhleka.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na carnival. Va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytent
3: Master Building Hardware va khomele material ya quality leyi u nga ti kumelaku Suffix Twin xikan'we na earth ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pipe class 6 yi endla 560 afri tank 2500 liter yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing swa tifriji swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale. General Hardware tools swa tibohole naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road. Loko u lava quotation wa fonela 075 390 9616, 075 390 9616, kumbe 071 041 3141, 071 041 3141. Master Build Hardware.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights.

Hlekani khalanga hlekani khalanga yi twa mhaka ya n'wina ma khalanga swilo leswi swa vukhanselara swa hlupha swilo leswi kahle kahle leswi swela swa tipolitiki leswiwani swo swi nga ku pfunyenyeli vanhu mihleketo swilo leswi kahle kahle mi loko ni langusile mitirho wa khanselara i cini wun'wa swivuvo swa vukhanselara swi endliwaka ku va muqachi wa munhu ntsena a vekiwa laha a hola mali n'hweti na n'hweti a va pfuni nchumu ku hela theme yaleyo va tlhela va yi vanga futhi loko theme yi herile kwale tindzixa ka hina kwala ku na un'wana a kha a tirha a nga kuwa ka theme leyi nga kuwa sweswi sweswiwani kha va huwelela vona va lava nsiviri halava yena ya luya a loko na xi a nga xi endla la ku ha chumu a nga xi endla na chumu leswaku khansela reswi swi fanele swi dlayiwa khalanga hi tirhisa tribal ku loko ku ta mitirho hi fika tribal hina vaakatiko hi ti onela ku hi tirhisa ku yini swilo swi ya mahlweni hikuva leswa vukhanselari leswiwani swi va swa kungundzwani ntsena ku dyiwa timali swi nga pfuni nchumu khale a ku na mitirho lawani ya dyandza laha a yi fikela tribal ku tirhiwa vanhu va tirha swinene sweswiwa ku ngoleswi swa vukhanselara lawa kuva tindhawu to hi ku hoxa swiphepana swi ku tluka chakala njhani njhani ku ri ku va qachani khale lomu matindlwini khalanga swa hlupha swileswi.

nhlikani khalanga enhlikani awudzweni ya kare ya twakala nhlokomhaka tsakisa ku nongonoko lowu a dyondza hi dyondzisana loko ya hela van'wani va va dyondzile hi swibela mavoko na milenge sweswo hi ta ka nhlokomhaka khalanga va twakarile lava buti va nga tisa xivilelo kusuka kumbexana emigangeni ya vona me lexi buti a ni ta va byela xona a ni ta ku leswiya swi humelelaka emigangeni ya vona ha loko u lava ku swi hlaya miganga leyi yo tala kumbe na hina hala hi tshamaka kona munhu vulavula ni nga tipfinyingi ku sweswi le ku humelerini ende swi humelerini se lexi xi nga kona khalanga loko hi ze hi fika ka xiyimo lexi tiprocese mpela ta ndliwa ku vitaniwa vaakatiko va fika va tilangela munhu ivi munhu a langhiwa mi n'wi vona ku i winile se ti-result ta fambisiwa laha ti fambisiwaku a hi swi tivi kumbe ti cinciwa la ndleleni kumbe ti ya ti ya cinciwa hi vona le aka masipala se probleme leyi nga kona i ku kumbexana ku hina vaakatiko hi va hi nga swi tivi ti-problem swilo leswi cinciwe kwini swi nga va swi cinca hi vona va phatile hi kwala ndleleni kumbe ku va ku ri va masipala se loko va ya vuya vona kumbe va twa ku ri na hoyihoyi kumbe se hi vona munhu loyi hi nga n'wi vothela a ha voni yena se loko hi fanele ku ti vutisa ku ta vona vanhu lava loko va fika va ta va fika va vulavula leswi vona va vulavulaka swona va bracha va policha va policha va swi sasekisa ivi se hina hi fanele hi langusa va mani hi langusa lava va hi langusa lava va phatile ya kwalawa hi fanele hi langusa lava brachaku ku why va fanele va swi bracha se that's one mu kuma ku masipala wu kumeka na wona wu nghenisiwa hi ku loko wu ka wu vutisiwa swivutisi na wona wu le ku policheni nkarhi wun'wani ntiyiso a hi wu vulavuleni loko hi karhi hi dyondza hi tlhela hi dyondzisana ende ha tsaka ku dyondza khalanga xin'wana xa kona hi lexiwa ma vona loko vo kumeka va nga n'wi lavi munhu yaloyo kumbexani va ku mi n'wi langini khalanga va xopela ku ri va ta n'wi xopa va n'wi xopa miri lowu hinkwawo va hetelela ku n'wi xopa na swinkun'wani ku a ze a fikelela ku va ku a nga qualify mara luya va n'wi lavaku luya wa vona luya kumbexani va swi vonaku ku loyi vukungundzwa lebyi va byi ndlaku va famba na yena straight swi beja a nga xothe swin'wana a nga ndla yini na yini a va nge n'wi susi ku ri loko vo va nga ku lavi hambi i yo khoma swilo hinkwaswo ku ri daswa ni vula ni ku va ta ku xopa va ku xopa va ku hetelela swinkun'wanini mara luyani wa vona va swi tivaku ku loyi vukungundzwa ni yindla na yena hambi sweswi ku vulavuriwaku hi ti-grade 12 ku vulavuriwaku ye ku laveka leswi na swi beja a nga ri na swona munhu yaloye va ta n'wi teka mi ta tlhe mi n'wi vona va n'wi veke paleni ku tlhela ku ya vhoteriwa yena se loko xiyimo xi ri hi ndlela yaleyo hi fanele hi langusa va mani dasiwani mi kuma ku na le ka masipala swi gina swi ya fika swi fikisa hi ku vaakatiko a va ha swi twisisi ku kahlekahle vukungundzwa lebyi byi nga byi ndleke kwini hi ku loko va vota swilo swi fambe kahle mara loko se ku ya vuyisiwa munhu a ka ha vuyisiwi yena lava nga vothela yena hi swona muntlha swi ndlaku u kuma ku gina ku khumbiwa na mfumo swi nga va swi ri kona kumbe kwala patwini swi nga cinciwa kona mara vaakatiko a va na vutivi byona byebyo vutivi bya vona va byi voni loko se masipala wu ta kusuhi na vona wu fika wu policha swilo wu sasekisa vukungundzwani byi tele South Africa a vuyehli ku na le kingobeni

karanga esitwini kumpfukini hana hine pfukini dyambu ri tsena ri risaku hi nghena kwalaho byeni kalanga masipala a nga lunghelangi ku hlawulela vanhu mas kanselara hi yini hi ku hina hi fanele hi hlawula loyi hi vonaka ku i ta hi tirhela a swi tiva ku a nge swi tirhi hinkwaswo kumbe a nge tirhi swi helela sweswo a nga ta tirha swona hi karhi hi swi tiva ku hi ta tshama hi ri na yena na loko ku ri na swin'wana leswi hi nga tala ku vutisa se a kumeka a ri kona khalanga mi tshama kwahala mi tshamaku kona mi nge riseliwi tihomu kumbe timbuti hi munhu wa le tikweni ro karhi loyi a nga laviwa ku i ta mi risela tihomu hi maxaka ya ka n'wina ku loyi i right ku risa na loko ti nga vuyangi mi ta vutisa mani i ku lexi nga kona lavani munhu wo risa wa kwalano ku loko ti nga vuyangi mi swi tiva ku mi ta yani ya n'wi vutisi tshama laya ku ri tihomu leto ka ti nga vuyangi kumbe timbuti leto ka ti nga vuyangi swi endlise ku yini hi leswi swi lavekaka a kona ku munhu a vanhu va laveliwa munhu wo hi loyi a nga ta mi tirhela swo karhi a va ndli swona va ndla ku vanhu va nga ha swi twisisi ku hi famba hi ya kwini kumbe hanyi ya kwini inkomu khalanga dange khalanga hi ta twa van'wana i Richard Maboko kwala ka Mapuve dange khalanga.

0: aiitwa Boddon Makale. Makale Boddono timasipala himpela a ti fanelangi ti hi langela vakhanselara. Mhaka leyi humelelaku ka wadi liyani yi vava swinene hi ku se va tikuma va langheriwe mukhanselara hi varhangeri lava a va fane va protect-a vanhu ku corruption yi nga humeleli. Corruption leyi yi tlhe yi va hi ndlela liya ya ku yi va obvious ku lava loyi n'wina vaakatiko mi n'wi lavaku a hi n'wi lavi na ku n'wi vona hi mhaka ku a nga le ka court team ya hina. Se hi ndlela yeleyo swi vula ku va tekeriwe xiboho hi the ruling party ku hina hi mi enforce ku mi teka munhu loyi leswi nga corrupted. Ho ka hi nga tivi if ku na lava nga na vutivinyana va hi tivisa ku loko situation yi ri so yi report-iwa kwihi ku na loko hina swo tshuka swi humelerile lomu migangeni ya hina hi tiva ku hi report-a kwihi loko xiyimo lexi xi tshamise leswi.
1: Nhleka Ndlonene Boddon na vayingisi va GCR FM. Loko mukhanselara a langwi hi vandla swi nge fambi, kambe mukhanselara loko a langwi hi vanhu hi kona va fanele va tirha swin'we na vanhu, hi ku loko va ku va lava lexi va fanele va endlela, kambe loko a langwi hi vandla ku fa endla leswi swi nge fambisana. Vaakatiko va nga na matimba ku hi vona va nga n'wi langa. A mi hlangana Musa Xigalo tikulu SW Scandal ni ri kwala tlhelo ka patro R81 inkomu Boddon na vayingisi va GCR FM.

0: Ninguva ndile handle mani loko nkata mina hey
1: itanga kuma tilumo
0: bo yeso siya kuba kahle yale resembe kahle mixer FK yekati kahle feleke bitra mkhulu mkhulule sicula mixer GSR FM 4 December 1991 bebhuriwa kahle mfana lowa kaske bebhuriwa kumbe shanikelo ka ngena kahle makenta vunanga itirisana kahle kumbe sungule kahle feleke xikolweni xa public primary school anzondelelo secondary school la loko angena kona se asungula kahle ku endla makenta ya Davunanga lo aku 16 wa malembe vele sasungula ku humelerisa yena hi yeshe a studio xa yena ngabulo kahle vele ke risungula lento hi rinwani ke ringa fikaruma kahle mixer wa GSR FM ringa endlelwa kahle vele ke a bedroom arna studio a bedroom la ku rina storunya na swimbiri lani na swinwana swinwanyana nkarhunwa loko e karhi la ku record a badama kwala seso
1: phela loko se u va kha u na kunavele tandla swinwana swinwani ku xile xi xilavaku xi heta swi va xika xifika swinwana a va kha arna swiswa yena a sungula ku producer at that era very young age mara atlha ka to kuva kha skota iva kha tsakela swinene vunanga ku zela kuva khengisela kahle vunanga bya yena swi vona ku ri hayman e vunanga lebyi byi nga pupfa vangiseri va yina enhlekani lowunene nkwakunkwaku lamba ku mukhamera con hami amukela kanhlekani mi nga mukhambe yingisela kahle ka 106.0 my guys of fm kumbe eka on streaming ya www.gsr from the co .za va fikile va khazi ka va famba na wena hi mpela namuhla hi siku ya ti-10th september 2026 wa vumune wa kahle siku ra Congress wa manana because very is tiva ku ka n'hweti leyi va ku ka yona hi ri I World Suicide Prevention Month kambe siku nkulu ra kona I namuntlha
0: okay
1: ku va hi kota ku va hi kha hi papalata hi tindlela hinkwato ka vanhu lava va ku ringeta ku teka vutomi bya vona va nga ri va leswaku van'wani va va kha va ri depressed va va kha va hlangane na swiyimo ku nga ku ri timhaka ta ku pfumeleka ka mitirho tinkingha ti nga ti talela timali swilo swa ti-relationship tinkingha ti tele mani kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngoku tanihi vanhu a hi koteki ku va hi kha hi va van'wani kumbexana swi leswi hi nga ta kota ku va hi kha hi pfuna ku va hi papalata kumbexana ku pfuna vanhu lava hlanganaka na swiyimo ku va va kha va papalata sweswo fana sweswo kambe ke loko munhu a ri na nkingha a hi dyondzeni ku vulavula vulavula hambi va ku hleka hambi swi va njhani kambe loko vulavula i va i kha yi humesele swi ku vavisaka endzeni ka wena
0: ya hi sweswo mingiseri endlani tani mativana loko ku ri na swiphiqo kumbe swin'wana ti toloveteni mhaka liyani ke ya ku va mi vulavurisana kahle feleke na vanhu khazi xana wa swi tiva leswaku ri tiko leri ra China kumbexani ke i China i tiko leri nga duma swinene ngopfu kumbexani ke tivekaka ku tumbuluxa swilo kasike ku na roboto leyi nga tumbuluka kahle feleke tindhawini ta le China va ri vutomi bya yona kumbexani ke maendlelo ma yona yi hanya ku fana na munhu loko wo fika xi lexi roboto leyi a wo yi kumayirila ku nga na vanhu i nga hluleka ku zihambanyisa swaku i roboto lexiwani kumbe i munhu na va kombisani mhaka endla ku loko ya hi ku yi khoma miri wa yona na wona wa hisa wa kufumela wu fana na wa munhu va kombisani mhaka endla ku ri robot liyani ke vito ra yena yi thiwe leswaku hi yona moya va kombisani mhaka endla ku a yi kha yi va yi endla swin'wana na swin'wana loko swi ta kahle velekela ka mafambelo na wona mafambelo ma kona ma na vumunhu a xikarhi mavulavulo ma yona kahlekahle yi acta tanihi munhu ya copeta roboto liya ya smile roboto liya ya tsipela tihlo roboto liya ve ri ku na swo tala swinene ngopfu leswi swi endlaka veleke roboto liya mixer wa GSR FM kasi mhaka leyi veri yi endlaka a China so hi ku ya ka nkarhi ne swi nga endla va ku na tiroboto ti koho leyi fanekelaka yi va nghamu munhu
1: vakwawayi
0: teka wa yi cata i tshama na yona wo yi byela ku hei dalo na vuye wo masik tseleka mati
1: yi
0: tseleka mati
1: ene walo ange ku nkangamisi
0: a kwini va ta endla ku xinganga na xona xiku I can't do that
1: I can't
0: Matonsa I can't.
1: Ya, sirutani va yingiseri va hina. A wu tshemba leswaku himpela ma kha ma teka xitulu kwalaho kumbe ya va ya tshama ehansi ka nsinya pheka tiyisela hi kota ku va hi kha hi sungula kahle nongonoko wa hina. Nge tlhe hi khensanele ka n'wina mi sungula ku yingisela nongonoko ku ra ku sungula eka ra namuntlha siku bamba reloaded famba na wena tiawara ka ta ti nga tinharhu.
0: Hi sweswo mingiseri mpela ke hi famba kahle ka tiawara tinharhu nakambe ekhazi wa mina ya swilo swi le ku tikeni ka matiko man'wana hi nga languta kahle feleke tiko ra Uganda ne tiko ra Uganda nawu wa rona wa tika swinene ngoku kumbexani ke ku le ku tikisiweni swiku ku le ku tikisiweni ka xandla eka nawu lwani wa ku rhandzana hi rimbewu ra ku fana tiko ra Uganda ve ri a swi endliwi kona le ka vona leyi loko vo ku kuma i ri wanuna u rhandzana wanuna u ri wansati u rhandzana wansati ve ri death penalty wa yi kuma kumbexani ke ya gweviwa kwalomo ko 20 years i tshama a tronkweni kumbexani u tshama kwale na van'wani hi mhaka yaliyani ke ya ku va mi mi tetana kahle feleke hi vununa now lo wa u sainwini hi u sainwe kahle feleke president yo weri Musevani koko le parliament very 348 hambi suku yini swa mlawu lawo ya koko kwalaya veroy loko ba izanzera nje eku he kunjani mina he mina mina ntwisa ku mina na wena ha he erwana ka wanuna vera iko va pateka vutomi swa ku mbeu yo yaleyo
1: Stanley kapa basat.
0: Hey, na wo wansati loko zwo wansati kuloni kwa wansakisa. Hey, ha na ku sabawera. Hey, ha ni ka kuteka. Hey,
1: watiba ha. Xikomba kuri na wa milauli va ku khel kona article ra Africa Dzonga a itikisiwa.
0: Ya ku ya lexiwani lexi nga xi bona kahle la ka tikore ra Africa Dzonga ne. Enga ku nawu wo defenda ngopfu lava onaka. Kutula batwisiwa ku vava loko languta kahle mingiseri loko languta kahle fileka swigwevo kumbe xani ka vanhu va khomiweke ku hundziseka van'wana emisaveni jikijiki ta leswaku veri hayi u humini bail ya malimuni yendle yini xana ke lava va yo va nga twisiwa ku vava kumbe lava twa ku vava ku humelela yini hi vona eseswo mingiseri hafu kumbe kahle fileke awara liya yanharhu eka nhlikani wa siku ra mitlhanongonoko i bambari lo mina wona mingiseri dayila rimembe ngoveni vuya kahle na nhlokomhaka ta mahungu
2: Feleka Bumpa Reloaded Free 26 Nindiga

Yeah.

Yeah.

Pastilo sa mga mangkari. Filika bump. Pamparilote. 326 Ninding.

0: the ground fapsa kahle feleke na human bzersi murthweke bitwa ku don't go away
1: and ungafambi
0: shem ungafambi shem swilo kahle kahle swinge pfuki swisitshami swirikari swana emkama enkwayo nkarhi wun'wana ku tshembisa leswi ku mokwana na hlwe ku swifikelela ni vuya na leswi nkarhi wun'wana ku tshembisa nyama ni ya vuya na leswi nkarhi wun'wana leswi ni
1: vuya ni ngari na nchumu
0: don't go away resume kahle mixer mr crown Hamsir Tan, Mingsir, ine famba kwini? Yes, mina kahle kashengile xi axa kwa ku niketa kahle felekele bakuwa ka tikurena ra Afrika Dzonga, xikamwe kendri ka matiko mambe eka nhlikani wa sikurena mothla. Tikona le famba ku mahlweni kumbe xani ka sikona le sibakuwa eka tikurena ra Afrika Dzonga eka nhlikani wa sikurena mothla.
1: Enti iso hele la vhangsir va hina ri simra kahle ri ngangensa kahle ka xiphemile xiwani. Khumela right minutes simela ku lika avare liya kunga avare ya mune nengona ko bamba reloaded va khazi va kona eko ku hungasa eka nhlikani wa sikurena mothla mingsir va mina. Kambe loko khana ku ta kahle ka ma lama baka mpongo nele kara na mutlhasiki va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri eka xikolo xa le Gauteng kumbexani va Gauteng Education Department va va kha va hlamusela kahle ngopfu kutani loko kha va swi vona ku ri ingaku e province ya le xilungwini yi va yi kha yi talele hi swo talatala naswona vugevenga ingaku byi sungula eka malembe lama le hansi swinene va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri va Gauteng Department of Education va va kha va sungule ku va kha va fambafamba na swikolo na va xiphorisa kumbe lava tirhanaka hi nawu va kha va secha va fika xikolweni va nga vulangi leswaku hi ta fika lava ku kha hlamusela ku already va va kha va hundze eka swikolo swa 23 lava ka kha hlamusela ku ri so far va va kha va kume swidzidziharisi ku hambana na hambana na ka swona swi swo tlhava swi swo dlaya hi ku hambana na hambana na ka swona leswi vulaka ku vana lava a va safe exikolweni na vona a va safe eka vona vinyi lero va ngo sungula nyimpi kwala na kwala mukuma ku veri n'wana etlhavini a nga ha ri kona amisaveni ehlamala ku exikolweni hi laha a fanele ku va a kha a fika a hlayiseka kona kambe va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri na mintlawantlawa ya vugangsterism naswona yi va yi kha yi sungurile kokwalaya lava kha hlamusela kahle ngopfu ku ri wa n'wi vona n'wana loyi ku ri n'wana loyi a ko va n'wana wa xikolo n'wana wa xikolo wa n'wi vona i basile i discipline hi ndlela ya kahle kambe va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri se va ta va kha va tiyisa xandla hambi vo fika va va tekanyana va va ya vekanyana vhikinyana a xitokisini ku va va kha va va vuyisa endleleni hi ndlela ya kahle kambe loko a swo va tani le South Africa kumbexani le Limpopo va tiyisa xandla hi ndlela leyi na tshemba ku a swi ta tshamiseka
0: ya swona veleke a swi ta va kahle mingise aba fiki kahle kahle va kota ku bona swa ku va endla yini va huma njani veleke bona vanhu vo fana va lava Hamsir Tan khazi a long time ka rin'wana ra hungu leri famba ku mahlweni ka tikwena ra Afrika Dzonga xikan'we kenri ka matiko mambe ka nhlikani wa sukurana mutlha ku na wanuna mani loyi gwala ka masiku la kha ba huwa swinene ngoka swinge swa mabulo okay ku na wanuna wo tivoneleni a nga nyenga xitokisini
1: hey
0: kasi ka nkarhi wa sweswo va kumisani makenta ku hayikho papa khulu va kumile se va khomwini va tlhelelini kasi a va ha tlhelelangi ka yona jele leyi a va ri ka yona taniku va kote ku tsutsuma sweswi va yisiwe kwale a hoxi mampurha ve ri va tshame kahle swinene ngopfu lava nga tshama kona ende lava nga tshama kona voni kwa xirhumwani xa vona va ri swakwe rhumu liyani mati va yina mati nyana na swina na xihambukelo kwalaya tlhelo na novoloro se va va nyikile
1: ya va amukeriwile
0: ha se va na kara kahle swinene ngopfu kasi ka kumisani makenta ku xigevenga lexi mingiseri wa GSRFM masiku ya mune leyo nga hunda xi khomiwile velekele kambe hi maphorisa ku nga 10 September kumbexani ke i khomiwe kahle nne hi ti 10 September ka siku ra namuntlha ndzhaku ka loko a nyengini masiku ma mune lama nga hunda kamboy wa Edward Khomudzo Madiba ikhomule veleke maphorisa ndzaka loko a balekile ejele ya Red Ground kusuhani na Mike Eng Nsota kasike mboy wa kuvikiwa leswaku ri ka etirhela xigwevo xa malembe ya makhume mbirhi ka 20 loko a ta baleka ejele kasike eka nkarhi wa sweswi kuvikiwa leswaku ri ikho ikumekile se bagoy
1: a va hefemurile nyana masiku la mama mune lama malume na bona a fane va lo veta va ku
0: hei
1: Ah,
0: ni ni bona kandiso nwanani eva kha ku msa makenta ku hey yo hi loyi wani hangu bona wo hangu bona hi kombela me pfuna va ku ya kumeka kahle afleteni nyana yinwana kha ringeta ku tumbela nyana go kwa la va pfa ku ki
1: swa ku ithathlela ka ndzawu le vanhu va nguti va
0: ende vera balekara rombira
1: maluma va karele
0: ya wa hlupa
1: ya wa
0: shakarat James
1: ku ze se vanwe iseleka khonse mabura na tsemba kule se vata va khama ngwe tsela
0: ange lu le ni kahle kahle engari na nawo wa kona wa se ya rinda hi vanhu va ku ringana nhungu lava rindaku khotso andauliana hayi hi vambiri hayi hunwe se ya rinda vanhu va ku ringana nhungu loko izama ku wa jumpa lani ya hlangana ende e vanhu vo
1: sala
0: ende ngari
1: hlekete ya malume yi tshama yi ri busy va tshama va kha va hlayelela ingaku loko va ze va tshama ndhawini nkarhi wo leha va swi vona vona
0: nga ri munhu wa ti-plan nyana so
1: kuna
0: kurikumba luya le a ya ndza dudla loyi a yehliweke vhele ke hina ndhulu wa kumbexanike loyi a yehliwa na hi nandzu wodla swichudiyeni swa ku ringana 14 khazi i nghozi leyi nga ziva kona ndhaka tin'hweti timbirhi leti nga hundza loko xikolo xi pfula siku xikolo xi pfulaka hi rona ku ve na nghozi leyiwa kumbisani makeni ta ku muchayeri u chayele xibazani a va a pyobyiwini vhele ke hi ndlela yoyaleyo kasi ke kumbisani makeni ta ku ri hayikho loyi wa mfowethu ka siku leri ra tolo u hume kahle bele ya ku ringana 3000 muehleketeleriwa a ri emahlweni ka huvo ya majistrata eka mixo wa siku ra tolo eka siku ya yingisela e ntirho wa ku hehliwa ka mlandu leyi khumbekaka eka yona leyi nga endleka kahle feleke 9 September eka lembe ra okay a ku ri okay khumbekeke eka yona swa tolo leswiwa kasi ka hi nkarhi wa ntirho muyimeri wa miehleketeleriwa i tivisile majistrata leswaku ri dudla i munhu loyi a nga na miehleketo yo salela endzhaku kasi ke hi swona swi nga endla leswaku ri a hluleka ku hlayelela mpfhuka wa swibazani na lori hi siku leri nghozi yi nga humelela hi rona kasi ke tin'hweti hi n'hweti ya January lembe ra 2026 dudla u lahlekeriwile feleke hi vulawuri bya xibazani xo rhwala vana va xikolo laha a nga tlumbana na lori yo rhwala tinhundzu hi nkarhi wo walowo ve ri majistr lawyer ya yena i byele majistrate leswaku hayi mihlekete yena yi salela ndhaku so loko ri lawyera kahle kahle ho fanekele i defenda i vula swaku hayi mani hayi mihlekete ya vanhu lava a yi tshamisekanga i tihypanyana so yi tsutsuma ngopfu ya rhangelela daswa mi kuma ku va ze va dati mali ku va kota ku huma na vona leswi so i ta fika ku hayi a humi i na vana i ya tirha a va majistrate a nga ha swi teki swilo swerasi sweswo
1: tasofika swi vava eka vatswari va vana tanihiloko va kha i tsuta kun'wana ya exikolweni i hlayisekile kambe ta va kha hlangana a ndzhaku swi tlhela kuma ku ri loyi a chayela se i huma hi bale ya 3000 swi fika swi vavanyana eka vatswari mara hi ta ku yini enawu i nawu kambe a langutana kambe mingisa ra mina vavasati va hume hi xitalo ka siku ra namuntlha ku va kha va kombisa ku vilela a ndzhaku ka loko va kha ku ri na sesi a tiva kahle ngopfu hi vito ra Thembi Lukhele laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku i kumiwe a hundze emisaveni a tlhaveteriwile naswona a va a kha a cukumetiwile exigangeni laha va kha hi kuma ku ri yaleyo a ku ri siku bya sonta laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri lava ku kha hlamusela kahle ngopfu ku ri mihleketeleriwa miehleketelo wo sungula emurhandzi wa yena se swo fika swi vava a hi swi tekeni mi kuma ku ri a hi yena murhandziwa ma swi tiva ku ri wa famba na vusiku i fika i hlangana na nghozi va ku tlhavetela kambe hi ku murhandziwa yena wo sungula loyi i va ku kha na yena va tshama va kha va hleketelele yena kambe ke i ta ku yini i timhaka leti va ku kha ti ri kona kambe a ha tsundzuxana ku ri loko ku ri ku swi vona ku ri rirhandzu leri a ri nandziyanandziya swona kumbexana a hi rirhandzu leri ri va ku ri kha ri ri kahle swontswa hi huma ivi hi tlhe hi kela ya mahlweni na vutomi
0: ya hi sweswo mingiseri hi ku ya mahlweni hi nga languta kahle ka yin'wana mhangu ne lowu nga endleka etindhawini ta le northwest loko hi nghena kahle northwest mingiseri hi languta kahle leswaku ku na nkulukumba luya ve ri i James Mwajane loyi a nga khomiwa yena ndro dlaya evanhu vanharhu hi foxolo ya u ti vona ka risile ka court a ri hava gqweta
1: a ku ni ta swi endla mina leswi
0: ya ne
1: hoy
0: James swa ku ri lava va ku ri loko va ku hayi nga teki loyi a ri a mfumo ni swa ku vona lava ya James Mwajane u khomile feleke maphorisa hi nandzu wo dlaya vanhu vanharhu muaki evuema ekusuhi na mukapa sastand enorthwest hit u ti vona ka risile feleke emahlweni ka court tolo ya ti-9 ta ndzhati eka lembe ra 2026 a ri hava gqweta naswona ke u byeriwile leswaku ri a vuyela exitokisini ku fikelela a kumeriwa gqweta ra mfumo va alini va ku a nge tengeli a tlhelela ni bodi mi va tshama mi ze mi kumeriwa kahle leswi mi nga ta hi byela swona hina a nge mi tumani u dyela nkarhi James u dlayela murhandziwa wa yena Mayibone Lefoka na sesi wa murhandziwa wa yena na Esther Lefoka a hetelela hi ku dlaya muhlekisani kumbe boyfriend ya Esther Tshepo Mulekwa hinkwavo u va dlayile hi foxolo eka sike muhehliwa leswaku ri vahlaseriwile lava vanharhu va hetelele ku voniwa swin'we na yena endlwini ya Tshepo Mulekwa hi sota na mixo ku na 23 mahori lembe ra 2026 mintsumbu ya vahleketeleriwa lavanharhu yi kumiwile endlwini ku hehliwa leswaku ri va dlayiwile hi foxolo kasi ke Mwajane u balekile kusukela ka kwaloko a siya na foni ya yena endhawini ya vugevenga naswona ke maphorisa hi ku pfuniwa hi vaakatiko va kotile ku n'wi khoma laha a tumbele kona kasi ke nsusumeto wa ku dlayiwa ka vanhu lavawani wa lavisisiwa emaphorisa na le ka nkarhi wa sweswiwani vanhu vanharhu hi foxolo hi nkarhi wun'we mapfalumo va me kwihi vumunhu byi kwihi
1: ya vumunhu byi va byi nga ha ri kona ivi khena ku tana kambe ka hungu ro hetelela mingisa mina heyi ku hlangana nina tikweni ra Afrika-Dzonga na wu le ku tirheni matimba ku na case ya Mapisa Qakula mani a va ri a national assembly speaker khale ka voho laya va kha hi kuma kahle ngopfu himpela ku mani no siziviwe Mapisa Qakula ka va va kha va ti vonakarisa kahle eNorth Gauteng High Court a Pitori laya va kha hi kuma kahle ngopfu mingisameko lava nga heta hlamusela ku vana va nge he swi koti ku ya mahlweni na test na testifya lava ka kha hlamusela ku a va ha titwi kahle swa vava ingaku se mhani va chuwachuwa ingaku ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga Icon, kule kutikene. Kambe oh tshemba leswaku va kumbe va nga vatwela nyana vusiwana.
0: Na uzisiwani kahle kahle avele kutweni ka vusiwana va yisa lavoa. Vele kutirheni ku tshembeka
1: sweswi mativa. Vele kutirheni swinene. Ene swi va swi kha swi komba kahle ku ri ingaku a tikweni ra Afrika-Dzonga se nawu ya kun'wanyana.
0: Ya. Ku na ku cinceni. Futhi loko languta ne a heta kumbexani hi xitalo hi va hi ri karhi ku ri na mhaka leya racism. Wa vona munhu loyi a tikiselaka kumbe ku gweva vanhu va ntima i va a ri munhu leswi vulaka ku ri na lowa nhlonge wo basa swi nga n'wi fanela na yena a ku na leswi swa rihlawula mbala kumbe xihlawuhlawu hambi swi ri tani makhazi wa game eka radio ya wena kasi ka eka mahungu ya awari leya munana rimemba ngoveni ka xivondo 106.0 ka rito ra rixaka i nhlikana.

0: Mastin ng samba ng mga kari.
1: Mastin ng samba ng mga kari.
0: Feeling a bump, bump, bump. Pampa reloaded.
1: Pampa reloaded.
0: 326 Nindega. La. Pampinjan Haihua.
1: Pampa reloaded.
2: Ay, managan minisya na napsa siya tambang.

0: estilo sombra de
1: mi estilo sombra de mi carry.
0: Feliga bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
2: vadyondzi va tiko ra Zimbabwe lava nga endlaka giredi ya 12 lava nga susiwa laha tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ro hetelela ku va va ri kona va languteriwa ku va va ri karhi va vuya va tihisa swikambelo swa vona ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya xifundzankulu xa Limpopo hi lava va langutisa kahle pfhumba ra Operation Phuza Weekend eka n'hweti leyi mahungu xitalo le ka wara ntlhanu endran
0: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka G7.
3: Ma Endo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwale Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Bay Sand, Filling Sand na Stone Sand. Xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kula Giyani a Section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandu@gmail.com. Ma Andrew Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
0: Na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona. Naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
4: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: a tindzawini ta le Europe ko mahevehevhe
1: ene swileka ku va wona.
0: Eh so be raiko hayi be ri ku ngulanguteni mfana luya ku ya hi ti team ta ku tala swinene ngopfu ta le Europe so leswi la ku raiko nkarhi wihi na wihi hi nga sele ku hayi be ri arila hey be ri arila hey be ri arila mfana se a fambile
1: ya impela swi tikomba kahle ku football ya le South Africa yi le ku tirhela matimba swinene ene ku na tinyiko to karhi leti nga kona leti se ti nga ku tekeriweni enhlokweni bank service South Africa mi swi tiva ku na Apple leyi nga tivala kahle ngopfu hi theku i company ya Apple laha vo tala va se va kha va tirhisa kahle tifoni ta ti-Apple ti-iPad na hinkwaswinkwaswo ka swona laha va kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku va kha hlamusela kahle ngopfu ku na CEO leyintshwa va yi vula kahle ngopfu i John Tenas se i va a kha a te na foni leyi petsapetsekaku ya iPhone. Ya lava ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisamela ku a hi foni ya ku chipa i foni leyi va ku yi kha yi ni vula ku Apple yi va yi kha yi tisa tifoni leti ti va ku ti kha ti ri na ntsengonyana wa ku tlhamutlhama se a hi khale ku hume tin'wana se wa kha hlamusela ku CEO leyintshwa yi te na foni yin'wana kambe leyi mi kota ku yi petsapetsa swi va tanatano kambe ke lava kha yi kuma kahle ngopfu ku swi tikomba kahle ku vanhu vo tala na vona va va kha va yi tsakerile kaku swi tikomba ingaku vanhu a va ha na mhaka na ku xixa swimali muni tena sike xi swi durhela va swi lava
0: yane allright ya ku na ya ku va ku ri leriwa hungu na rona vo
1: ya
0: ku ya hi vafundhisi lava nga koho yane okay nga tikuma khongela lama se ma hambanini ku fikela kwini hi ku na mfundhisi mativa loyi a nga ze a va a tiveka kahle swinene ngopfu lembe ra 2021 swa ku i koho hungu leri tlheri vuya nakambe matimba swinene ngopfu eka lembe leriwani yi sungule ku hangalaka kahle na swiyenge swa mabulu nakambe ku na mfundhisi loyi a va ku hayi u horisa vanhu hi ku va a tshama ehenhleni ka swikandza swa voho ivi loko a tshama ku va na migingiriko yaliyana yaliya a ku hayi khono mukhongelela mihola hi vito ra Yesu ivi eyi loko ni nga ti ku
1: amen
0: so xikhongelo lexiya xo tshama xi ri kona ka yena mfundhisi hi ku ha phela
1: kasi si tawo shiruko
0: shikongero phela veri mfundisi ne loko va fanikele
1: va na family ya matanda
0: na swi dwadwa zwe siya swa ti bonjis
1: haleluya
0: so va ku hlamala leswi nene ngo hi yoma ka leyi kasi ke yi tlhelisikula kahle ku circulator ne na leyi yin'wana ya mfundhisi lowu le Nigeria luya wa ku loko service yi ri a xikarhi aku hayi i ntsumi i ta kha xikahele a tlhandlukela amapapeni ivi loko va ku va n'wi komba kha tlakuka kha kokwa hi ntambu yin'wani hi luya a huma roofing a ya le henhla leyi va kombisani makenta ku a yi khona mfu i ntsumi hi luya u fambini ni yona ke hi yin'wani yi nga sungula ku tlhe yi hangalaka kahle mpela na swiyenge swa maburu ka nkarhi wa sweswiwa se vanhu va ti vutisaka swa ku heyi kasi ku humelela yini hi vafundhisi lavawa loko va ha languta yaleyo ku na luwa wun'wani wa mfundhisi wa ku dyisa vanhu mabyasi hi yin'wana yona
1: kahlekahleku
0: na kereke leyi nga pfula hala John veri is it havula
1: chechya
0: ku na mfundhisi va ri mfundhisi ri mina ni vone hi nga ri ya vanhu lava hlawuriwa ende a ni voni xo biha hi vanhu lavawani hi ku na vona xikwembu va xi tiva se nitembe na ha pfula kereke
1: va khongela va khongelela xikwembu xa
0: hi swo sweswo i vinyo ya
1: se ve ri hambi va mihlongorile kerekeni kumbe njhani havula
0: havula church mfundhisi va kona na vona va hava xerini tipurapura leyi va ni tsakise ku mpahla leyi va ya yimbalaka na vona yi va yi ri na xihambano va hlaya bibele ku na ku na nkarhi lowu va ku va va taku na tiwayini va ku hayi ko a yi havula havuleni
1: ku na yin'wani nakambe kereke ku biwa na ta xigaza va ku hari yeriyeriyeriyeri
0: i mhaka yintsongo yaleyo kahlekahle ku le ku tsakiseni tikerekeni ku le ku nyanganyeni na matirhelo ma wafundhisi ma le ka xiyimo xa le henhla swinene ngoma tiva ma tlakukile mara ku bihe tetiya ta ku hayi mfundhisi loyi a ku mina ikhe ni khongelela vanhu ni tshame henhleni ka vona tshamisekangi leswiya hamiswimitani mingiseri wo sala kahle feleke na timinete ta ku ringana tinharhu yi nghena kahle ka awara leya ntlhanu eka nhlikani wa siku ra namuntlha remember ngoveni i kona eka nongonoko pambari loded ku va mi niketa kahle feleke mahungu ya awara leya ntlhanu eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi le ku fambeni kahle mina na wona mingiseri leka nongonoko.

0: Kastilong Samba ng Mingkari.
1: Kastilong Samba ng Mingkari.
0: Filiga Pamparilotet. 326 Mindega. La Tumpinjan Haihua.
1: Pamparilotet.
0: Tisela wena andle ka ribengo kumbe ku biyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Rimeni.
2: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa Bamba Reloaded. Mahungu i ya awara ya ntlhanu ku languteka ngungula eka awara leyi. Vadyondzi lava endlaka ntanga ya 12 lava sukaka etikweni ra Zimbabwe va boheka ku vuyela etikweni ra Afrika-Dzonga ku va va ri karhi va hetisa swikambelo swa vona. Leswi swi te endzhaka nhlangano wa machanimachi lowu va kona lava vika leswaku vaaki lava kalaka va nga riki na maphepha va fanerile ku va va helerile hi siku ra 14 eka n'hweti ya Khotavuxika. Xikolo xikolo xa Zimbabwe Expedition Permit Coordinate Academy leswi endlaka swikombelo swa vadyondzi lava khumbekaka va va ri karhi va tlhelela etikweni ra Afrika-Dzonga ku va va ri karhi va yisa emahlweni na swikambelo swa vona. Vadyondzi lava tshamaka eka tindhawu to bode Joni va ri karhi ku tilulamisela swikambelo swa vona swo hela ka lembe. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jesus FM. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi la yisa emahlweni na pfhumba ra Operation Poza Weekend eka n'hweti leyi hi humaka eka yona. Eka n'hweti leyi nhlayo ya 190 wa vacheri va khomile xifundzeninkulu hinkwaxo hikokwalaho ko chela va byetwile. MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na Kedekekano sola swinene ku va va ri karhi va chela va byetwile no vika leswaku vutomi bya vakhandziyi byi nga va ekhombyeni swinene. Muvulavuleri wa ndzawulo Mashudu Mabat wa hlamusela. Ku languteka unguro gimete ka awara leyi. MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo na Kedekekano amukerile ku thoriwa ka vufambisi lebyintshwa bya le henhla bya vukorhokeri ya maphorisa Afrika-Dzonga exifundzeninkulu xa Limpopo hi mukhomixinara wa maphorisa General Janice Krippers. Ku thoriwa loku hi laha ku nga ta sunguriwaka ku va va ri karhi va tirha hi xihatla eka ku lwisana na vugevenga, ku antswisa vukorhokeri kun'we na ku va va ri karhi va vona leswaku magondzo lama hlayisekeke. MEC hi loyi a nga ta tihlanganisa na vufambisi bya le henhla lebyintshwa swin'we na mukhomixinara maphorisa eka vhiki leri taka ku va va ri karhi va ringanisa kungu ro sivela vugevenga exifundzeninkulu hinkwaxo. Hungu rero ri gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Vadyondzi lava nga le tikweni ra Zimbabwe lava va endla ntanga 12 etikweni ra Afrika-Dzonga va languteriwa ku tlhela va vuyi ku va va ri karhi va hetisa swikambelo swa vona swa metiriki. Gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko Bamba Reloaded ku ya emahlweni ehlanganeni ka nongonoko wa ta miganga.
0: Tisela wena andle ka ribengo kumbe ku biyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.

0: Right, let's break out. Let me see. Let's get some car. Right, you push the 929 from Sir Gatla Felica now. Bora, some more to have it to Abacum 7's way to Sigity.
1: Says, yeah, a pinger of Abacum's go up and tiny cats.
0: Right, in
1: Friday. Yeah, yeah. Okay, Ingaron, Shakumaka, Bank Servina. Nhlokomhaka eka nhlekani kumbe ka ndzenga scroll mathe tshama kahle hi ndlela leyi verisana swibi kumbe swikahle ku byela munhu loyi a ku vutisa ku xana munhu loyi I munhu wa njhani ivi u sungula ku vulavula hinkwaswo ke phevo loko vutisani ivi seni va ku munhu loyi I munhu wa njhani sungula ku ai mathonsi kokodala mathonsi
0: kasi loko I munhu wa njhani ani inbudzela ku no kudzela ku
1: yemu. Ndakusa la hinkwa.
0: Eh.
1: Se I mina se ni yavula na leti ya to ka tinga kahle ni vana ta kahle.
0: I la ku tiva ku I munhu wa njani.
1: Se swika.
0: Wa la ba ya ba phi. Wa vula na zona. Eh, wa famba ngona vana ngena ka eh ngena ka ndawu ya wrong mazibo. Eh, ha la ba kahle la ba ya la eh la ba ba kahle va gongondela. Na sweswo wa bula. Hey, ayi yane. Inhlokomba ka mix area leyo okay, ka 0608 75942. Loko na hala lexi nhlekisaka ne. Hi leswi vulaka president wa tikulira ra America Donald Trump. Eri yena leswi a ku swiendleni ka nkarhi wa sweswiwa i rhume hi xikwembu ku ta ponisa tiko ra America. Haka loko a ri na tinyimpinyimpi leti akhawunti to zela leswiwana leswiya ivi a vuya a ta hi byela ku ha I rhume hi xikwembu a swo yini Donald Trump na so yini
1: malume va nyikiwela matimba yo boma matiko man'wana
0: haleluya va rhume hi xikwembu na swo xin'wana lexi ni tsakisaka ku ne ku na couple nyana yin'wana yi kumeka a ndhawini leti ya talavo hi le Zimbabwe kahlekahle a va ka masiku ndhaku a ve va yingisela kahle emakeni ta divorce ya vona kumbe a ve ka divorce hearing lexi nga fika xi chavisa vachuchisi na lava va ri koko kwalaya va tlhe va ya na vona va mbale mpahla ya kufana
1: ene most high vona vo sungula
0: vo fika va va caci va ku ha n'we tlhelani mi ya lunghisa swa n'wini wa yimila ku huwa na hina na
1: ene pheku a yinela van'wansati
0: minjhani mileta mimbale a mpahla ya ku fana mara mi tele ku fayela divorce minjhani
1: ni nga kuma ku drop ta vona hinkwavo swimba swa vona I match se va fanele va mbala yini
0: phela ku mbale ku fana ne mitlhe mi hi komba ku swa ku mi fanele na ku fikela kwihi ga mi tsake ku fikela kwihi se ha famba ni va lunghisa swa n'wini
1: yaleyi nhlokomhaka vayiserivayini mi kuma kahle ka 0608 75942 mi yi kuma kahle mitlhe mi rhumela kahle na mikandziyiso ka yona nambara leyi ya WhatsApp kambe ke ya mi yi twe kahle nhlokomhaka loko u ni vutisa ku manimani I munhu wa njhani ni ku hlamusela hinkwaswo swi kahle
0: 0608 75942 kumbe vula leti ta kahle to biha hallo
2: vakhazi yes mpukini na
1: mpukile minjhani
2: epokini ah okay mo ngena ka hloko mhaka masa kumbala ku fana ku nga ri nantu ana va nga thaba nga tlela ngi ndlu yini mo ngena ka le nwa yana hloko mhaka so kotlana so kotlana okay mina ni me lo ngena ka hloko mhaka ni ni vona swibihini ku munhu a tatani vutisa munhu wo karhi ku injani masivona ku why ni vula so a hi voni mavonelo ya hina a ya fana mina ni nga ku I kahle ivi hi a vona a nga ri kahle ivi loko a nga kahle ivi a ya vona a ri kahle ivi xi a tlha n'wi byela swi tshambe swi n'wi humelela mesa swo
0: kahlekahle a ni ngo loko a vutisa n'wina I lava ku twa sayiti ra n'wina se n'we mi fe mi vula leswi munhu mi n'wi tivisaka swona okay hi loyi swi swa nghala mathosi mi n'wi tiva hiyini
2: la ku vula hi express leyi ni ngo tshame swi ni humelela I kona mijitanyana wun'wanyana a nga tshama lava sesi wun'wana sesi loyi a kusuhana na mi ngopfu ivi ni n'wi hlamusela ni ku a sesi loyi I swoswo na swo I rhandzana na swimanimani a mativa leswi a nga ta ta ni kokise swo tindleve se a ku loko ni rhandzana swimanimani I byele hi makulu ya ni n'wi lani ande vanhu valava va ri kusuhana na mi hinkwavo a ni nga swi lavi ku onhela vanhu lavana ma ni nga khochiwanga lo fika ni vutisa ku ndleka yini hinkwavo va ri kusuhana na mi mijita loyi kusuhana na mi na se kusuhana na mi se ni seyivha ku ni vulavula ntiyiso lowu wa straight ku hayi sesi luwa yi kahle mara u rhandzana na swimanimani ande swimanimani a ku chomi ya mina hi mi hisa luya mi hisa luya a fika a nghena loko a nghena a tlha fika a byela ku a bela swa ngaha leyi ni byele ku hi rhandzana swimani ivi luya a ni tele a ku se loko ni rhandzana swimanimani a wu lava loyi ni nga n'wi rhandzi na I lava ku ni thikisa vanhu wena
1: se nkinga yi veka luya a nga tlhaya vula ku ri ni
2: vutise u tlhe ku ani se I fika ti vula ivi a rhandziwa ya ku swa ngaha a ni humesini ka wena ande hinkwavo ti chomi ta mina wa swi vona ande swi ni tlhekele ku ndlela ko tala van'wana se va tekanini hi mhaka

0: Mara swi olova ku mi nga loko mi kuma n'wi dyondza mi nga ha vona manyala lama a ma endlaka n'wi na hi n'wexe loko mi ri na yena kumbe mi nga yena yena kha ma tumbeta manyala lamaya.
1: A hi ngo munhu loyi ta n'wi teka ni ta pfa ni tshama na hi 2 days 3 days nyana ni nga se za ku n'wi lovola na n'wi dyondza mahanyelo.
0: Okay.
1: Ni kan ni tiva ku ya hanye njhani loko ro ku n'wi byala ni ta swi tiva loko ro ku rhandza ngo vanuna ni ta swi tiva
0: i ta mi komba njhani ku rhandza ngo vanuna
1: swi ta voneki wa ka foniwa ngu loko hi ri kona a ni tifoni wa tarasa na mina
0: va ha foneriwa na va sweswi kesi ri vutixitereka.
2: Thank you,
0: my friend.
2: Thank you.
0: The phone is not going to ring. You're a wee.
3: Njani basho
0: hipukile mjani
2: mfundisi
3: hipukile
2: ina
3: ndaitwa isoko mhaka lawani inga kuri antsiri ku mara mshani so mako ba kuba ku ami vala ku lengo kwiti mhaka ta marhandu ni vula vula hi ku vutisa munhu ku xana munhu liyani vanhu tiva e hanyisa ku yini xana hi swona mbutisa ku swona
2: hi swona papa
3: mina loko munhu ani vutisa etani mulo anga tani botisa ne e munhu a kumbishan anga na yona approach ya ku approacha luya ala ku tiba yeah so ipona mina ndiri ku suhane na luya so that is why ta botisa me se mina ntang dzwela ani wan bona ni ni mamkari o tala ni vandiri na luya ntang dzwela ku luyani e munhu wa so ani kuna ta xifita ani nga ta hunguta because na n'wi tiva munhu luya hi leswi mina ni nga endlaka swona loko munhu u ni vutisa hi munhu a ku ri fani mani wa n'wi tiva na swi hanyisa ku a futi kahle kahle swa ku hanyisa ku yini ani munhu a nge vuli ne i to vula ku wa n'wi tiva na i njhani so sweswiya swo taniyama swi twisisa
0: musiula
3: na swi vona ani na vona ku ri okay loyi why a vutisa a lava ku ta tiva hi vutomi bya luya se a ni na hlavutelo mina na swi tiva ni vulavula hi mina sweswi se ta n'wi byela recording hi laha yena a swi lavisaka swona i la ku pfuniwa munhu loyiwani hi ku ya hi mina. mina hi swona se ni fanele ni n'wi pfuna hi laha ni nga ta n'wi pfuna hi kona loko se manjhele va hlanganile na lava nga kumbexana a lava ku ta ku va hlangana va ta vulavula sweswiya i ta twa leswi mina a ni n'wi byela swona ku ni tiva luya ni ta vula leswi ni tivaka swona
2: Thank you. 060-875-9402.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Ugo.
4: Hayi twa na soko makaya nwina la. Hello.
0: Hello, Kazo.
4: Oh, ani ngari ku mutweni vo Kazo, ani mitoka radio mara seni mitoka.
0: Shap shap Kazi.
4: Eh, mei ku hi mina loko munhu oni kutisa kuri man mani injani. Ninge koti ku nungu hlamusela kuri injani. Ku siku rin'wana ni ni nga n'wi tiva hi swo saseka kasi mahanyelo lama ya se ya jikile hi man'wana kumbe ni n'wi tiva hi swo biha kasi se i jikile mahanyelo lamaya ni ngo hlamusela ku ri a ni n'wi tivi kahle wo vutisa van'wana hi ku wa hlamusela munhu u kuma ku ri a n'wi hlamuseli kahle loko a ya nghena se a kuma ku ri kahle a dina vula ku a machudite wena yini yini mara na ni swi vonisi swona swa holovisa Eh, mabonele ya mashutu kwecha simpe kuno ri kwala ri paplasa ska vukosi bya ka kubai. Thank you vakazi.
2: Thank you vakazi. Hlayiseka.
4: Thank you.
2: Thank
5: you. Call has been placed on hold.
0: So ya dai ni valungu.
2: Oh, na impela. Kambe ka tlhela ra nwi na mengisara mina minga swi endla na.
0: 060.
2: Wa vula swundla hinkwaswo.
6: Vakazi.
2: Vakazi.
6: Ni pfukile.
2: Hi pfukile njhani vakazi?
6: Awa hlayisekile.
2: Ina.
6: Ah, efikile enhla ka hloko maka. Ya ba siya goboza kumbe ku vulavula ntiso so fana sweswo.
0: Okay.
6: Mina munhu loyi anga tataka mina munhu nga nga hindi swi ta dependa ku imani ataku atala ku tiva ku mathosi munhu wa njhani. Eh, ikona munhu loyi anga kusina vutomi bya mina swinene. Loyi loko ku ri ni na swo leswi ni swi tivaka ni nga na vumbhoni na swona ku mathosi i a nga kahle ka swo ni nga ta ka ni nga swi koti ku miyela ni swi vula a ka yena na a nga ku swi ngopfu na mina ku na munhu ntsena loyi ni nga ta ka ni nga swi koti mina ku va private investigator ya vutomi bya vanhu bya ya yena yena i ta tivonela loko ku ri ku na swin'wana a swi lavaka ka mathosi kumbe ka mhandzaki eh mara loko ku ri i munhu loyi a nga xaka ra mina kumbe a nga kusuhi na mina loyi a ku na ku kota ku swi twisisa ku no fanele ni n'wi byela ku mhandzaki a hi khale va ha ku hisela mfana wa timpahla va davulela hi mhaka va kwatsanile i swi tiva ku i ya hlangana na munhu wo tani kumbe mathosi loko a hambana na munhu wa teka swa yena hinkwaswo leswi a ka ku xavela swa ni ta n'wi byela loyi a nga kusuhi na mina swi dependa kahlekahle sweswiwa sweswo ku rhuma ku i nga swi kota ku vulavula ntiyiso based on the fact ya ku munhu yaloyo i le kusuhi na vutomi bya wona ku fika kwihi kambe munhu njhenjhe a hi mina loyi ni faneleko ni jaja mathosi aka munhu ntsenantsena mara ku na leswi swi ngo wa n'wi tshika n'wana ka n'wina a nghena gojini i n'wi langutini kumbexani wa n'wi ponisana kumbe wa n'wi hayeleka hayi ku n'wi ponisa wa n'wi pfula matihlo ku a swi tiva ku na loko na yena a nghenaka mathosi ni langutana na yini i vutomi bya njhani leswi ni nga byi langutela ku na vana van'wanyana mhoni bye va byi kota vutomi bya vanhu lava ingaku va hlupha eh va kona va lava swi kotaka sweswo hi swo i ta hlambalana hi vutomi bya yona ku va ri i rhandzana na mathosi ni mathosi i munhu wa mikwana wa yini mara vona va ri vambirhi a va swi tshama inge n'wi kuma n'wi humesela mikwana hi swo nkateko wa yena wu kwalaya swi koho sweswo so ni nge swi koti ku n'wi sivela aka sweswo mara munhu wa swi kota ku n'wi nyika ntsena swi fana swi va na evuton'wini loko munhu a ku i kombela advice u nyika advice mara i nga n'wi seketeli loko i fane a teka ti-advhice hinkwato leti we i n'wi nyikaka tona wu n'wi nyika ntsena i kota ku n'wi komba ndlela loko ku ri he wa swi teka wa swi teka loko a nga swi teki a nga swi teki ni vulavula leyi a nga kusuhi na mina mara loyi o la ta ndlauwa munhu ntsena a lava ku ndlaku mina i nga ku mina hi mina ni faneke ni ya famba ni kambisisa vutomi bya mathosi laha mha ni tsaki ni ta ta byela yena a ni tirhi swona
0: okay
6: a a ni tirhi swona mara wa min'wana phela ku na ku kun'wana wena a la ku va chumi na munhu un'wanyana a ku papa i njhani ebuti luya loko ni ta n'wi swi tiva ku i munhu loyi i nga ku maphorisa ya sala ya tshama ya n'wi sale ndzhaku ni nge swi koti ku hoxa n'wana wa mina phakati ka ku a va na friendship na munhu yaloyo ku ri ku nga ri khale ni ta ta tenga swilo leswi i nga ku a nga swi ndlangi i lova in a wrong place at the wrong time se hayi swi dependa ka ku munhu wa kona i le kusuhi na mina ku fika kwini ni nga swi kota ku titshunxa ni n'wi byela ntiyiso henhla ka swoho loyi ni nga na vumbhoni na swoho phela ku na vanhu van'wana va endla swilo laha i nga koho i swi vona hi matihlo hayi ku ni ku ni twe mhani tsaki va ku mathosi hayi a nga kahle loko swi fikaka leswine leswi se kona ni ta va ni ka ni hemba ni ta va ni vulavula swi hi swi ni ku twa kunene mara leswi swin'wana hi va na vumbhoni na swona ku mathosi i kahle kumbe mhani tsaki va kahle kumbe a va kahle loko swi fika lana laha ku ri swilo leswi i nga swi vona kumbe i nga va na lakela ku hlangana na swona mi hlayiseni vaxivaxi wa mina mi hlayiseka vakhasi
0: right un'wana rhumele kahle nkandziyiso wa rito lamo itwelo nkandziyiso ku ni lavowavo va ta na yini
7: riperile mathonsi na yiseveseve xa mina nhlokomhaka ya n'we ya twala swi kahle a ni wo vutisiwa ku kasi munhu loyi i munhu wa njhani se i fanele i vula swa kahle i tlhela i vula na leswo biha hikuva a ni va ku vutisa loko va ku vutisa va lava swa kahle ni leswo biha wa vula hinkwaswo hi lo vutisiwa wena endla leswi i nga vutisiwa swona mavonelo hi maxitici i mamhani chavelela ka mapuvansa chama
2: thank you masevo wa mina
0: a 7-1-1-3 hallo
8: tonsi
0: ya bud masinyana
8: mama isisi wa mina hinkwawo
2: aye
8: hayi no ya twala mhaka tosi mhelo mi lovutisiwa ni nge ze ni tumbeta no n'wi byela kahle hinkwaswo loko swi ri kun'wana va ku lavela ku ya tirha amayini mara va fanele va sungula va twisa ku nkulukumba leyiwani kumbexani kumbe wa hlangane nhloko kumbe ka njhani va ku hasi i njhani mara mathosi me ni ya ku mathosi a nga kahle khale mathosi a fanele a nghena mayini a rhela ma tijika ni hundzuluka lamaya ene loko se fa i ya yi twa ndhuma liya ya ku hi mele ni nga fanele ku layita ku i nga wu kumi ntirho loyi i ya ni teka njhani mara ya ni tekisa ku yini a ku a ntirho a ni fanele u kumile va yi va nghena ka xiyiso lexiyana a xi ku xi ni layita mpere carbota ro fane swilo kahle ku hi n'we mani va kota ku hlamusela a mirhi i hanya kahle hi ndlela ya njhani
0: ya
8: a va kota ku vona a tiva ku a hi munhu wo kumbexani wa bavani kumbe ku dlaya swi tani loko hayi mhe ni n'wi tiva a ri kahle a ni tivi loko sweswo a nga swi endla mara mhe ni n'wi tiva khale na khale a ri kahle hayi ku se majeseni ya tumbeta manjheni mathosi a fanele a kha a laveka kun'wana a tirha

0: misava ya vona ku nga se ba awara ya nwe va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula eGiyani a section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andy Bricks and Sand aka kaya ra wena i swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
1: kuma xitilo famba na minkarhi famba na minkarhi Feleka bam reloaded 326 ninjega la tombinjana

0: Mboko tapsi holy boy ser se mri tweke bitwa kurito wa umune mingseri lika ka isikhongelo lesiya
1: sikura va rona sikura sikhongelo swa va manana va ku vulavula rito vulavula na xikwembu xa mina kambe ri simra kahle swinene mingisa mera va ku ri karengetsa kumentana wa timinets mela ku lika awara liya ku ka awara ya ntsevu hi nge fambi hi nga navelelangi siku ra wa ra ku velekiwa happy birthday eka n'wina hinkwenu

0: tlangela ka siku ra n'wi ra ku velekiwa hi nge Xikwembu xi ngo mi katekisa ku ya emahlweni a hi tekeni ka 0608 75 942.
1: Hallo,
2: ku na hosi Mahlohlwane kusuka laha tikweni ra ka Mahlohlwane na mhani Ellen Kubayi kusuka laha tikweni ra ka Mswana na Ncako Maxindi kusuka laha ka Mswana. Ku hlula Ndhambi kusuka laha Xivulani, ku hlula Maxindi kusuka laha Janet Ana Rinoko na Vahla kusuka laha ka Makoxa. Ku na Tsundu Maluleke kusuka laha tikweni ra ka Mapovele. Na hinkwavo lava bebeaka na vanhu lava nyika tiko ra namuntlha, Xikwembu xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela credit ta mali. A va nangoma ku pfuma ti-gift to Jokobay kusuka laha tikweni ra ka Mswana. Hi ta buka matekasa tirhisimo bukoza na sesi ta ku n'wa huwana ni ku hi te ta vana va mali.
1: Hi te vana va mali. All right. 0608 75 942. Happy birthday, come on. All right, lava va tlhentlha ke i rhumela kahle na nkandziso wona wa rito mingise rito ya wena leswaku wena ke navela kahle siku ra mani ra ku velekiwa hi nga teka lava nakambe ka 0608 75 942. Hallo
3: matoti
1: botixitere,
3: happy birthday ka rinoko mavasa kusuka la ka Makoxa. Rinoko tatata jekeke ramusi.
1: Okay.
3: And we can think it's just quarters of the black. That's what I did there. I saw a full margin of a group of a landed in a blow head. I was sort of a war. Thank you, Matu.
1: Thank you, Kenzie.
3: Thank you.
1: Right, ikhe nsini vele ke botixitereka 0608 75 942. Nakambe nga teka un'wana wa mingiseri kuva n'wana va rhumele kahle nkandziso.
4: Happy birthday ka rinoko mavasa aka Makoxo, ku hlula Maxindzi a Giyani a ti A, Tsundzukani Maluleke aka Mapuve, ku hlula Ndhambi a Xivulani, mhani Elene Kubayi ka Manka Mswana, mhani Janete Maxindzi aka Thomo, vana va le mhani Mahori ka Mapuve a hasi ka Sports Center.
1: Alright, can see Laska Sports Center 0608 75 942. Hello.
5: Hi, mjani washi.
1: Hi, pfukile mjani.
5: Tarana na hlatshetile mkhuluwa. Eh, ha, na ndo lokuthi nabe ngabe best gamer kana ka home 14 ya mirina ntlangu ko Ricardo.
1: Oh, can see baba, hebe bethi ka mwina ne.
5: So na mkhulu ngikho ngoku.
1: Thank you. Happy kangirana yona. Siku ya ribe kahle, happy birthday baba. 0608 75 942. Nga teka un'wana wa mingiseri ka siku ya un'wana rhumele kahle rungula lava ku happy birthday eka nhlukulo wa Masangani eka Ngove mugangeni lowa ka Makamu, kula ntukulu wa mina Madonza ya n'wananga, happy ku navelela ka mbilu ya wena a ku vi ku ya humelela ku ri i mani leyi na vhuke ya laka Ngove amugangeni wa ka Makamu. Kensin i mani leyi
0: nahisekai
1: Hello, Mijana. Ipo kile Mijana.
6: Haa, ipo kile wakazi.
1: Ina kazi.
6: Mkombo na kumaila la bete, inaila la Floyd Masamo. Kukoma 45 years. Namta ili gdeni ka kreke, ili kukoshini. Namta nangono wae, namta ili kukoma 30 years. Ili wa angle Masamo, ili kama Masatani akalduna.
1: Okay.
6: Flavet masang na kagongo mo.
0: Thank
6: you. Kumo asuwa, kumo asuwa hindi tupa lawa pula sumne nbari. Wakula, wakula, wakula, wakula.
1: Thank you, Kensi.
0: Uri. Kensi sumne nlay seka.
1: Alright. Mo iteka umwana wa mingisiri la kazi. Nkandiso wa rito na munu wala. Alright. Right. Okay. Eba kukazi na kazi. Happy birthday. Ika nhlulo Masangani la kangowe mgangeni wa kamakamu. Happy. Kula boy. Ukulela usini. Inkenso Masangani kwa la kangowe mgangeni wa kamakamu. Kensini. Feleke. Kazi kena kambi. Mwe kumakata ungonwa mingsiri. Elaka 0608 75 942. Laka nkingo. Mwe tulaso kula babo na kebarini. 106.
7: Wato jambu.
1: Ahi.
7: Iki. Takuwa uwa.
0: Mabulandlela.
7: Mina manjeke nuri happy birthday eka nkulukumba mahlehlwana.
0: Happy
8: birthday ka mhani Ellen. Goodbye ka mshani. Happy birthday ka Ntsako. Mashimzi ka mshani. Happy birthday ka Tsundzukani Xikhwathani. Maluleke ka Mapobi. Happy birthday ka xitukulwana xa Maseve. I xitukulwana xa Maseve wa tsakisa lexi. Xa Maseve wa mina. Happy birthday ka Ntukulu. Xona I ku hlula Mashimzi again section A. Na hinkwavo la birthday ya ku na vona. Happy birthday Ntukulu. Vana hinkwavo a va navelela hi manana Maria Masanganyi. Mina ni kwala ka Masanganyi kwala. Mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko.
1: All right, can see ni danko ku sipisa ka Masanganyi.
4: Happy birthday. Eka mkhaya wa mina, hosi Mahlohlwane, kusuka kwele Salema. Kulani boto wa mina, Xikwembu ximukateki sambona la motala malembe. Mina beliwa makweni wa n'wina Mhansalfina kusuka kwala ka Nhlaniki. Kulani boto wa mina, kulani na mirhandza swinene. Hipi hure, kulani hosi ya tiko.
1: Okay, teka lomu ka Andries.
9: Ni navela ya dala makwakwa kwala ka Makoxa na Khensani Faksoni loyi a va navelelaku. Loyi a va navelelaku i Lucky Manyike.
1: Khensani. Kazi.
0: Kazi. Ya swifambe kahle swinene. Alright. Happy birthday nakambe eka n'wina hinkwenu. Na n'wi mi nga tsandza ku nghena amoyeni va hi kha hi tlangela na n'wina hinkwenu ka siku ra namuntlha kambe ke nongonoko wa hina si va kha wu ya ku hi heleni hi ndlela yaleyo hi khensi swinene ku va hi kha hi fambe na n'wina kahle kumbe ku nga ku na van'wani va ka Facebook as
1: alright, a ku na swin'wana swi nga nghenelela la ka swiyenge swa mabulo laha swi endla ku ntsandzeka ku va ni va kuma.
0: Alright. Kambe ke swi tano va yingiseri va hina hi khensi swinene ku va hi kha hi fambe na n'wina kahle a hi veneni swin'wana kambe ka siku ra mundzuku nkarhi lowu fanaka 30 swi nga ri va leswaku mundzuku i mahele ya vhiki ya ku pfumala ntanga hlayiseka hinkwakunkwaku hi va hi kha hi va na vukheta hinkwakunkwaku lomu hi va ku hi kha hi ri kona.
1: Alright, hi sasuka miyingiseri wa GSRFM yigimeteni kahle nongonoko misela mi tiphina kahle hi minongonoko ya GSRFM eka siku ra namuntlha hina hi humini rimemba ngoveni ta va khalandza kahle miyingiseri na nongonoko lowu wa ta muganga eka nhlimadyambu ya siku ra namuntlha babayi hina hi huma hi la hi nga nghena hi ku no alright ku teka yini la alright hi leri swimming sir ku suka kahle vhele ke le ka luwa mfowethu lowa jala risimu ri ka dyiwa vitiwa ku i John Wick them tutor eka swigaming sir hi fambi hi ndlela leyiwani.

Sempre.

Let me go.

Shoko maka hina ahitekela mingisirwa mina hikubona kha wena ubona ngaku uNkulunkulu Sandile wakaZungu loyi anga president ya xipanele xa xa yona usuthu anga susa uNkulunkulu Deni Jordan aka xitulu xa president aka xitulu xa South African Football Association tani president anga kota kuva angususa Zungu hi unwana wa the candidate leti kahle kahle nga nkarhi wa sweswiwani un'wana na un'wana a vulavula ka hi yena ku Sandile Zungu Sandile Zungu n'wi vonini a ri tindlwini ta le Naturena hi n'wi vonini a ri Orlando a lava ku zama ku convisa Nkulunkulu Dr. Ivan Khosa hi n'wi vonini a zama ku convisa the deputy president ya South African Football Association ni n'wi winini u convince na vanhu vo tala lava fanele ku va vota ni vulavula hi loko swi ta ka bolo ya Afrika-Dzonga miyingiseriwa mina leswaku va yima ka sayiti ra yena loko swi ta ka timhaka ta ku vota ni vutisa xivutiso nhlokomhaka ya hina hi ku vona ka wena u vona ngaku Nkulunkulu Sandile Zungu loyi a nga mu yimela ku langwa ku va SAFA president u vona ngaku i ta swi kota ku va a susa Nkulunkulu Deni Jordan loyi vanhu vo tala va hleketelelaka leswaku swi na tipolitiki ku va yena a tshama xitulwini lexi a nga suka ku na vanhu lava benefitaka kusuka aka African National Congress vandla leri fumaka la Afrika-Dzonga hi ku vona ka wena i twa ingaku u ta swi kota mihisa loyi ku va a sisimula kumbe ku simula kumbe ku teka kumbe ku susa Nkulunkulu Deni Jordan ka xitulu lexiya a nga tshama ka yo mpfapfata ku byela leswaku malembe ma nga ri a nga tshama ka xona ivile a nga ninginiki loko swi ta ka timhaka ta ku va a khompyutela xitulu lexiwani wa swi tiva leswaku u ta tshama nkha hi nkanu so nhlokomhaka ya hina hi yaleyo hi beli ntingo ka nomboro ya xiranda 060 kumbe u siya nkandziyiso aka nomboro ya hina ya 060 8875942 u ni sela nkandziyiso hi ku vona ka we hi ku vona ka wena ta ni komela miyingiseri wa mina u vone ngaku Nkulunkulu Sandile Zungu a nga swi kota ku va a susa Nkulunkulu Deni wa ka Jordan na a ni swi tivi swi tivaka mutlanga bolo hi vangela tirha swin'wana na swin'wana swa endleka swi lava u tshama na jeki ya mati ntsena loko u tiva timhaka leta Sandile wa ka Zungu a nga president ya amaZulu na ku va a yimela ku langhiwa tanihi president u ni khomentela ni byele leswaku a nga swi kota loko ku ri ku a nge swi koti byeli ku why ku a nge swi koti.

ayibuyi mingisiri wa mina ayisunguli mi mahungu ya mitlangu leya ya Betway Premiership ayi kona mitlangu ka siku leri ya tolo mingisiri wa mina wa swi tiva leswaku Betway yi ta na swo tala Betway yi na swihlamari swo tala leswi ti vutisaka swo tala swa swona leswaku eyi yi fike laha xipani xa Mamelodi Sundowns swi tikombe nga ku a swi lava ku cukumeta na nkutlunya na wun'we xi lava ku teka mikutlunya hinkwayo ka ha ri nkarhi ni ku byerile leswaku loko xipani xa wena swi ri ready ku va xi khompita ka league leyiwani leswi vulaka leswaku xi fane xi teka mikutlunya ka ha ri nkarhi ku endlela leswaku loko league yi fika xikarhi va ta va tsutsumile hambi se vo drowa va wina yin'wani at least va teke mikutlunya ka ha ri nkarhi nkarhi va wa ha va pfumelela so aka siku leri ra tolo xipani xa Mamelodi Sundowns xi ye mahlweni xi endla leswi xi nga duma hi swona swa ku va xi kota ku va xi teka mikutlunya ni vulavula hi xipani xa Mamelodi Sundowns a Bafana ba style the sky is the limit aka madyama masiku ra tolo va ye mahlweni va va kora tibolo a va koreliwanga no koreliwa mingiseri wa mina swi hi byela kahle leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns hi xin'wana xa swipano leswi ka nguva leyiwani hi faneke hi xi langutisa loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so a hi langutisi leswaku ku humelele yini aka ntlangu lowu wu ri kona aka siku leri ra tolo miyingiseri wa mina mina swi rhandza ku va ni vona swilo hinkwaswo hi tindlela kumbexana hi matihlo mambirhi hayi hi tihlo rin'we miyingiseri wa mina ntlangu wa siku leri tolo a wu ri kahle ngopfu ku ya hi mina a wu ri kahle ngopfu xipani xa yona siweleli xi hi komini leswaku vito ra xipani xa Mamelodi Sundowns i vito ri kulukumba mara loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge va swi kota ku va na vona va raharaha na xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina leri va ra mitlangu ra Loftus aka siku leri ra toka madyama masiku leri tolo miyingiseri wa mina hi vone xipani xa Mamelodi Sundowns xi va xi kha xi tlanga na xipani xa yona siweleli leswi vulaka leswaku a xi va xi kha xi amukela kumbexani ku va va karhi va vula xidzi leswaku xipani lexiya xi kona na swoum xi va vhakacherini vona va xipani xa yona Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns va kote ku va va hlula aka ntlangu walowo hi tibolo tinharhu eka tandza a bolo ya vumbirhi i bolo yin'wana ya dubious a dubious goal miyingiseri wa mina i bolo yin'wana leyi u nga ti vutisa leswaku vanhu van'wani va swi twisisa leswaku mitlangu leyi ya bolo leyiwani van'wani va humesa timali ta ku tala va investa ka tona na swi tikombe nga ku van'wani a va swi twisisi leswaku ku investiwa mali yo tala ku va xipano swi va swi ri leswi swi nga xiswona loko swi ta ka mhaka ya bolo ya milenge pani xa swiwele lexi swi luzini aka madyama masiku ra tolo mara I think va famba na makatla ahenhla cause loko ni kha ni languta mitlangu wa xipani xa Mamelodi Sundowns xipani xa Mamelodi Sundowns i xipani lexi xi nga tiya swinene i xipani lexi nga na vatlangi vo hlaya i xipani lexi ni nga ta vula mina leswaku va na vatlangi lava va nga na ntokoto aka ti-position hinkwato ni lava midfield wingara defense striker you name it hi vone jala leri a va ri vitanaka Litlhaku a va kora bolo yo sungula hi minete ya 58 kasi jala leri a va ri vitanaka Elephant a va kora bolo ya vumbirhi jala leri a va vitanaka Matthews hi minete ya n'watipempe a va kora bolo ya vunharhu ya ku tiyisisa leswaku Mamelodi Sundowns va va karhi va hlula aka ntlangu walowo hi tibolo tinharhu eka tandza va tiyisisa leswaku a va koreliwanga aka ntlangu wolowo hi swin'wana swa kahle leswiwani miyingiseri wa mina loko xipani xa Mamelodi Sundowns va xi koreliwanga aka ntlangu wolowo hi swin'wana swa kahle.

0: bolata ntlhanu aka yinwe kasi ntlangu unwana ngo va kona leri va lera mitlangu ra PMH Arena Stuttgart va be xipani xa yona Viking ti bolata nharhu ka yinwe kasi xipani xa yona Liverpool aka ka xona le Anfield va ri you will never walk alone va kote ku va va xupula xipani xa yona Atletico Madrid ti bolata timbirhi eka yinwe kasi leri va lera mitlangu ra Diego Armando Maradona xipani xa Arsenal xikote ku va xihlula xipani xa Napoli bolo yin'we eka tandza eka siku lera ka madyama siku ra tolo miyingiseri wa mina kasi hi tlhela hi vona ntlangu leri va lera mitlangu ra Jos Alvarara leri kumekaku le a Portugal akaka Sporting xipani xa Sporting xikote ku va xi xupula xipani xa Galatasaray tibolo tinharhu eka yin'we Osihem a nga ri kona ka siku lera tolo a ni tivi Osihem a nga swi tivi leswaku mitlangu yo taniwa yini nkoka a hi salavele Nigeria ku la ku rhandza ku ti vavisekisa ku nga ri na ti-injury va swi rhandza ngopfu hi mani a ni swi tivi va ti twisisa ngopfu va hi salavele Nigeria a hi yena ntsene va swi rhandza ku swi endla leswiya swa ku va ku va na ti-injury va hisa lava va nga ri na ti-injury especially va hisa lava va taka va huma hi le Nigeria a ni swi tivi ku na un'wana kumbexana a nga va byela leswaku loko mi va na ti-injury mi duma ngopfu a ni tivi a hi voni mitlangu leyi nga kona ka madya masiku ra namuntlha ntlangu lowu nga ku yeni mahlweni leri va lera mitlangu ra Chobani ekaya ra Fenerbahce va amukele xipani xa Fenerbahce xi kumeka le Atek va amukele xipani xa AS Roma xipani xa AS Roma ka xiphemu xo sungula xa ntlangu va le ku leadeni hi bolo yin'we ka tandza interesting kasi ntlangu wun'wana lowu nga ya ku yeni mahlweni xipani xa yona PSV xi amukele xipani xa yona Donetsk a rivala ra mitlangu ra FIPS laha ntlangu wa kona wu nga tandza eka tandza kasi hi ta tlhela hi vona ntlangu wun'wana wukulukumba leri va lera mitlangu ra Al-Nassr Arena ra Bayern Munich hi ta va eka hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Bodo na xipani lexiya xa yona Bayern Munich wu ta va ntlangu wa kahle swinene kasi leri va lera mitlangu ra Sini hi ta va hi karhi hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Kumo loko va amukela xipani xa yona Leipzig kasi ntlangu wun'wana wa ku hetelela ntlangu wun'wana wu nga kona le Old Trafford i kaya ra xipani xa Manchester United i mani a nga ri tiveki rivala leri ra Old Trafford khale ka rona ku nga humi munhu a ku ri Slaughterhouse a ni tivi ka ha ri va Paul Giggs Cristiano Ronaldo yi tlangerini xipani lexiwa va Valencia so xipani lexa Manchester xi yo sala vito a yi safani Manchester ku endze njhani loko nangutisa namuntlha va ta va karhi va amukela xipani xa Saba loko a ku ri khale ka Manchester a hi ta ku xiya kwini xi ya ba xi khomile mara u ta tlhela u twa mbuyelo wa kona nkarhi wun'wana wu ku xoka xibuwini xipani xa Manchester United a Old Trafford ku tlangela wun'wana na wun'wana sweswiwani na ti-team to ka ti nga pfuni nchumu ti tlangela kwale Old Trafford a hi swi tivi leswaku vetile ra old se ra va tikela laha ra va tikisela nhlaneni va fanele va ri cinca va ku New Trafford kasi ntlangu wun'wana wa ku hetelela ka madya masiku ra namuntlha mitlangu leya UEFA Champions League leri va ri na mitlangu ra Fortuna Arena hi ta va hi kha hi vona xipani lexi va xitanaka Slavia Prague xi kha xi tlanga na Lens aka madya masiku ra namuntlha so mitlangu i matutu vana va ntavasi ka madya masiku ra namuntlha mitlangu leya UEFA Champions League miyingiseri wa mina ku njhani kwalano no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya u nga rivali nhlokomhaka ya hina hi ku vona ka wena u vona ngaku nkulukumba Sandile wa ka Zungu a nga swi kota ku damukuta a nga swi kota ku susa a nga swi kota ku chucha mabawuti lava nga kona etindlwini ta South African Football Association laha nkulukumba Danny Jordan a ngo yo tikitiki a xitulwini xa vupresidenteki bya bolo ya Afrika-Dzonga hi ku vona ka wena u yi vona njhani voni nga va nga swi kota ku n'wi susa van'wani va ku swi na tipolitiki xikarhi leswi Ntombi yo Zenya loko u langutisa kahle hi timhaka ngopfu ta bolo hambiloko vo n'wi rhandza eti-chairman ya xipani xa Kaizer Chiefs na chairman ya Orlando Pirates hambi to n'wi rhandza loko swi fambelana na bandla leri fumaka ku nga ri na nchumu lexi nga ta ninginika well a hi tweneni kusuka ka vayingiseri leswaku vona va yi vona njhani mhaka leyiwani i ri ni jika mavhengeleni loko hi vuya mavhengeleni hi ta va hi karhi hi vuya na man'wani mahungu lama ma baku bembele loko swi ta ka bolo ya milenge la Afrika-Dzonga. Loko hi nge za hi vulavula hi bolo ya Afrika-Dzonga ta tsutsumela le a Egypt ya vulavula hi xipani lexi a xi dzabelaka hi nkulukumba Rulani wa ka Mikwena xa Pyramid leswaku xi endla yini le a Egypt.
1: Lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation kuku borela mati mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u hinika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318 xikwembu xa bowl jikelele hi ku borela mati a hi na ntanga. Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
2: That's Bizarre. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
1: La dumadwe gyan malamulele yati nyungu jisa hikuwe kutisela chitriso za quality yeshi mwishele ensha eka hikwash nisfanga nasona nasona unge kela udukumela tupo indi nakuwa utsoveriwa nukurina kadilaka la dumadwe unge titsarisa lorona nanuncha kutsarisa imala jono specialist vanga kukomela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi kumeka ela duma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.
3: Ma endo bricks and sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nge se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a section A house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. Unga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. Unga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com. ma Andrew bricks and sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
4: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B R4,500. Plan C, R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claim handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vrintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra

0: ai boy mixer wa mina ai boy ai join inhlokomaka ya hina ai bulavula inhlokomaka ya hina nkarhi wa hina ungezeza u hitsotsomba la ani vutise xivutiso kumbe xani akona inhlokomaka leyi lava ku hi famba hi yona ka majamba siku ra namuntlha ni vutiseni leswaku hi ku vona ka wena nkulukumba sandile va nga swi kota ku va va endla leswaku nkulukumba Danny Jordan a va a suka aka xitulu xa yena xa president na jisera femelo
1: nkomo mpfukile
0: hi pfukini minjani
1: hi pfukile a ne va tirhisa mali va nga swi kota
0: okay
1: va tirhisa mali
0: thanks
1: timhaka ta ti-players and then ti-players ti fanele ti ongoriwa le handle le kule ti nga ongoriwi ni ka ground
0: okay all right thanks
1: thank you
0: okay all right very mali yi nga swi kota ku swi endla sweswo a ni swi tiving se ra mina we yi vona njhani mhaka leyi yi nga swi kota mali ku va yi endla leswaku kulukumba Sandile wa kaZungu a va karhi a va president ya South African Football Association kumbe ku to fana na kwalana a ni swi tivi leswi ni swi tivaka ku mutlanga bolo yi vangela tora jisera femelo
2: ntombi
0: hi mina loyi
2: ya vo ni nghena ka soko mhaka a nge swi koti man
0: a nge swi koti
2: Hey, this is the dad, not the poop, man. They can't tag, man.
0: It's a guin, me, Salui.
2: It's a guin, man. But what I was Steve, I was a man to a red, like, well, I could make a
0: year.
2: We want to watch Zaman, I know who was the least of my ever look over to see.
0: What's it?
2: Hey, what was it?
0: All right. Kona signiwini mtlangi loyo mbulavula ka yena. Signiwini mbisa loyiwa. Anla ku vulavula hi yena namuhla maru signiwini mbula swona mingiseri. Kona misa loyiwa signiwini. Ni bele riqingo nomboro ya yena 0600 8875942. Mini byela leswaku hi ku vona ka n'wina mi vone nga ku nkulukumba Danny wa ka Jordan a nga swi kota ku va a susiwa hi nkulukumba Sandile Zungu. Sandile Zungu i mani? Van'wana va ku tala va nga va vutisa leswaku i mani Sandile Zungu? Sandile Zungu i chairman ya xipano xa yena uSuthu kumbe amaZulu nkulukumba Sandile Zungu. Hi wun'wani wa vanhu lava va nga na timba i n'wamabindzu wa ku tiveka i n'wamabindzu. Loyi a nga na mali i na buying power misa loyi one mingiseri wa mina mara no ka ni nga tivi leswaku buying power yakwe yi nga swi kota nkulukumba Sandile wa ka Zungu ku n'wi endla leswaku a va a karhi a tsutsumela aka xitulu xa vu SAFA na xa South African Football Association so nteni bele ni qingo nomboro ya yena xirhandzu u ni byela leswaku hi ku vona ka kwena voni ngaku a nga swi kota ku va a teka ndhawu na a hi vulavuleni nkulukumba Sandile wa ka Zungu Nkulukumba Sandile Zungu I bebiwe hi ti 10 ta February 1967. Una 59 wa malembe. Nkulukumba Sandile Zungu I wela ka swin'wana swa timayini. Do abala ku hlaya kahle leswaku u wela ka swin'wana swa timayini kumbe sani mabindzu makwe ma fambelana swa timayini. Vo vulavula leswaku inwa mabindzu. Tlhelo philastrophy I founder and co-executive chairman of Zungu Investment Company Ziko maitiva company leyi yi vitaniwaka Ziko I company kulukumba swinene la Afrika-Dzonga I owner ra tlhelo ya xipano xa uSuthu is a key figure aka Sizekhaya Holdings loko hi vulavula hi ti holdings lava va nga ka ma business va swi tiva leswaku loko swilo va swi vitana ti holdings swi hlayini ngopfu kwalani swi mi hi va ni ya ku tala Nkulukumba loyiwani una xiave xikulukumba aka South African National Lottery. N'wina vo gembula la Afrika-Dzonga. Kulukumba Sandile wa kaZungu. Mkhami kha yi famba mali ya n'wina. Nale ka Nkulukumba Sandile Zungu yi va yi karhi yi nghena. Ku sukela hi 2025 u vuriwile leswaku wun'wani wa vanhu lava va nga swiyimini swa le henhla loko swi ta ka timhaka ta South African National Lottery. No na twa leswaku u nghenini misa loyi hala Durban. Lexi ni nga xitwa xo sungula i ku lotho veri yi winiwe hi munhu wa le Durban. Ni ve ni khoma nhloko loko ni swi twisa sweswo. Endzhaka loko yena a vuriwe leswaku hi wun'wani wa vanhu va lavakulu ka National Lottery. Loko mo hlaya matimu ma yena loko a nghena mi ta swi twa leswaku munhu loyi a nga wina i wele Durban. Va nga tivi maybe coincident ku tiva mani a swi tivi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela toho ra miyingiseri wa mina. Ni le ku ndzameni hi matimba ya leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi va xi kumeka xi tlanga. A ni swi koti ku va ni xi tlanga loko xi loko ni senderiwa xona ni ri ku tirheni vayingiseri va mina. Swi endla leswaku loko xi fanele xi ti-download-a xi hlwela hikuva nkarhi wun'wani va hi nga ri na data. So hi swona swi endlaka leswaku eka nkarhi wa sweswi ni nga vulavuli hi swona leswaku hi ta va hi karhi hi xi tlanga kumbe njhani because ka nkarhi wa sweswiwani xi va xi karhi xi ni xanisa ku va ni xi khopela aka foyini ya xitexini leswaku mi ta kota ku swi twa hi ndlela leyi nga tshamiseka. Swi vula ku nga nkarhi lowu taka va ta va karhi va xi sendela aka foyini ya xitexini leswaku xi ta kota ku va xi fika hi nkarhi na ku va hi nga mi disi mahlahla mi va mi yingisela swilo hinkwaswo mi ta ni khomela swinene. A hi yeni mahlweni na Nkulukumba Sandile wa kaZungu. Nkulukumba Sandile Zungu i munhu loyi a nga na mali swinene. So mara sweswiwani leswi swi va ku swi kha swi hleketeleriwa kumbe vanhu va tivutisa xona i ku u ta swi kota Nkulukumba loyiwani ku va a convisa ti-legend ta bolo leti ti nga tona ti control-aka ku vhotiwa ka president ya Safana. So a hi swi tivi miyingiseri wa mina leswi swi tivaka i ku i kona Zungu ende swi ti komba kahle leswaku wa xi lava xitulu xa vupresident. Ni te a khale ngopfu Nkulukumba Sandile wa kaZungu a vhakachele Nkulukumba Kaiser Motaung the senior u ta vulavula na vona hi mhaka ya xitulu lexi. I vonaka a ri tindlwini ta le naturen a ku lava ku va a kuma tin'wani ta tivhoti kusuka aka xipano xa Kaizer Chiefs. U vulavula hi Nkulukumba Sandile wa kaZungu. Ka xithombe lexi ni nga xi vona ni vone a va a karhi a tlhavula Nkulukumba Kaizer na ku va a kombisa leswaku u tsakini ku va a ri naturen a ku vona miako leyi nga laya mara ya swi tiva swinenenene leswaku a nga ri ku voneni ka miako tela ku ta gangisa vhoti leswaku yi va yi karhi yi ya ka sayiti ra yena a hi tweneni van'wani leswaku va ri yini. Jisera femelo
3: minjhani
0: hi pfukini minjhani
3: hi pfukile ma
0: maswiti
3: na n'wi kahlekahle byi munhu a byi a ximunhu wani bibede lero tikoleka ka hina ni ri na mina ku ta kahle hambi ku ri swigevenga leswi nga la tikweni a swi khomi hi mhaka ya timali leyi ku khoma yona hambi ya n'wana i dyili bibele byi ta teka dyi na swa dyona
0: dyi na swa dyona ni ri
3: na byi vona byi fambafamba ka letikulu byi famba ka vanhu lavakulu lava ri club a byi famba mahala byaka jetflega swicikacela ni ro
0: ndankisila niri
3: danku
0: munhu loyiwani i le ku gangiseni loko i le ku endleni hi matimba leswaku a va ka tikuma a ri ka ka committee a ri president i ri ni ku byela leswaku the current vice president ya Safa Iman current vice president ya Safa aka nkarhi wa sweswiwani enkulukumba loyi aka nkarhi sweswiwani a va ka a ri na vulala na nkulukumba Deni Jordan wa swi vona ku vanhu va tirha swin'we mara va na vulala swinene na nkulukumba Deni Jordan ka nkarhi sweswiwani a nge le ku va veni a karhi a sapota nkulukumba Deni Jordan u kombisa leswaku nkulukumba Deni Jordan nkarhi wa vona se u fikini wa ku va va suka exitulwini a ni swi tivi swi swi tivaka i ku timhaka ta bolo ti vangela tora deputy president ya SAFA i nkulukumba Tumi Dlamini deputy chairperson lavo ngo vona va sapota nkulukumba Sandile wa KwaZulu va kuma brown envelope lava fane va kume brown envelope at least ta va dili mali ya kona u nga rivali leswaku va yimela ku langwa hinkwavo va ta va karhi va paluxiwa hi ti 12 ta September 2026 va ta va karhi va paluxiwa leswaku va tiveka leswaku hi lava va yimela ku langwa va South African Football Association lava nga ta va karhi va lwela xitulu lexiya xa yona xa president so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va mani handle ka nkulukumba Sandile wa KwaZulu at least loko u lwa Sandile wa KwaZulu na nkulukumba Deni Jordan swi ta va kahle mara loko u nghena wa vunharhu noti nga kumbexana swi nga yisa hansi tivhoti ta nkulukumba Sandile wa KwaZulu ende swi nga endleka leswaku ku va mune kumbe ntlhanu va ndlela leswaku ti seriwa nkulukumba Deni Jordan a ta kota ku va a karhi a tikuma a karhi a wina miyingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa xitori lexa nkulukumba Sandile wa KwaZulu leswaku xi herisa ku yini yi phelela ku phi ndhava leyi hi lava ku swi tiva leswaku yi helela kwihi ndhava leyi ungani va ku yi ta helela ku hala henhla yi ta helela ka brown envelope yi ta helela ka brown a ni swi tivi miyingiseri wa mina kumbexana yi ta helela ka brown envelope a swi tiveki kahle a hi suku kwalani hi tsumela ka xipani xa swona Mpen Home Defenders vanhu va ku tala va xi tiva xipani xa Mpen Home Defenders ka nhlekani wa siku ra namuntlha va paluxe leswaku ka mitlangu leya ABC Mutsepe va sayine vatlangi vanharhu khale ka mitlangu wa xipani xa Ndengeza FC na Emmanuel FC ni vulavula na Shawela Madrid ni vulavula hi mani na jara leri a va ri vitanaka Jomo i jara ka mukasi leri Jomo u ta va karhi a tlangela xipani lexi xa yona Mpen Home Defenders na jara leri a va vitanaka Mito un'wana yena a nga sayiniwa u ta va karhi a tlangela Mpen Home Defenders ka nguluva ya 2026-2027 kasi jara ku hetelela i jara leri a va vitanaka Dulu na yena u ta va karhi a tlangela Mpen Home Defenders so hi swin'wana leswi swi va ku suka swi ba bembele ka local football miyingiseri wa mina ku ha wa ha ri kona Jomo u ta va karhi a tlangela xipani lexiya xa yona Mpen a nga nguva leyi taka kumbexana ku ta va na swin'wana swi nga ta ni cinca kwalaya a hi swi tivi mara mhaka yin'wana loko hi suka ka xipani xa Mpen Home Defenders a hi vika xipani xa yona xa rixaka xa Afrika-Dzonga i ku lava ku tiyisisa leswaku nkulukumba Arthur 10111 Zwane va kombisini Dr. Pitso Jinge Msimang leswaku va va lava aka technical team ya vona mara lexi va nga fikelela xona vayimeri va xipani xa AmaZulu na kusuka ka South African Football Association va vula leswaku nkulukumba Arthur Zwane u ta va party time u ta va mutirhi wa party time aka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga u ta wela aka technical team ya nkulukumba Pitso Jingle Msimang so hi n'wi bela mavoko naswona loko nangutisa nkulukumba Arthur Zwane u na ntokoto ngopfu loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge no ka ni nga tivi ku va a sungule hi ku va a khocha xipani xa Kaizer Chiefs noti u nga ku hi swo swi nga n'wi onhela hi nga swi voni leswaku i mudzaberi loyi a nga na vuswikoti a nga na ntokoto loko i langutisa nkulukumba Pitso Jingle Msimang i langutisa ti-assistant coach ta yena u ta kota ku swi vona ku i ti-assistant coach leti to tala ti ri timbirhi leti vanhu vo ka va nga ha tinikeki va nga ri na confidence ka tona mara u va na confidence ka tona because ti na vutivi swinene loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge so 10111 loko na nguta xipani xa Osuthu u xi teka xiveka kahle na ka nguva leyi nga hela u tlange kahle ngopfu batlangi lava hi nga va tivi xipani xa Osuthu loko u tlanga na xona a wu fanele u rhanga u hleketa kambirhi ka nharhu leswaku ku va kha ku endleka yini hi xona xipani lexiya so hinkwaswo leswiwani miyingiseri wa mina swi va swi kha swi endla leswaku mitlangu ya bolo ya minenge la Afrika-Dzonga yi va yi karhi yi improve ngopfu ni vulavula hi mitlangu leyi ya African ya Afrika miyingiseri wa mina xipani xa hina xa rixaka xa Bafana Bafana hi swin'wana leswi loko u langutisa ka bolo ya Afrika xi nga ku kuleni xi nga ku improveni ka swi swa ku tala loko u languta ti-structure infrastructure stadium leswi va tlangelaka ka swona I think hi number one la Afrika stadium swa hina swi kahle ngopfu swi basini no basa loko wo ya lomuya va Ivory Coast vo Libya vo Tanzania loko i nge za i nghena ka stadium xa kona andzeni ka xona u rhanga u dlaya nhlarhu ku ri khu nga ta nghena a stadium stadium swin'wana loko u fanele u nghena ka stadium swin'wana ku va ku ri na ti-terrorist kwala handle laya va khome swibamu i nga ha tlangi kahle bolo ya kona tlangi chuhwini na ku chuha the way stadium swa kona swi nga tshamisa xiswona Afrika-Dzonga I think ku na freedom ngopfu that's why na vanhu lavo huhwela vo ta va mahuma hi le matikweni ma le handle va nghena kwala ku na freedom ngopfu ya swilo ho tiendlela swilo na bolo ya kona that's why yi nga improve ngopfu ku a ha swi tivi leswaku Afrika-Dzonga hi wihi loyi a ka nga ri Afrika-Dzonga hi wini hinkwavo va khome mapasi ma leswaku hi maAfrika-Dzonga so Afrika-Dzonga yi improve ka swilo swo tala loko swi ta ka timhaka ta ku World Cup a hi wela halaya hansi halaya sweswi at least ha tiveka nyana ku at least ka ha kora ku na ti-defendara vambekezeli mbokazi ku na strikara swa kahle na ti-goalkeeper ta kahle miyingiseri wa mina so I think football ya Afrika-Dzonga yi le ku improving swinene so ku ta ka nkulukumba after Zwane 10111 a va ka technical team swi ta ncinca swo tala ka bolo ya Afrika-Dzonga I think is the best man for the job a ni tivi ku a ku ta langiwa mani handle ka yena van'wani va ku rhulani wa ka mikwena a ta va right a ni tivi ku a ta va right na mara so far I think nkulukumba pitso va chuze munhu loyi a nga ta ka a nga va tlhutlhisi a nga va jikajikisi loko ri ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga fanele tikhoma fanele ngi tihangalasa so we are hoping ku ri va kota ku vulavurisana va tlhela va kota ku endla leswaku xipani xa hina xi va xi wina kasi swin'wana nga khomela swona i ku lava ku tiyisisela leswaku le ka mitlangu liya ya Wimbledon ya tennis fixture yi tshamisekile ka ti-semifinal ku na ntombi liya ya ka Sabalenka na ntombi liya va vitanaka Jessica Pegula va ta va karhi va tlanga swin'we ka mitlangu liya ya tennis eka ti-semifinal ti-semifinal to sungula ti-semifinal tambirhi hi ta va karhi hi vona Coco ka Gauff na Elena Bakina va karhi va tlanga eka ti-semifinal ta vumbirhi so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku hi va mani va nga ta va karhi va macha va ya ka ti-final ta mitlangu liya ya Wimbledon aka tennis miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kuma aka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya.

0: kuri mina ni tira epurasini ra maavocado a Nyongeland Levubu. Sinyo wa maavocado ni u tiva na loko wa ha ri wa ha ku tevetevi xa ha ri xitsongo kambe loko mo ta a ka hina mi languta maavocado puna vona a mi nga voni nchumu u to fana na kwala ndi muaki leswi ni nga tani ndi muaki wa tiyindlu ta swimbindimbindi lava ndzi va akeleke va ni themendela va ndhundhuzela vutshila bya mina ndzi dumile tanihi muaki Limpopo hambi Mpumalanga xihlamariso hi xexo e paradox
1: okay
0: xihlamariso i ku loko wo humelela ekaya ka mina u ta xewetiwa hi marhumbi na swikamarana swimbirhi lawani hi la ku komba ku ri mhaka ya RDP leyi nga introduciwa hi vo Walter Sisulu vo R Tambo na vo Mandela a ku nga ri swindlwana leswi hi swi vonaka I'm not against swindlwana leswiya
1: okay
0: a ku ri ku ri loko munhu a ri mutsari a motivate young writers
1: ya
0: ku va na more writers loko a ri muaki vice versa loko a ri ka decoration a nga vi yena a va nghwazi ya decoration ri yexe I produce vanwana.
1: Okay.
0: So na hinda na ri ka tibuku. Leya join blessing game a nga vulavula yona. Kasi buku ya mina ya yin'wana ya English venge divine protection. Yi ku na gweta rin'wana venge Helden Hayes. Yi translate ya va Godelike Beskerman. Ni ze ni va ka Radio Sondergrens ya Afrikaans va ni interviewa hi buku leyi.
1: Okay.
0: That's why ni ku ni khesa ku va xikomixi ni hlanganisi leyi. Amakweru lo iwane kuna article 8
1: okay. I think
0: we must have it.
1: All right,
0: the genesis
1: you.
0: Of the curse one bari kurukwane we tukulu wanuna lwa anga hleka papa wen lokano we xipinzi se meni ku loko ntukulu wa mina atwa ku baba mina ntwa pain ngofu lokunwana matwa ku baba va fana let's leave it for another day
1: okay
0: ile kuswa na ku heta ka tibuku se ntaka ta ku interview wa ke ka swipepa ni humili se mngoni teka nkarhi wun'wana ku liya hi leya join blessing and giving mi nga ni vusa any question manje
1: okay se mina ni vuya ka n'wina as a writer
0: yes madam
1: swi vula yini or swi teka yini to be an author
0: number one swi teka passion
1: okay
0: passion i nchumu lowu u wu rhandzaka passion nchumu lowu na loko u kwatile borekile kumbe jambise leyi a wu thi kumbe hi made i nga kota ku endla nchumu wa kona wo ku fana na yini melo ko ni kwatile ne ani ingeni chaveleli hi ti verse loko tshi ka chavele verse ani ka lwina wena
1: okay
0: ta ku na khesa mara loko ni nika buku ya history ani lwina minto ka hla lwina na 100 verse na mina tona na ngurhanda yesu na lava ni tiva vele ku hlama leni nyana no ndla hi vomu
1: okay
0: ni qualify point leyi un'wana ka kwahi mafikela vulavula so ni vulavula so hi ku ri Saint Augustine loyi a nga tswariwa hi 1224 AD under 1274 hi yena the father of systematic theology
1: okay
0: loko mi endla Dutch Roman law ku na part ya Thomism ya Thomas of Aquinas u ri yena a nga voni difference aka the secular and the sacred
1: okay
0: le xi divide ku society vanhu lava va misava hi na hi majegani swoswo swiswo swi dlaya ku tikunguvu aka vatsonga machangana
1: okay
0: ya that's why ya hi nga ri na hosinkulu hosi tele ngopfu loko ku compromise-iwa va twana wun'wana a nga fuma kumbe 5 years mitirho a yi ta createka va ndhave si ta mi ta ni rivalela
1: na mito
0: Vulavula tani muakatiko. Now, number one is passion. Nchumu lowu u ku hluphaka a hi nge sweswi ku nga about 9 o'clock loko u famba madyambu lama i vona swiswin'wana swa ku vava wa swi vona sweswo swi tshamisekanga swi vula ku wena wehe u fanele ku tsala hi swi sweswo mutsari i fanele a va na notebook tsala i sungula i nga sungula hi an article mina ni sungule ku tsala a ni ri a mail orderly mail nurse laha ni tlhava va ni injection
1: okay
0: va ti gender hinkwato a ti ta va hospital se laya hospital ku va na

0: Okay.
1: So we had to improvise. The arka creativity. Ku improvisa I kuri loko ku isweka vuswa hi pani kaya kumbe ximbitana loko ri xitandini le kaya. Hina a hi tirhisa tin ra jam leri nga pfuriwa. Hi ku ri ta hatla ri vila. Ri virisa mati lama hi kota ku endla tiya kumbe endla xikambelini xi nga na chukele quickly kumbe hi rizanyana mukapu fast hi kota ku khomisa. So creativity I kuri loko u ri na problem. A hi nge ku fana namuhla loko ni rinde Uber ne. Munhu wa Uber is my neighbor tlhelo I chomi ya n'wana wa mina.
0: Okay.
1: Se loko ri kona kwalani awuthi ya mina a nga vileli ni ku hlava tahle ni ku chayela kwana a ni ku hlava njhani. Se ivi loko ni ri laha ni vona ku ri loko a khomekile ne a hi twane ku hi ta suka layani hi ya paskulu ni vala hi kota tiku ni kota ku rintiwa hi leader ya mina namuntlha ku nga Flower Xiluva.
0: Okay.
1: And that because 15 minutes before. So mara ni tirhise nkarhi lowa creatively a ku ri na boti un'wani I ni dyondze swin'wana ka yena a ni vone tolo mara a nge ti a ni navela a ri vhengele rin'wana I kote ku vala mati yo fana va occultism lavaka vo tala xin'wana xigreek but I ku I nga approach problem hi ndlela yin'we.
0: Yeah, exactly.
1: In the creativity I ku ri a hi nge ku fana tolo na mpundzu a ni nga swi tivi ku ri gezi laha ni tshama kona Mountain View for now loko ni ri la Giyani hi ku mina ni tala kumeka Giyani Judges Kloof and Pretoria mara loko ni ri la kaya la Giyani se tolo ku va na xitori lexi xa ku ri i kwala ka 6 gates ro ni fambile and mikama leyi mina ni hlaya ku ni ri fresh se hi mhaka ya vana va mina va nga tlhariya va nga endla tisola ni kuma ku ri tikamara letin'wana tixapa se ni ku loko na madyambu no vuya ni kuma ku ri gezi leri endla leswiwani and leri ni nga leyi ni nga ka rona leyi ni yi tlela kona sweswi for the for now a ri a ku wa ku fana na a ri lava ti-globe la ta muxaka lowu se ni fonela tlever ya mina yin'wani a yi se yi nga hlamuli ku khomeke mitirho a hi munhu wa tifonifoni ngopfu se ivi loko ni loko ni afternyana nkarhi ni hlangana papa wan'wana a khomeni ni ku a papa mi ngo lo khoma plastic mi lo hola swi ku endleka yini a ku gezi ri fambile or send them someone because this is a is not an individual problem.
0: Okay.
1: Since talk rita buya late look ni buya jumpers nguma gezi ri kona ndawini so mina loko ni humelela hi xilo xa negative and leswi nga probably daily carnage or you can make lemonade out of a lemon.
0: Okay.
1: Xi yimo xo tika whether hi loko ni lahlekele hi mungana ku ve na jive ya ku ri mina na mungana wo karhi a ha tirhisani ni rhanga ni languta ku ri contribution ya me yi ve yini laya loko vanhu va nga tirhi va ri na certificate ni tala ku va na problem mo ya njhani ya ku ri xo sungula loko munhu o va a byale miroho ya xipinichi vanhu va dya everyday loko munhu o xava nhloko ya homu a yi tsemelela kahle a yi sweka a xava na biribiri vanhu va dya daily swi sweswo i ku ri vanhu i nga endli xilo hi ndlela yin'we i nga pfumeli ku ri i ku xilo lexi xi tsandzile.
0: Okay.
1: Vanhu lava nga positive vocabulary ya impossible a yi kona a ni vuli ku ri vanhu va irrational va va too emotional va vulavula swi nga ri ki realistic mara mina ni believer leswi let me be frank with you now before we close.
0: Okay.
1: Mina loko no fane ya Joni no nhekela hi movha ka swikgopo ni swi boha ku ri simbi ya kona va ri yi tata mindzuku yi huma yi ri a Jamestown mina ni wela ka vanhu lava nge there is a land beyond that mountain eka swikgopo.
0: Okay.
1: Loko ni languta rivolwa na loko na ha ri ntsonga a ni swi tiva ku ri a ni pfumela ku ri there's another land leyi
0: ya
1: ni nga mi nyika xikotiwomiso xin'wana tshame mina ni nghena pra promota buku ya Afrikaans loko mi suka ka rihale ne laha ku yimaka Spitcock va tsele ku no enter hien and hangs a ku ngheniwi se me ni ku lava va tshamaku le ndleni loko va ya xava swakudya ku a ni voni kisayini ya kesi va humi kwini se ni ku se ni ti kume ni nghenile mina laya
0: okay
1: a ni solve problem hi ndlela yin'we
0: mi tirhisa ti-different approach
1: hambi hi le kaya ani karhi wun'wani munhu wa vulavula ni yingisa

0: Okay.
1: Aniya ankubyeni wami chomi yami nami lungu aparo in the Cape. Se ibini lahlekeriwa hi the Facebook leinga tira kuri mngana mina un'wana funshili made his soul rest in peace. Na n'wina lava maxaka ya yena mini rivalela ntshwari leyi a ni endle yi vomu buku yaleyi yi pfune ku vanhu va endla ma-business lama mhe ni nga ma endlangiki yi endle ku munhu a sungula xikolo
0: okay
1: loko a byela mina a private school xi kona xikolo lexi loko ni lahlekele hi buku liyani a ni helenyana matimba mara thichara ra mina rin'wana ri ni vutshiku i la ku endla yini ni ku ni la ku va doctor of literature na ha ri ka mfumo wani leyi ya xikale a ku ri Mrs. Pandeka
0: okay
1: well wun'wana laa nga ni pfuna ngopfu the late Mr. Marivati aka English loko aka junior level the late Mrs. Nzula was a genius of course mara loyi a nga ni pfuna hanya ku Mr. Leach loyi a nga ndzisa limana English laya a ni thopa olomo swikolo hinkwayo ntsundzuka loko va lave ku ni hlongola vice principal na Mr. Leach va byela principal loko hi hlongola John Mafukela debate ya Afrikaans English na Xitsonga limana yi tawa madlas lama a ni hlayisiwe hi old age ni dyondze class mina for 6 months ya history ni beniwile ni dyondza handle mabuni va ku hi sikhefareleke i dangerous leswi ni nga ta so ivi ni ya tsala yin'wanyana yi va a hit ivi se loko ni ri zanini last year wun'wani leya ni nga yi vule xibunu yi kona ya xibunu buku laa
0: okay
1: yi ri die therapie van energenesing duur vergifness a translation from my English work the therapy of inner healing through forgiveness se swi loyi a ni tayipela xikomba xi ni rivalele yi ndle ngeti i ri yi lahlekile ana yi lahlekangi i mona se sweswiwani loko ni hambana na n'wina va mindlwani ku ni pfa ni wisa ni va ni na luxury ni ku na kamalo ni wisaka ni wisa ni jat ni relaxa ni chila with friends like you
0: okay
1: se ni tate a ni xibunu na xikota ni ya tsala leya ya ni to yisa ka swin'wana ni nge ti swa khale va ri va ta ni pfune munhu loyi wani a ri ka form 2
0: okay
1: ku fikafika yindlu hi pocket mani na xisibi sa ku sweswiwani Mr. Mafukela na ha lavi nchumu ka wena mina na medi ya mina ni sati wa yena swi ri ku medi va ta type sweswo leswi nge vanhu va lava loko va ri ku sweni i vona party ya ni kisa ni pfumela ku mi ta ni rhumela swi sweswo ku ri ni ta va rhumela
0: okay
1: mina I'm going global I'm a citizen of the globe loko mi ni teka nkarhi wun'wani mi ku hi citizen of the globe are you still citizen of the globe mo kumbe mi khota filosofa leyi mbona ngeti ya ni chavisa nyana kumbe mi nga vuli biti mi ku munhu wa njhani njhani loko u hlangana yena a wu ta swi endlisa ku yini kumbe lava nga ku fumeni mi nga vuli biti ra munhu mi vula title ntirho laa wu tirhaka mi ku loko wo hlangana na munhu wa njhani mi fanele mi debata ku nga endleka yini ask me a mi vuli biti ku ri pasta kumbe yini swa va fundisa swiketeni ni lava mi ni challenge nyana sweswo
0: okay yeah, and please. I trust you my side
1: okay yeah I think we any other question
0: okay going forward yi problem le mi nga tshama mi hlangana na yona and how did you overcome it
1: yi tataka mhaka ya creativity
0: okay
1: kun'wana problem leyi ni nga hlangana na yona i ku va ni tshame ngopfu andhawini yin'we leyi nga na nsele ni vula tiko ra kona
0: ya
1: ni boxa mi nge nyumbi
0: ninge
1: vanhu vo tala agiyani ni ha hinkwavo va na mona vatsonga a va rhandzani ku tirha xiseveseve vanhu lava fevanaka ni hete ngopfu nkarhi kona weakness ya vumbirhi ni hlwele ngopfu ka marketing
0: okay
1: kumbe ni swisa giyani kwa nini muakatiko wa giyani swi endla ngeti mina ni nyanya giyani kumbe na tikukumuxa ene va ri giyani pride goes before a fall mara loko u ya venda thohandone munhu wo ringana mina

0: anga folila yena aka pep kumbe kwini so ri ku vani khote vengle ringwe a bank aku foriwe lonkulu bongu teka bangu funa
1: ya
0: la inga kona swikona ni swivalavula hi vomu eh ani ri karna xikweleti
1: ya
0: hosili ya inga ai fumanda ole iwane an ngwa grana yena ka swilo hinkwaso mara isuka siya khese munhu ya papa loya
1: okay
0: I kandiya fula machina khese ene munhu nkulu kumba langa ka authority loko a khese lo khese liya nyinga njinji wangi a swilungi sweswi swa vanhu vakwalani okay kwale inga kona la kuna building ti building total leti nga lava ni valawa ni va nga gaini ku nchumu ani lwi I'm not a tribalist
1: okay
0: mi hlamulekile
1: ya ni hlamulekile kahle ngopfu
0: se challenge yin'wana i ku ri i weakness leyi ni nga yi developa ni yi develope njhani na mina ku na nkarhi wa reflection quotation yin'wana ne yi nga ka the holy writ loko mi twa xi lexi nchumu lowu nge holy writ va vulavula bible loko vulavula ti-lawyers na ti-advocate
1: okay lova
0: nga la ku vula ku bibele ani van'wani va jambi va twa swi jambiselenge swi ku yisa loko mi ya ka holy writ ne there's a place laha ka Joshua ti-clever tin'wana ta vatukulu va Joseph va nge nyima ya Ephraim va approach demand va nge i Joshua a ri leader
1: okay
0: va ri hina hina hi katekisiwile vana va marhumbu lama ku lexitsonga lexa namuntlha mara hi nyikiwe ploto yintsanana
1: okay
0: se ivi yena ku no langutani laya ku na a jungle or a forest clear the jungle and possess se flower ask me which jungle have I cleared ask me
1: okay what jungle have you cleared
0: I've cleared my marketing skills are high now
1: okay
0: I pay my marketers
1: interesting
0: and I don't waste time and I know kuri shishokare ni shikuma kwini kuna atlanta promoteka se ni langute jungle ya mina ni kuma kuri ni tsame ngofu a Limpopo ku nkarhi wo leha ngopfu ivi ni susa that's why ni va lweti 3 quarter accommodation vana va mina a va nge kwata hambi va swo yi twa sweswi na wife yi nge kwata hikuva loko ni fika ndhawini yintshwa vanhu vo sungula ni va tsala SMS ni ku ni lawani street number mani loko yi ri flat kumbe ri yintshwa ni va vula ku number mani kusuhani na yini ni endla na loko va lava ku ni juma kumbe va ta jumpers va kuma ku hot money yi kona leyo a ni vuli ku ni le ku rindi wena no vula ku no endla justice se ni vune ku ri kahle kahle ku ya hi filosofi ni leswi majita van'wani va ta ni kwatela ma swi ta ku vanhu vo tala lava va nga biwa hi stroke xi unnecessary stroke xexo
1: okay
0: mina I'm not a medical doctor
1: okay
0: a no va nurse ntsena loko ni ya ka dokodela leswi a swo boha la kutani ne i ntirho wa vona ntsena a swi kona kambe swi sweswo
1: okay
0: a swi kona na leswi va nge xikwele vo ti vulavulela i ntiyiso mara kambe a swi tiya a swi kona you want to know why
1: okay
0: since 2024 mina a ni vusa byo basa a vhikini ni nga dya kambirhi kumbe kanharhu loko ni ri hava option na loko no tshika ni ya nkosi lowu lava ku ri vanhu va kova suka va dyile va nga ta ku wa yi jona a nga dyangi and a ni ti bya brown
1: okay
0: bya brown vo tala va swi koti ku byi sweka lebya byo basa loko byi dya byi tele ngopfu byi na ti-side effects
1: ya ntiyiso
0: se ni hunguta swilo leswi n'wana ku ri swi ta ni jambisa ku ni nga heti nchumu wa mina se line leyi ni nga ka yona sweswi i philosophy sweswo do you know ku ri sweswi I'm busy with a master's program ya counselling
1: no I didn't know
0: I'm sorry that I didn't enter swi endleka hi December 5 ni graduate
1: wow
0: ni mara ni specialize yo kambirhi mina vhikini ni vone ku loko ni ri lagiyani ku ni nga rhosi munhu wa rhosa loko a nga hlayi tibuku
1: ya intiyiso
0: na swi cele a nkosini munhu a ku ni lava risimu ni nge vulavuli ni nga yimbelanga a i ntiyiso van'wani va hi leyi tipoyinti se

0: yuza mimi leswa tingoma. Ngirini? Yuzwa tingoma la.
1: Okay.
0: Ba yeah. Yuza ba.
1: Se iku bona kanwe na mbona nga ku tsala kanwe na kombe vutsari bya nwe na dzimicince njani as a person.
0: Outlook ya menchi chengo.
1: Okay.
0: Loko mina fana ba lavula na mina ne. Vanhu lava va nga ba ntivaku ne. Some engineers, lawyers, doctors, social workers of all genders. Kuna la loko ni ri kona ningo tshama just nga balavuli ninga kwatanga. Ni swi vona ku balavula switori ntsene loko hleviwa ka vanhu a ku gainiwi nchumu. Mina on a daily basis ni lavanyana ku fananyana na Socrates. Ni lava knowledge yintshwa.
1: Okay.
0: Loko ro pela ni nga dyondzangi nchumu na sweswi loko hi hambana la ne loko ni fika kaya ne fika ni hlamba ne ku fana na tolo ni twe ni va na laki yin'wana mativa. A ni tiva riti rin'wana ra xigerman ntsene ni nga swi tiku ri na makwavu wa xinghezi.
1: Okay.
0: Very Schadenfreude yi tsariwa njhani SCHA Schaden DEN Freude leyo la ku fana na joy. Freude ya le ya xibunu a ni German na xibunu xi xin'we vayelana se xinghezi xi ku swi aprocracy i ku tsakela ku vona nghozi ya munhu un'wana. Se ni ta tlelanyana ni hlayanyana maybe 15 minutes nyana ni tlela ku ni nga vi buku weme
1: ya
0: hi ku book knowledge loko yi tele ngopfu ne a wu vi street wise.
1: Yeah, exactly.
0: Awu nga tshami na vanhu. Se ya mutsari kun'wana laha i nga kumaku information ne loko vanhu vo braya nyama ne laha a va ku brayiwa tinyama kona kona ku na information yo tala ngopfu laya.
1: Okay.
0: So hlupha ko va na ti-jive tin'wana laha va xiyisana van'wani vanhu ma loko u tlharihile ne u teka i dya nyama i tsikumendla marhambu lamaya. Mahatima Gandhi u ri learn wherever you can. Information wa yi kuma ka ndhawu ta ordinary.
1: Ntiyiso walowo.
0: Yeah.
1: Ntiyiso. So hi rihi rungula leri mi tsakelaka leswaku vahlayi va ri kuma eka mitirho ya n'wina. What message do you hope your readers can take from your work?
0: I think number one, my writings on creativity, paradigm shift.
1: I copied it.
0: And also to know our history. Where we come from. And also to have what is called altruism. Altruism is a word, English word that comes from a Latin word altruisme. You coin the coiner or the person who coined this word was a French social philosopher by the name of Auguste Comte. Altruism, ne? Ban laba wela ka altruism is a selfless regard for the welfare of others. Mar unga randi ngopfu vanhu we nga ti randi.
1: Okay.
0: Ani ku mudyondzisi lonkulu u ri love your neighbor as you love yourself. Ni nge endli leswa munhu ku hlamba mena mehe ni nga hlambangi mena.
1: Ntiyiso.
0: Altruism ya xota aka community. Mara mani ku vanhu va ka hina tilayiburari leti nga na tona la Limpopo ti ondili. Ask me how ku ya ondili ku na tibuku to tala hi nga ha ti kumeki a ni tivi kahle ku loko ku nghena a new democracy yi nghena ti lo fihliwa kumbe ti lo cukumetiwa I don't know mara a ma ni ta ku layani ka kwala loko mi ri a Giyani area for instance between dance shop na old Giyani post office kuna papa un'wana venge I Reverend Thomas Ngobeni va xavisa tibayibele ntsena va xavisa tibuk tibuku ta meti un'wana kwalaya ta xavisiwa kwalaya.
1: Okay.
0: A divila nakona ta xavisiwa Mjajis Twof a tsaneni mitrend na kun'wana na kun'wana se ma ni ta ku altruism a ni ta ku vanhu a va ringeti ku ri a ni lwi na digital forms ya ku hlaya ti na mina ni languta loko rongo byo tshika byi ti hlwerisile nyana ni nghena ka TikTok. A ka TikTok ni languta tifilosofi na swin'wana leswi ni lavaka swona na tiko ku ri yime kwini mara mani ta ku vanhu a va ringeti ku ya layiburari a hlaya minchumu leyi nga na passion ka yona loko a lava ku va an accounted

0: akufane standard for instance loko miri la library a standard kuna page glass loko miri makado municipality la kutane la about 500 meters kuna second hand bookshop kuna philosophy history buku inwana mwele ilavako inga ihlava buku le anti buku to tala ata harko ti buku to fana na va mipya nyaka nyaka hi va became thombe na ti fanekele vanhu va tlhela va ti hlaya futhi ti na filosofi leyi vanhu va ka hina a va ringeti ku tibuku i knowledge ku kumba ngopfu knowledge is power as you quote it. That was Francis Bacon.
1: Okay.
0: Phela va hleketa ku ri Shakespeare swilo swi nga tsariwa hi Shakespeare van'wani va hleketa loko ngeti i Francis Bacon
1: ya
0: e knowledge yi na matimba ngopfu
1: ya exactly. So last but not least, minga ku yini eka munhu loyi a lavaka ku va mutsari kambe ke a nga swi tivi ku ri a nga sungula kwini a ya kwini?
0: Thank you so much. Aka wena u navela ku tsala until you a prospective writer. Number one, ni kombela ku ri munduku u xava just a notebook and a pen. I sungula ku rekhoda loko ku ri i vona visiwana i vona prostitution i ri probleme kumbe vona ti-tavern mara loko i tsala sweswo fana sweswo i fanele i va na ti-inder research kun'wana ku ta lava i vona ti-medical doctors kun'wana i vona ti-social workers loko u okay for instance i nga tsala hi a hi tekeni for instance ku na tindhawu leti a yi nge le kusuka lagiyani i ya ka Malamulele ku na ndhawu yin'wanyani ku na ku akiwe swin'wana na masirha yi nga endla research ku vanhu lava van'wani va ri va tshama xivulani vanhu lava a va huma kwini for instance swisweswo swi khavhariwi ku na tindhawu to fana na nambu wa ritavi a ndhawu kwalaka Caltex lo kumi lagiyani ndhawu liyani ku nga ndliwa tourism ndhawu liyani ku na lava ku ri na swikwenga va ku le ka mirimisi ndhawu leti a ti khavhariwangi ku na maribi man'wana layani ka lomi laa ku nga va ka nkaxa loko hi ri ka contact leyi
1: ya
0: ku na tindhawu tin'wani to fana na va elim ti tirhe ngopfu a ku tsariwangi nchumu hi tona ku ta na tindhawu to fana na va dehope ku ta tindhawu to fana na va tarental rand na leya resort leyi nga laya venge aland a ku tsariwangi nchumu hi yona ku na vanhu vo fana va the late tatani risava for instance va sungule mina ni va ni interview van'wana va sungule ku xavisa magunya na mafeta ku na va the late Mr. Ricoso lo va nga va vanhu vo sungula ku fanisa mathekisi sweswi hi nga ku vela ku hina sweswi ku na mhani un'wana va ku mani cartis nothing has been written about it mani lowa venge a yimbelela ku na vanhu lava va nga sungula mavhengele a ku na vhengele ra ka Mthambi ku na music wa ma-home two wa ma 2000 for 3 seconds wa nandiya music lowuya eka vanhu vo karhi se a hi brodheleni mahlo ya hina as you ask mine mi ni rhuma ku ri mina kahle kahle mina a ni fane a ma journalist kahle kahle mina a ni fanekele swiswami swi vanhu va hlaya sweswi swa ka mina daily information yi tele ngopfu vahlampfa lava nga tala okay ku na mhaka ya a va famba va hambe loko munhu a nga tsala something mara loko u tlaa ku tsala sweswo swi fane va na xivindi
1: ya
0: for instance loko mi pfuka hi 5 mi suka mi ri a ti-A kumbe a ti-F lagiyani kumbe ri khampani loko mi famba hi movha vanhu lava mi nga ta va kombo vo sungula famba hi milenga handle ka ti-security i vanhu vo huma Zimbabwe kumbe Mozambique vanhu va ka hina va tlele ku na poyitra yin'wana ni nga yi tsala ku ri van'wani va ya va suka va ya bendzo va loko laha va ngeti i nga deriwi hi timpfuvu swange u lo rima hlalukweni
1: ya
0: van'wanyana loko un'wana a va vindukela mpfuni loko kukikiri hom va ta hi ma-10 va kwa ivi leswi a va tela swona swi nga endlangi ti-deal a ta a va ni kona loko ri pfela munhu a nga za khandziya na gandaganda loko gandaganda yi nga si humela ndzeka doroba a ku ni information yi tele ngopfu
1: na swi twa okay right loko hi languta

0: Lista X. Lo musical. Lista X. Technology, she could send the echo swing. He's seven coil chicken. www.gcrfm.co.za.
1: Ya ni man kantisa isho isho vele karwa kwa na vele kwa langutisa kume mune tena ya kume tanti mina tsebe kariswa kase awara ya nkume ibili laka GSR FM 106.0 ni man kankesa sunene shilu waluka bina wena kase kusuka leka awara ya nungu kutafuka kase awara ya kume lukuseke mtele mbiluini tibadiri kari tifikisa isho isho na shutiwa kuri kuwa habala anga haba kumbilu se itana tele mbiluini isho isho wana mwana mwana tele mbiluini unatona isho wane la kutuwa tele mbiluni ya mingi seru mwanyani kurishana kiena ambiluni ya yena kuna inike ya ni kanimbo na kathle kusuka ndawenda kwa mbana mbana lama nikoma kathle mirikona ka ima jambu la manene vele eka siku rana mutla ka kure rabu mune kongelo sawa manana vele lo mirikona lo mtikere kero na kutembo leso kura imbi mkari mi ikata ka mba mkari mifamba kathle na hina indela leyo ka kasimina vito ino men jiki jela tani tolo velo ka mantiva nsami kathle shtulu nisha Rexon DJ Mrex loka afana vina mwina kathle ka laka lo nungono kambe angakona minantawa nirikona vele kusuka laka wara liwani ya kume kufika kahle awara ya kume mbiri eka busiku bjana mutla vele la ubjeni la halenga taba rikari hitenga hiba ikari tubutsa hloko maka ikona vele ni vatikari ni mbona kahle kusuka ati ndawinta kwa mbona mbana la mini koma kumirikona nkeza suna lwingi seri bjadzo la mini koma kahle mirikona ka ni mbona kahle kusuka la kama bambe kama kumeke na mbona na la kama fanele ni vatikari ni mbona kahle la ganda nani Jerome Rodeis kash galo basani mpakati shkonelo na la kanyabani kapaweni ni vatikari ni mbona kahle la kasi mbi fala no moshkundu gonani magomani salema matiani ngana kahle la bosha huku kama kuleke block h na le block d na c ni lika nkabe lika ngezimani ni mbona kahle na la kama kasa la halaka bobo kashi bangwa kama dosi grand farm nkobani na la kangomgomula ni kemsika bevula na kona ni kemsika nipani karni mbona kahle la kama shop je la kama gona la kagovu la kapeni gijama ndeni mchipisi na la kama lamle la kama tsaka la kala hala merve eishi sasi lomba ati planji new olisi na la kajilongo la nipani karni mbona kahle la altin kam yeshe mtlawa vile nalaka mninginisi la nangwi na block 2 nila block 3 nalaka tomo ni mbona kahle kakakala gaula tlomela ndindani nalaka matlatila nge msi nalabu hitli ka homo 14 A B na C nalaka ngukwane ni mbona kahle nalaka mapayeni la Bellevue kama kosha nalaka shikukwane la nivankari ni mbona laka mabalani ka bongwane ka mbatlu nalaka shibulani la kangwa dzeku dzeku ka mpambu ka shigamani bulu ni mlamula mdabula ngena kahle la kambalati ni hendani ya li adakari la vuwane ngena kahle la gumbani ka papazela ka mkomo Jimmy Jones Mahonisi nileka Mswani kashosani nileka Nombelani ka Jim Galalume ka Nkuri ka Tom Sodoma nileka Bode nivani karini mbona kahle ka Maswanganyi laka Basani ka Hlaniki nimbona kahle la gandla nani ka gongongo babangu nimbona kahle la kandengeza la ka phikela ka rivala ka majozi nwa matatani ka chavane nimbona kahle kusuka la ka kuzana la ka mbokota shele bungeni njaka njaka na la basani ka mchetwini ngana kahle ka la ka wayene la la ka mashamba vandels ya elimi la ka rubungwani ngana kahle ka mahatla ndile ka tshoshi ka magoro lofane Rotterdam blink water no blue hook ka shimausa ngana kahle ka mapalula ngana la jamela la ngana kahle na la ka ngoma nkera ka sikhunyani bambeni sha mfana kahle ka hanala akashimange nala ka maphata ka mageva ka ndambi ka mphagani la ka nwamaranga la ka khashani xitakati silawa matsotsosela makhuva mbawula xawela block 23 xikhumba ngena kahle la ka savulani la phala ubeni la ntsutsumani ya le a phala burwa le ni ngena la ka nkomo A B na C na le ka ngove loko nomsiyani ka vanhu ka endla xoxo xikulu kumba swinene ka la ka tsanini la kowa kowa litsitele ngena kahle la ka mhlawa vilimi la ni vuya kahle la ka nwamitwa ka jopi ni ngetelela kahle kwa laba mandlakazi la mulati la laba zangoma kshihoko na la pulukwane le hikuya kwa mbona section tangwe na vena la Johnny na lavo Alexander ni vani karini mbona kahle na la athembisa la PTA ni na nwina hindlela le kana na tsembela so kuri vani karini miramba ramba kahle kusuka kahle ati ndawu inta ku hambana hambana la mini khoma ku kahle miri kona ka kasikari wa kona vele ku langusa kahle mina lo wa ngwe makumembere mbiri kumeshana makumembere mbiri na 19 lisubula kuleso kuri 19 minutes after 10 o'clock la ka GSR FM FM 106.0 ni vani karri ni mikhoma kahle swinene ka ni khomeni kahle ka Facebook ni khomisa swa miku nobe njikijela mina na n'wina ya va karri hi vulavula ka mi byela ku ri xanake mi ni khoma kahle mi ri ku hi gela u nghena kahle ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vona ku ri xanake hi ta va hi karhi hi tlhuvutisa ku yinike hi ndlela yona yaleyo ka mo ni nga zini dya karhi hi ku tsutsuma swinene ni vheta ni nghena kahle ka hi vona ku ri xihlokomhaka ya kona eka madyambu ya siku ra namuntlha yi va yi yimise ku yinike.

Ya ni vanhu kana vuyisa sweswo ri simra kahle swinene mani kusuka kahle ka dokodela Thomas Chauke va ta kahle ka kwina va ku ximbazimani hayi van'wana loko se va twa risimuleriwani ri va ri ri karhi ri va tsundzuxa swin'wanyana ni ri la swi tiva ku ri hayi mi tele ngopfu ri mi tsundzuxaka swin'wanyana loko se mi twa ximbazimani xibaso Aivale, aivale, waiti wa redi ya wena kumbe wotwa, munhu vita nghena kahle ka hlokomhaka ya kona eka madyambu siku ra namuntlha kumbexana nghena kahle hi va hi karhi hi langutisa papila ra kona ku ri ri tisisa ku yini ke eka madyambu siku ra namuntlha ka hi ta va hi karhi hi tlhuvutsa nkarhi wa mina vhele ku ri 22-21 21 ntsena timinetse va karhi swa kahle awara ya khume yi bile hlokomhaka ya kona vhele yimi hi ndlela leyi landzelaka. Mina ndzi papa loyi a nga na malembe ya 40 ndzi ma tivula eka mhana mina n'wina vayingiseri loko swi te tani ndzi na problem moya wa mina wa valavala ku va vurhongo byi khoma ndzo fane ndzi tlela ndzi dakwile hambi ku ri kokwani wo tswala papa a va na kurhula hambi hi va hi tshamini hi ri 2 a ku vulavuriwi munhu un'wana na un'wana u hleketa swa yena problem hi leyi one papa mina n'wana kokwani a va ri na muti wa vona laha a hi tshama kona tanihi ndyangu nkarhi wun'wani ka rin'wana ra masiku ndzi te ndzi vuya hi le ntirhweni ndzi kuma papa va tiduvurile va lova ndzi tolovela ku va papa va pfuka va ya ntirhweni kambe siku leriwani va hatle va vuya va tirha tanihi phorisa hi mina ndzi nga kuma papa va tlele hasi va ri ndzeni ka xidziva xa ngati mhaka leyi yi ndzi vangela nkelukelu hambi kokwani a va na kurhula sweswiwa ndzi rhurile exitandini xa papa hi mhaka ya ku loko hi ri le ndlwini leyi a hi na kurhula hi tshama hansi tanihi ndyangu hi vulavula laha mhani va ngo a va na probleme a hi tshameni kwale ndlwini kambe kokwani ve ri meno ve ri a yi xavisiwi sweswi ndzi boheke ku huma xitandi laha ndzi nga ta kuma kona vurhongo ndzi na vamakwerhu vambirhi mina mhani kokwani na vamakwerhu hi tshama ka yindlu ya tikamara tinharhu nakona hi tlela hi tele eka kamara yin'we nakona mina ndzi na sati a hi na kurhula pfunani ni endla njhani vamakwerhu na mhani va tlhelela ndlwini mina ni sala na kokwani kumbe njhani ke ya ni vanhu kana vuyisa sweswo vhele nkarhi wa kona 22-22 swo vula tsele leswaku ri makumembirhimbirhi ntsena timinetse va karhi swa kahle awara ya khume yi bile yaleyo hi tato timhaka.

ani nga va nsinyana laya na laya kambe hayi na vona ni tshemba ku ri a va khavharekile swinene kasi ni n'wivona kahle maximbsi ela kusuka laha ka bodela va ku va ni yingisela kahle swinene mani va ku hayi nhlokomhaka hi yi twi kahle swinene hi ta va hayi hlelahlelanyana hi va hi karhi hi hleketahleketanyana ku ri xana ke hi ta va hi karhi hi yi hlamurisa ku yini ke mi swi tiva leswaku ku ri mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri a ma na xiave ka mhaka leyiwani mi nga ta va kha mi ta na yona tani kumbexana hi hina vayingiseri lawa kumbexana hina vahaxi laha hi titani hi ndlela yaleyo ka na GCR FM a hina xiave xa nchumu loko u ta na mavonelo a wu ti tela na mavonelo ma wena hi ndlela nyana yaleyo ka mo ni fambanyana hi risimu leriwani and then loko ni vuya ni tshemba ku ri se mi ta va mi hleketi kahle ku ri xana ke mi ta va mi karhi mi hi hlamurisa ku yini nhlokomhaka leyiwani ke ni vona ka sister Velia kumbe kusuka la ka mapapila la va ku hayi mani wena jikijela ni ku vona kahle swinene wa swi ba swinene halaya ka matiko halaya wa yi nga ku halaya ka matiko nga ku swi mi hlamarisa ngopfu vanhu vo tala na ha ri kona na matiko ma mina a ndzi famba ni makumembirimune ntsena timinete so kahle awara ya khumebili ni ta tlhe ni vuya kambe ka ni va ni karhi ni mi tshweta ku ri papila leriya ri va ri yimise ku yini kambe sweswiwa ni fanele ni kha mi hleketa ku ri papa luya a ngo u na problem a famba a ya tshama na kokwani kumbexani a famba a ya tshama na mhani na vamakwerhu ke hikuva u ri u na kelukelu and then kokwani vona va ngo tshama va kha va ku hayi swa boha ku yindlu yi fanele yi xavisiwa njhe a vo tiva swin'wana ku ri n'wana wa vona a nga va a yi kwihi a vo tiva swin'wana mara na swi ngo hleketelerisa kokwani va le ku phuxeni swinene ku ri hayi muti a wu xavisiwi muti a wu xavisiwi hina hala ku tshama ka vona hi na kelukelu kambe mhani vona n'winyi wa nuna va ku hayi mina ni ta tshama laha na vana va mina lowa boti na yena u ri hayi hi ku hi yena a nga hetelela va kha kuma papa le ndlwini le swi ti komba hi nga ku u na kelukelu na yena a nga swi rivali xilondza lexiya kumbexana xidziva lexiya a nga hetelela va kha vona papa wa yena va ri eka xona loko va vuya hi le tirhweni va va tiduvurile siku leriya va nga hetelela va va kha va vuya hi rona ku hetelela kha hlamusela timhaka ta leswaku ri siku leriya papa va hetelele va vuya tirhweni hi ku hatlisa se la a ngo va kume hi yena a nga va kuma ro sungula va ri axidziveni xa ngati se swi n'wi nyika kelukelu ku ri wa tshama na mhani ndlwini ya papa kumbe xani u famba na kokwani va va tshama le xitandzini xa xanyuwaniki ene mikarhi va li ku yi hala tlhelo u na ngamu ve ri va tshama ku va va halaya ka kokwana laha va nga kona laha tikamara ta kona tinharhu ene va tshama va hlayini se u lava ku tiva makwerhu lawani ive ni va yi karhi hi n'wi pfuna ku ri u swi endlisa ku yini wa tshama na kokwani kumbexana u hetelela va karhi a famba a ya tshama na mhanike a ndzhaka leswiwani ni ta va ni karhi ni vuya kahle ka ni va ni karhi ni teka kahle ti-voice note ta n'wina ni teka na tiqingho la ka nomboro 060 8875942.

0: Mr. X.
1: Ripere le Mr. X muhaxi wa mina. Papila ra xirilo xa boti ni ri twini. Ni tlhela ni ri hlela hi vuxalatsa. Laka papila leriwani boti a hlamusela ku ri u na nkingha andyangwini wa ka vona. Mara hi loko mina ni ri hlerini papila ra yena, ni vona nkingha ku ri kokwana mutswari wa papa. Kokwana mutswari wa papa hi vona va nga na problem, va ri tiva rifu ra n'wana. Ni vula ku va na problem hi ndlela leyi. Why va fanele va fositela ku yindlu ya n'wana wa vona yi xavisiwa? Yi xavisiwa njhani? Yi i muti wa n'wana wa vona a ri na nsati na vana. Phela nuna luya n'wana wa vona loko a maka muti, a makela nsati wa yena na vana va yena. There is no need ya ku ri ku xavisiwa muti. Mara vona va le ku fositeleni ku muti a wu xavisiwa, swi komba ku lexi nga dlaya mufi va xi tiva. A va ndlela ku ri nsati luya wa mufi a ta sala a hlupheka ende a pfumala na ndhawu yo tshama. Se mina a ni ta ku ka boti, u nga wena rhurha u ya lavela nsati wa wena na vana va wena xitandi. Wena swa pfumela ku rhurha u ya ti lavela xitandi, mara mhani mutswari wa wena va lava xitandi kwini ku muti luwana na wa vona u va siyerini? I muti wa vona loko nuna a fambini, a ni a hi vona va nga dlaya nuna. Se wa yi fanele ku xavisiwa muti, va fanele va tshama kwini? Mina a ni ta ku boti vulavula na kokwana, wena na kokwana vonani ku mi ya tshama kwini, kumbe boti u ti fambela na kokwana mi siya mhani xitandini xa vona. I mavonelo ya thavhele ya kumbe ni ri kwala ka papila daki vuhaxi.
2: Ya hi ndlela leyi ka veka hi fambisa sweswo ka a ni tivi ku ri why va heta va senda voice note liya va tlhela va hetelela va dlawa hi fenya. So why is this stuff? Mi nga ni byela kahle kahle kahle why mi tlhela mi hetelela mi dlawa hi fenya? So 060 8 7 5 9 4 2 se ni mpfulerile mina. Nkarhi wun'wana na wun'wana even hi va hi karhi hi vulavula ka hambisanda kahle na ti-voice note mi va mi karhi mi ni byela ku ri xana ka n'wina mhaka leyiwani va mi ri karhi mi yi vonisa ku yinike. Hi va hi karhi hi vulavula ka hi va hi karhi hi famba kahle hi ri vambirhi, ni vula mina na n'wina, a ni mina ni one hal na n'wina ni mi hlaya mi ri munhu wun'we tani hi va yingiserika. A hi veni hi ri karhi hi vulavula ka hi va hi karhi hi tlhuvutsa mhaka leyiwani ka

0: Alright, wishing buzz man, lela leka loko na imeli kahle cingo ta kwena ta fa ntlanganya na the voice note leti ni kana tona la hi pa ikari hi twa ku tshana ke swiwa swi ri kari swi fambisa ku yini a itweni lowani ku ri bona va ihlamula hindlela yi
1: ithembisile a ne thiri kwala gear section F bote na kokwani vona vanga na problem mani no va makweni lava van'wanyana a va tlheli va ya tshama le ka yindlu liya yindlu yi nga xavisiwi lava nga ri ku na problem va ta tshama ka yona and then kokwani na buti a va sali swin'we va tshama swin'we cause hi vona va nga na problem hi vona va tikeriwaku hikuva va tshama ka yindlu liya buti i na ku tikeriwa cause i vone hinkwaswo leswi nga humelela ka papa yena hi yena a nga fika a kuma papa yena va ri ka situation leyi a va ri ka yona so a swi nge olovi ku swilo leswi ya swi rhabeka ka nqondo ya vona loko va ha tshama laya xa kahle i ku vona na kokwana va ti tshamela swin'we then mhani na lava ya van'wani vamakwenu va ya va ya tshama le ka yindlu liya inkomu
2: rini kwala ubyeni a hlokomhaka kha hi xitwa xitulo xa buti ku nga mhaka yo vava ya vava swinene mina ni vona onge mhaka ya kahle i ku va mhani va tlhela va tlhelela le
0: right okay ntava ya ni hetisa e voice note liya ya mama Albe riperile
3: hi tidyela na vayingiseri hi losela a hubyeni
0: ahe
3: mari njani
0: hina hi pfuki swinene hi ngo vona
3: hayi valava
0: ehe hi leyi mhaka laha yi la ku tlhuvutsiwa n'wina mi ri yini ka mhaka leyiwani
3: nhloko mhaka ya twala swinene ende na ku olova ya olova swinene nene
0: kahle ngopfu
3: mina ni la ku vekanyana mavonelo ya mina
0: okay
3: mina a ni ta ku vamhana buti na vana va vona lavatsongo a va tshami ka yindlu leyi mutswari wa vona wa xinuna a nga va akela yona buti na mutshiveri wakwe kumbe ndyangu wakwe a va humi xitandi kambe before va huma xitandi loko ku ri xitandi a va se va na xona sweswi va nga ha va va tshame na kokwani exikhulu le ka kokwani va ri karhi va gonga kokwani va ri karhi va swi tiva leswaku ri va le ku akeni ka xitandi loko se va sukile va ya exitandini xa vona loko se xi ta va xi herile kokwani a va n'wi sukile na van'wana lava nga kotaka ku ya emahlweni va n'wi gonga hikwalaho ka ku va mi kombise kumbe papila ri kombise leswaku ri va na nkelonkelo hikwalaho ka rifu ra n'wana wa vona leswi vulaka leswaku na vona kokwani va lava ku pfuniwa na yena buti hikwalaho ka nkelonkelo walowo na yena i lava ku pfuniwa so xin'wana lexi ni lava ku tlhela ni xi humelerisa i ku ri hi mhaka kokwani na buti va na nkelonkelo hi mhaka rifu leri a ni ta va advise kumbe ku va hlohlotela leswaku ri va nga ya eka tliliniki le kusuhi va fika va identifya e professional nurse yo karhi leyi va nga ta fika va yi byela nkingha leyi va nga na yona hikwalaho ka rifu leri nga humelela emutini wa ka vona that professional nurse kumbe nurse leyi va nga ta yi kuma etlilinikini le kusuhi i ta va pfuna ku va va a va konanisa na psychologist psychologist i ta kota ku va teka vanhu lavambirhi ku katsa na lava van'wanyana va kalaka va nga vuriwanga la papileni ku ri va na nkelonkelo because mi nga kuma ku na lavan'wanyana vona nkelonkelo va na wona ku katsa na vamhana buti na vona va nga va va na nkelonkelo va rhamba kuma ku ri a va tikombi ku fana na buti la nga hetelela papile
0: ene swi tikomba ingaku kokwani ingaku na vona a va tshama kwalaha mutini wa n'wana wa voho se sweswiwani ingaku mfana loyiwani u na xitandi nyana se ri na kokwani va sukini laha mutini u nga ku va tshama kona ene se u nga ku va hlayina laha mutini alaya ku na yena u na sati swi va swa ku taniya
3: so xitandi lexi i xa mali va tshama kona kokwani
0: xitandi xa kona u nga ku loko ni langusa kahle u nga ku xa buti loyi hi ku u ri hizi hi yehe lava xitandi na kokwani vo ka va nga indicate kahle ku xa kokwani kumbe xa buti luya na mara swi tikomba yi nga ku kokwani va ta hetelela va tshame xitandini lexiya se a lavaka ku tiva ku a tshala na kokwani leni kumbe a famba a ya landza mhani leni va ngo hi tshama na
3: ni khensa ngopfu ende xin'wana ni lava ku ta xi vula ku sungunini i ku papila ri twala ri na tigepe nyana swin'wana a swi humangi kahle loko ri tsariwa but a ku na nkingha loko ku ri kokwani ba tshama na na na botilo ka standele xi botila anga tilavela show swi tsafike ngopfu sweswo mara hi mhaka ku vana nkelo nkelo mina a ndzi ta ku before va ya ka psychologist tanihileswi ni va pimanyisa already a swi bihi ku va va identify vanhu van'wanyana va rixaka ra kokwana lava nge le kule na le kokwana sweswi a tshama koho ivi va kombela kokwana ku a pfa a va kona for nkarhi wo leha a kota ku va a rivala mpingu luwa sweswo swi ta endla leswaku na vona lava halaka xitandi lexi botani le ka xona maybe va ta va va na nkateko wa ku va va extenda yindlu ku xipesi xi va enough na mahitisanyana sweswo swi nga endla leswaku ri va kota ku va va tshamiseka kokwana na vona kambe futhi loko sweswo swo ka swi nga koteki loko ku ri ku va na vana va vanhunyani kumbe va majaha lava nga kota ku va teka na vona va tshama na vona ku nga ri yena buti loyi a nga ntukulu naswona sweswo a swi ta olova ende papila a ri vulavanga nchumu hi maxaka ya kokwana hala ka ka vana va vona hi swona
0: no
3: vulavula hi mutswari loyi a nga ti duvula ntsena loko ku ri ku va kona vanhu va muxaka walowo kokwana a nga kombeleriwa ku va tshama kona kulenyana na laha incident leyi nga humelela kona kambe i swa nkoka ngopfu kokwana na buti na van'wana lava nga affecteka hikwalaho ka rifu ra papa loyi a nga ti duvula ku va va kuma ku pfuniwa hi psychologist ku kota ku amukela xiyimo na ku tiva leswaku ri evuton'wini rifu ri kona ri vuriwi ku ta va ri kona ende a hi byeriwanga ku luya i ta farini nakona i ta dawa hi yini so hina psychologist laha i ta kota ku va a va dyondzisa kumbe a va pfuna ku va famba kahle ka ti-steps leti hinkwakato ta ku griva kumbe ta ku rila ku feriwa sweswo swi ta endla leswaku loko mihleketo ya vona yo tshamiseka a ku nge hivi na nidi ngopfu ya ku va ya le va ya tshama kule
0: mara sorry ku mkhomanyana nomu mara loko mi langusa kahle emhaka leyiwani why kokwani va tshamela ku phikelela ku ri hayi mani muti lowu a wu xavisiwi kunene a wu xavisiwi kunene kasi mani a ve le ku pfumeleni ku muti lowu fanele wu xavisiwa why ingaku kokwani va tiva swin'wana hi rifu ra papa
3: ni nge vuli ku ri va tiva swin'wanyana hi rifu ra van'wana wa vona wa swinelela nga tidlaya hi mhaka yini na a hi tiveni ku ri mikarhi yo tala loko makoti a ri kona emutini va ndyangu lowun'wanyana va n'wi amukela hi mhaka ku nuna wa yena wa ha ri kona mara kambe loko nuna yena o ze a huma hela hi ndlela ya rifu kumbe a tsevula hi ndlela ya rifu rirhandzu leriya a va fike va ya mahlweni va n'wi komba rona a va ha ri na rona ene mikarhi yo tala i heleta na yena makoti yaloyo a lombeteku hi yena a nga na vutihlamuleri eka rifu ra n'wana wa vona mi kuma ku swilo sweswo a va zanga va nga byeliwa hi munhu xo ta mihleketweni ya vona that is why va n'wi hleketelela makoti yaloyo that is why mi karhatela mi byela vanhu ku ri mihleketo ya wena loko yi ku byela xilo xo karhi tlhela u yi khomisa mithini ku wena mihleketo leswi mi byelaka swo karhi u vula hikwala ka yini u nyiki ti-reasons loko wo tsandzeka kuma ti-reasons ta leswi mihleketo yi ku byelaka swona u nga endli hleketa kahle futhi ku ri kona se u nga kota ku kuma xitshunxo karhi xo lava ku ta swi endla se ni nge vuli kokwani ku ri va nga va va tiva swo karhi ni nga vula ntsena ku ri ri nga tshika ri va kona rivengo hikwalaho ku n'wana wa vona a nga ha ri kona ivi mi kuma ku va hleketela ku makoti a nga va a ri na vutihlamuleri eka rifu ra n'wana wakwe kumbe ku na swo karhi leswi n'wana wa vona a nga tshika a va byela mhani mi kuma ku hambiloko a va byerile va mhani wa yena hi nsati wakwe va yena na nsati va ye va ya swi lulamisa mara mi kuma ku lavaya a va ha khomele leswi swi ya n'wana loyi a nga tshama va byela that is why swi na nkoka ngopfu ku loko hi tekanini hi nga byeli maxaka ya yena kumbe vatswari va yena swihoxo swa loyi ni nga tekana na yena hi mhaka ku loko mina na yena se hi lulamisini a ha swi koti ku tlhela ka vanhu lava hi va byelaku hi se hi lulamisini ende vanhu lavaya va tshama va va ha khomele leswi swi ya swa ku luya i te swimanimani swo karhi luya i te swimanimani swo karhi mi kuma ku loko se ku va na rifu va vhaka ku impela i vurini n'wana wa yena kasi a hi swona munhu wo va na tinkingha ta yena mo ni nyika xikombiso a ni mi ri papa lava a va ri phorisa
0: yes
3: a va tirha a hi swona what if a va ri na xihundla xo karhi lexi sweswi a xi nga endla leswaku va tsandzeka ku va va byela nuna nsati wa vona ivi swi heleka swi endla leswaku ri hi mhaka ku xihundla lexi a ni lava xi humela rivaleni swantswa ni ti fambisa emisaveni ni tsundzuka papa n'wanyana a nga tshama a hlangana na vona byin'wana ni nge byi vule emoyeni ni nga ti tshika ni offenda vanhu van'wanyana a nga swi kotanga ku va a ti amukela i ya endla ni a ti hinga a ya discovera hi mutswari wa mina because a ri makhelo wa lomi ni tshama kona va kona vanhu lama kuma ku ri va hlupha ngopfu ti-maintenance and a va lavi swi tiveka emutini ku va na ti-maintenance mara hilo kusaba ubona ku se switika ngopfu a ku the best way ku endla yini i ku ku fambisa emisaveni before xi hundza xi humela erivaleni. So a hi xitivi xivangelo nkulu lexi nga endla leswaku nkulukumba leyi a ti dlaya ene hi nga pumbeli kokwana laha kokwana vo va na ku vilela hi mhaka ku n'wana wa vona a nga ha ri kona kumbexana n'wana loyi a ku ri bread winner emutini ku tiva mani se va hleketa ku xinkwa lexi a xa ha ri kona se a va swi koti ku amukela so a ni ta ku futi eka boti na mhani va nga pfumeli ku muti lowu xavisiwa hi mhaka yinene swi nga endlaka kokwana na vona va ri na jealous towards makoti wa vona ku ri makoti wa mina eka tshala ka yindlu leyi n'wana wa mina a nga n'wi endlela yona mina ni hlarisa sweswi a nga ni endlelanga nchumu maybe papa lava va nga ti dlaya a va tshembisi swo karhi mhani wa vona mara va nga ha swi endli mara va ya rhangise mani ndyangu wa vona papa lava emukhegula lava heleta va va nga jealous so no ringeta ku kombisa ti-possibilities ka issue leyi hi vulavulaka hiyoko swa koteka swilo sweswo mara mhakakulu i ku ri boti a va tshame na kokwani kumbe va kombela kokwani ku va ya tshama kun'wana kumbe va ringeta ku kuma ti-services ta ti-psychologist through ti-nurses ta le ka tliliniki leyi nga le kusuhi so swi ta endla leswaku va hatla va pfuneka ende a swi bihi ku va va ka va humesa kokwani va n'wi yisa kwalomu mavhengeleni na ku hambanahambana kumbe ti-restaurant va ringeta ku n'wi dyisa leswana leswiya sweswo naswona swa endla leswaku loko va karhi va n'wi komba rirhandzu entshikelelo luwa wu hunguteka katsongo ivi mi kuma ku se va tshama hi kurhula ku nga ha ri na ku kokelana kokelana.
0: Ni kombela ku mbutsanyana xivutsanyana xin'wana before mi famba kasi hikokwalaho ka yini hi minkarhi wo tala mi ta kuma ku ri ku lova vanhu va xinuna ivi vanhu va xisati va sala va tlilema mali.
3: Okay, swivangelo swa swilo sweswo a hi xin'we and hi nge vuli ku hi lexiya kambe i nhlengelo wa swilo swo karhi leswi va ku kona ku endla ku munhu a heleta a hindza emisaveni wa xinuna before nsati wa yena a hindza emisaveni. Leswi hi nga vulaka ku ri i yini hi xilungu i ti-contributory factors. Xo sungula leswi endlaka leswaku hi na vavanuna hi tikumeka hi hindza emisaveni before va xisati i mhaka ya leswaku ri xo sungula a hi swi koti ku consulta kumbe ku ya pfuneka loko hi vabya hi xihatla. Hi tibyela ku hi na vavanuna hi ta tiyisela hambi pain ri kona a rivala leswaku pain leyi
0: hi leswiya swo
3: aniku
0: hi leswiya swo mi kuma ku jikijela u na nghamu la kaya hi ku nghamu va yini hale tliliniki va ya va ya testa ni right na mina
3: a rivala ku i fandla yini a ngungumela hala handle a rhwala mipingu ya le handle yi bana na yena a ri yexe loko a vona nsati mhaka va pfa va kokela na nkumba swin'we mi kuma ku ka yena a swi hatlisi mara ka yena n'wanuna swi kumeka swi va swi hatlisi nsati bya ku i right kasi a nga right xin'wanyana hi lexi i ku loko hi ri na ti-problems a hi swi koti ku share na vanhu van'wanyana va kota ku hatla va hi nyika ti-advices hi kota ku va hi famba ha tona hi papalata mindringu xin'wanyana vavanuna van'wanyana va too reserved a va na vangani va interacta na ndyangu wa vona ntsena a va swi koti ku interacta na vavanuna van'wana va maxaka kumbe va kwala tikweni sweswo swi endla leswaku hi nga koti ku dyondza ka maendlelo man'wanyana ya kota ku deal na ti-issues loko hi hlangana na
0: tona munhu wa xinuna musi swi tsandza a kha a lahleka ndlela a swi talanga vutisa a nge vutisi munhu wa xinuna u ta kayakaya a za ya humelela lomu a ya koho
3: ene hi swona swi nga rongo thatiswy na loko hi vabya hi faneke hi consulta hi nga vuli ku ri ni ta va xapa u ta va xapu u twe mani ku ta va xapu so loko u xumbadzeka mirini wa wena swi kahle ku consulta loko u hlangana nkingha consulta van'wanyana hi mhaka leyi ni nga yi vulele kusukuni ku ri i na swihundzo xo karhi maybe i na 2 wa vana hala handle kumbe 3 wa vana ende vana lava va mhana vana lava va n'wi fostela ku ri a maintaina through magistrate mi kuma ku i fihla xihundzo lexa ku ri nsati wa yena a nga xi voni so van'wana ku kuma ku sweswi va tikela ngopfu because hi na vana a hi approach ti-problem ku fana mi kuma ku loko se yena a approach a ri yexe a nga kumi ti-advice ta vanhu van'wanyana a twanga ku se i ku hela ka misava swantse a ni ti fambisa se xin'wana ni nga tshama ni xitwa ni xitwa n'wana xi nga endla leswaku a lava ku ti hindzisa misaveni ko tala mara a nga humeleli mhaka ku vanhu va hatle va n'wi kuma a ku ri mudyondzisi wo karhi loyi a ri na yena a ri na swikweleti swinene ivi a nga holi nchumu mi kuma ku i fanele bya 1000 ka muholo wakwe se a twanga ku vutomi a bya ha ri bya nkoka swantswa a ti fambisa ende sweswo a hi solution ti-solution ti kona emisaveni ku na vutomi byi na nkoka ku tlula ti-problems leti hi hlanganaka na tona walama a ku ri mavonelo ya mina ni ri makhereni wa xitichi ni khetsile buti nje
0: ai na mina khetsa swinene mbana madawu musa seka
3: danke
0: ya 060 8875942 hayi baka banika mabonelo ya bona abanwanyana ka xana wena o saleli yini ka bana riqingo ka 060 8875942 indlela leyo ka hiberi kari hi bulavula ka hlokoma ka vele kumbe xani papila hayi ra kari ra twala swinene ka monte ka lavawani ka ni mamikerile riperile
4: ahe mizombile na
0: hina hi dzumbi swinene kahle hi ngo vona
4: Mativa ku hina vanuna hi fa simple mhaka yini na
0: Jelani mina
4: hina ku honisa hina ku tenda hinga ku hativa hinga tivi nchumu ene na loko uya kahle na loko u vabya i swi vona ku vaseline a ya ha tshami na xikandzeni xa wena i tola sweswiwani tle yi basuluka sweswi ku ya chekiwa a tliliniki wa nyuma hina tingana hina ti futi loko wo va i ri na nghamu swi dinga swantswanyana ku nghamu yi nga za yi kokakoka yi ku yisa tliliniki
0: ya
4: loko u nga ri na nghamu i ta vabya leswaku na misisi yaha yi tshuka kunene laha nhlokweni
0: ya
4: mani va nge koti ku bebula va ku bebulele va tshame na wena va ku beburile kusela wa ha ri ntsongo na loko wa ha ri khwirini ra vona va nge swi koti ku ku bebula se base na misisi va ku yisa tliliniki
0: ya se mi ri boti lawani
4: va
0: endla njhani boti lawani va tshama
4: na kokwani hi humile ka ntamu liya ya jigela mani
0: yes
4: ni moya nghena hala mkhegulu kahlekahle a va ri na rivengo ka n'wingi wa vona a va nga n'wi lavi
0: ina ni
4: xo sungula jigijela ni yima ni ku byela ntiyiso loko ko amutini loko u fa nsati wa wena jigijela
0: ya
4: va ka vona ve ri i dlaye n'wana wa vona loko ko fa wena jigijela va ka n'wina ve ri i nsati wa wena i ku dlele
0: ya
4: hi leswi nga so swi tshamise sweswo hi nge swi cinci kumbe mukhegulu lava va tiva swin'wanyana hi n'wingi wa
0: vona
4: va tiva swin'wanyana hi n'wingi wa vona va n'wi hleketelela ku a nga va ku ri yena a nga endla nghozi leyi
0: kambe swi nga endleka loko va kha va ku xavisiwa muti mi kuma ku ri vola ku khanya va ku hi ta vona ku u ta hetelela
4: tshamaku mukhegulu vo twa mbilu ya vona ku vava ku n'wana wa vona yi lovile a nga ha ri kona ene n'wingi loyi ta sala ganya tshama lana kumbexana cicanisa vavanuna laha mutini loda swavaku na muti wa n'wana wa mina a wu xavisile hi ku twa mbilu ku vava mo ma tiva ku yini na ku kulukumba lowu wa n'winyi wa muti bava mi fanaka va vuye ve ri va hatle va vuya ntirhweni
0: ya
4: lexi nga va tsutsumisa ntirhweni va hatla va vuya i ncini
0: ene nakona munhu loyi a nga va vona loko va hatla va vuya ntirhweni why a nga swi landzelerisangi nyana ku kahlekahle why
4: ma tiva loko vo yingisela nyana vo yingisela huwa ku yi ta ka yi huma kwi bava lava ndle xikada kun'wanyana
0: va na timhaka
4: va na timhaka leti va nga fa va ti tumbetile ene va nge ti kumi mara loko vo yingisela ni va nga twa ku ku na munhu loyi a nga duvuriwa somewhere kumbe njhani ene mukhegulu lavawani jale ra ri byeli kokwana wa rona ku loko ku ve ni bawa ku a va kwatise hi nghamu ya vona ni a va ta va dlaya nghamu va tlhela va ti dlaya leswi vulaka ku aka mhani lava ya ha ku na problem ka n'wingi bava va tsutsuma moyileketi leyi va nga endla un'wanyani somewhere
0: ya
4: ene swi ta twala siku ri leti
0: loko
4: va langutisa kahle vo vutisisa kahle ku bava la a va fambela kwini nhloko mhaka va nga yi kuma leyi nga dlayi nga ndlaku va ti duvula na ene mukhegulu va nga yise va nga lumbeti n'wana wa vana n'wana wa vona wa swi tiva ku i tsutsumisa wa ya ti dlaya i chava yini i chava ku ya senga mhaka liya
0: loko
4: vo ya va chekisa katika loko vo chekisa xibamu lexiyani ni nga kuma ku xi endle swin'wana kun'wanyana kun'wanyana kwala kusuhaninyana mara a kule nyenge kwala atikweni ni xi endle moyileketi xibamu lexi mina hi ku pfuna bota ni ku loko xibamu lexi xi ri kona a va xi teki va xiyisa maphoriseni va va cheka loko ve ni bava lo etibase hi bulete yin'we letin'wanyana ti ye kwini masiwana a va teki xibamu lexi va ya xi chekisa va ta yi kuma ku mhaka i ncini mukhegulu mina no kumbe mativa ku mukhegulu lavawani mi ntwisisa ku mukhegulu wa njhani ku loko ku ve ni a hi nge loko va vona yindlu liya va kwata ni a va lava loko ve ni va nghena kereke a va vitani vafundhisi va ta va ta susa moya lowu nga landzi laha mutini kumbe loko va tirhisa xintima a va vitani nanga yi ta ta radini la muti lowuya mindzhuti leyi a va yi vonaka ya mufi ve nge he yi voni ene vona ni ri mukhegulu mara mhaka leyi ni yi taka na yona sweswiwana va yi tiva ku ri ku nga ve ku fanele ku kumeka munhu a ya phunga ndhawu liya naswona hi ku xo sungula ve ri xichangani xi ri munhu wo dlayiwa hi xibamu a nga ngheni emutini
0: okay
4: hi ku loko o nghena emutini va xibamu lexi a xi nge heli xi ta tshamaka xi dlaya laha mutini
0: se a hi ngeni ti dlayile kwalaha mutini ku swi fanele swi endlisiwa kuyini
4: ku fanele ku laveka munhu wa xintima a ya ya phunga laha mutini la a susa mabadi leri xibamu lexi a xi emutini a xi laveki loko vo fika va kuma nganga yi ta va byela ku ri no ni lava mali muni ni ta ni ta mi ndlela swona yi ta yi ta susa xihila lexiya xa xibamu yi khansela xihila lexiya xa xibamu xi nga ha vi kona laha mutini that's why mi kuma ku va chava ku ya laha i ndzhuti lowuya wa xibamu
0: ene no twisisa ku kokwana i munhu kulukumba loko va ze va ku muti wu fanele wu xavisiwa va swi tiva ku va vula hi mhaka yini
4: nkati e-e loko vona va a wu xavisiwi va kumi nga ku n'wingi wa vona hi ya nga dlayisa nuna that's why ni ku mukhegulu lava swi nga ndleka ku na xihundla lexi va xi tivaka xa n'wingi wa vona ma swi vona ni se va vheva ku ha i dlayise n'wana wa mina hi vanhu vakwe
0: a la ku sala a tshama kahle mutini wa n'wananga
4: masikuela ku sala a ginya a ba xirhende laha mutini wa n'wana wa mina n'wana wa mina a nga ha ri kona se a muti lowu a wu xavisi muti lowu loko muti lowu wa mhani a wa n'wina mukhegulu wa n'wina wu mi tsandzile na nuna wa n'wina lowuya wansati wa n'wana wa n'wina na vana vakwe loko mina ni ri mhani na vona a va suki va ya police aka magistrate va va report-a mhaka leyi va ku nuna wa mina i fambe swona swona swi lo ti duvula va hlaya xitori hinkwaxo se va ku n'wingi wa mina i ri muti wa mina wu xavisiwa fambi se ni ya tshama kwini na vana va ta va nyika protection order mukhegulu mhani lava ta sirheleleka leswi nuna wa vona a nga famba mhani muti walowu wa n'wina na vana loyi a fambe na nsati wakwe a ni vhela kokwani i nsati i nsati ku ni loko a ni veri mukhalabye loko va vula mina na mina ku nsati wa mina
0: ya
4: a fambi na ni kusanani a fambi na mukhegulu wakwe va va tshama kwale ka tirirumu leri
0: ya
4: va tshiketa mhani va nga ngheneleli mhani va sele a va sali na muti wa nuna wa vona ene wena jaha i nga ha yi le ka mhani ya December mhani wena na mukhegulu wa wena hi ku mi nga ta loko mi xave baphanya mi nga ta ringana
0: leswi vulaka ku ri kahlekahle mukhegulu na boti va na problem yo fana se swi kahle ku ri va tshama swin'we na lavaya va na ti-problem ta ku fana a va sali swin'we ku halaya
4: a ava sale kunwe amutini wa vona that's why dad loya right i teke dad wa kwa famba na yena kati sai sena dad wa ke loko dad loko ngama i vuya bende i ta kwa i to yi bible ba phani ala ala makati nana i kwa i veka jari ta shija rihluva
0: kasi why ba kokwani ba masukula mabaphanya vanga havi na rona mudendeni kasi
4: nani se ba holela banga bangeni e taxi na ba yavar lazba phanya tela taxi
0: mara doro bheni mabaphanya matele ngofu
4: mara taxi na ba rina kuri ta taxi sisiti kasi ava vuya na rona ku ba holela kwala a ku shopeni
0: va ri bebuli kuna yena hi cheka
4: va ri bena ri na ndenja
0: Ai, cara. Ai, que gela, mas é do original, não me nhava vite, e bom isso aí, só mas ali.
4: Ah, ligado a sua nada, me sai cerca do original. Não tem puta da masculina, mas tá ambali de
0: cartela.
4: Que golo, me jango a dizerem da mulher na que, em verem a eh vanga control mitimbira va control wale wa room na no na wabo
0: nimtwa kahle
4: ha a mihlangana the original nyonyo vito is bela James mpilene kwa la tema ka mashamba
0: kheza swinene kusuka la ka mashamba mbana madoma kusaseka swinene
4: na ta mseketela kuze kuyo vana
0: I know dangeni kheza swinene
4: se la kuta khongela hi ta kota ku mi veka
0: ya mi hi katsa na hina ka
4: hi ta mi katsa na makhelwani wa xitichi
0: danki
4: se la hi teni van'wana ku va yi tlhuvisa njhani
0: allright okay va fambisa sweswo vhele loko langutisa nkarhi wa kona vhele kosalanyana tisekene ti nga hasi ka makumenharhu leswaku ku ba kahle awara ya 10 hi ndlela leyo kaka yi famba kahle swin'we va yi karhi hi tlhuvutsa mhaka laha yi kona mhaka laha hubyeni laha a yi veni va yi ri karhi hi tlhuvutsa ka moni ka byini bya karhi ka ni va ni karhi ni teka kahle eqingweni ya mahlweni ka riperini ahe hi kona hi kona ehe
5: oh ipukile
0: yebo
5: haya kha hi tehla ka mhaka Mr. Jigijara lanuwa inga ukuna shugunta nyana lanuwa.
0: Ya, tana nina soona. Mi hivona njana?
5: Mimu kagula na wasoona.
0: Mawaseketelela ne?
5: Mimu sana mkegula.
0: Mituwa nga kumkegula wangaba kabati waini kase kase?
5: Wangaba kwa mkegula. Waibu wanawa na shivindi shakula kushasa mba kegula wafana wanga suka mundi. Mkegula yafana nga reguli rikulera rako suka liria. Mkhegula vele kutumbele ka jali ri wa ku ri nga swi tivi na rona ku mkhegula va ndzi timhaka la mutini lava va nga sala le kaya leyi va nga chavi hi ku vona hi vo va nga tiviku nchumu lava tivaku nchumu hi lava rhurhaku lava lowu wa jaha loyi mkhegula loyi i tumbeta yena ku a pfaleka matihlo a nga swi voni eku loko ku ri sweswo mukhegulela a ku fanele ku ri vona va te la muntini ku ri ku kuna ku hulukela a ku laviwa munhu a ta tirha la muntini swi endliwa hi xinto swilo leswiya a ku na loyi a nga tiveka mukhegula munhunkulu wa hambi mina na swi tiva ku swilo leswiya swi endliwa hi xinto
0: kambe swi nga endleka mi kuma ku kokwani na boti mpelapela va nga va kha va famba ndlela yin'we hi swin'wana na swin'wana swi kona va swi tivaka
5: bota nga va nga tivi nchumu mara kokwani vona va tiva nchumu se vona va tumbeta boti luya va pfala matihlo boti luya ku a nga voni nchumu loko va yima na yena ku a nga voni nchumu na ku lavisisa ngela a nga swi lavisisa ni va na yena mara loko o huma yena a ri yexe a swi lavisisa ka lava tin'anga a nga eka vaprofeta la ya ka lava tin'anga vo haxa tin'anga a ri aka vanhu lavakulunyana va nga va tinhlola nga eka vabvana va masiku lama a kuma mukhegula wa kahle lowo wa xikhale va ta va byela ku va tlhela va va endlela kahle leswilo va nge lori no lora laha kaya loko va va endlele swona mi ni swala mukhegula hayi mavonelo ya mina
0: hayi noni khesa swinene a ni vulavula na mani la
5: emakhuvele fiyo la ka jimu nga lalo
0: kokwani mungwena khesa swinene mi hlayiseka Thank you. Yeah, we from say sweswo ka ku va timinetse timbirhi ntsena hi va ri karhi so kahle laka awara ya ku hetelela swinene ka loko ri wa ku hi joyina ka hi leyiwani mhaka yi nga kona lawani ka ku na papa lava nga hetelela va va karhi va ti duvula and then n'wana wa vona wa mfana a hetelela ku va yena loyi a nga rhanga ku va karhi a va kuma le ndlwini leyi se n'wana a ngo u nakelukelu na kokwani wa yena laha kokwani va nga hetelela va hlamusela timhaka ta leswaku ri muti luwa a wu xavisiwi and then hala tlhelo ku na ximutana se xi nga hetelela swa xikarhi ximakiwa xa jaha leriwani laha tshamaka kona na kokwani wa yena na nsati wa yena se mhani halaya vana va makwerhu wa yena ve ri hayi mi ni ta sala ni tshami kwala mutini kwalawani na vana va mina kambe yena a ngo a nga swi twisisi ku fana ya kwihi because loko se a ya kha a tshama le mutini luwa kelukelu wa n'wi karata swinene yena na kokwani se laha yena na kokwani va tshamaka kahle ka muti luwa se u lava ku tiva ku ri loko karhi wu kha u famba ku ya mahlweni a tshama na kokwani kumbexana a hetelela a landza mhani ke hi leswi yi nga yimisa xiswona.

0: Ya ni barka from say sho ga karwa kona longo 10 minutes ba gari hisoka kahle laka awara ya khumengwe 0608875942 mune mothlenta kahle icingo ka riperini
1: empuke
0: sinene ngobona ya baita ba fambisa xisweso ka anikuna zama kuvani kari ni va jumela hi ndlela yona yaleyo ka kumbe ni vana ku tshemba leswaku ri ngova ku ri network va ngava va kavari va vuya ni ta va ni karhi ni nghena kahle na le ka Facebook laha ni va ni karhi ni langutisa ku ri xana haki lava hlamulaka ku hlokomhaka va va kha va ku yiniki ni ta nghena kahle ka Facebook loko karhi u ta ku kotara ku bile awara ya khumen'we hi ndlela yona yaleyo ka kambe a hi twini lavawani ku xana vona va ri yini
2: riperini kwalaho byeni va hlokomhaka a kha a xitwa xirilo xa buti ku nga mhaka yo vava ya vava swinene mina ni vona onge mhaka ya kahle i ku va mhani va tlhela va tlhelela le exitandini xa papa hi ku mhani hi ku ya hi loko ni swi langusini ni vona nga ku mhani a va na problem yi le ka buti na kokwani hi vona lava va nga na problem vurongo byi nga khomiwi mhani swi tikomba va nga ri na problem se mhaka ya kahle hi ku ya hi mina ni vona onge mhani swi kahle ku va tlhelela le exitandini ivi buti na kokwani va sala hi ku buti na kokwana swi tikomba ku ri vona vurongo loko va ri leni byi nga khomiwi se hi yona mhaka ya kona hi leswi mina mama Albi va ka xikokwanini swi vonisaka swona inkomu.

0: 0608 75 942 ni bona yi nghena liya yo nghena sweswiwani ka va ku va pfuxa va tlangela birthday ka riperile ka
1: ahe mpfukini mani
0: hi pfuki hi ngo vo
1: xana vutomi byi hi komba yini
0: vutomi byi hi komba sweswi
1: lexin'wana a ni lava ku rhandza ku tsundzuxa xona evuton'wini
0: ya
1: i timhaka ta ku you know yourself
0: okay
1: tiva la i humaka kona don't worry about the fellow people so loko mhaka liya i leyi mi nga na yona sweswi
0: ya
1: yi kahle It just need a decisive mind. Sorry, ku vulavula nyana xilungu nyana that's a broken English. So ma avuton'wini a hi tiveni ku hi lava yini ku dyambu rixa. I nga pfuki i veka minenge hansi loko pfuka embedweni wa wena. I nga swi tivi ku loko dyambu ri pela i lava yini.
0: Na mitwa.
1: So anti mbilu ya vutomi a yi hanyi tanihiloko hi vaneke hi hanyi
0: okay se n'wina mi riboti va endla njhani va tshama na kokwana kumbexana va tshama na mani
1: leswi ni ringetaka ku vula xo boti a va ti hlawuli ku vona va lava yini aka mbilu ya vona
0: ku za va yi tisela moyeni hi mhaka ku a va swi tivi ku va lava yini va lava ku twa n'wina ku n'wina mi ri va ya kwihi
1: so aka boti kokwana va va rhandza hi leswi ni swi vonaka so vona vo va hava answer ya ku kokwana va ta va hlamula njhani ku kokwana mina kurisile phela ku hava bodla nga ta kurisa kokwana
0: ya
1: na tati na tati la nga ta kurisa kokwana ende hinkwini vutomi a swi tivi vo swi tiva ku hambana
0: na mitwa
1: ku a hanyi Black Mamba la khedzi.
0: Khedzi sona nende Black Mamba mhlayiseka man.
1: Ani kona kwa.
0: Thank you. Ya, mbe tsheso vele khume kwetse na timinets sibeka leswa kahle ka awara ya makume mbiri naru la kungasa la tsena timinets tinga ri tingani ka iba ikarini la kusa kahle ala ka Facebook ala ndi vani ka rini bona ku ri xana ke nwina mere mujilo wa mjana kumbe xana lo wanu a swi endlisa ku yini ke hi ndlela yona ya leyo ka mon ranga ni langusa nyana na hala wani ni vani ka rini bona ku ri xana ke bona va ri a swi endlisa ku yini papa lo yiwani
2: ku rula Mr. X hayi hloko mhaka kha yitwa ei hloko mhaka leyiwani ya tika hi ku laha mutini luya boti na kokwani veri a va na vurhongo loko va ri laha mutini luya se swi nga leswiwani ene n'winyi wa muti u kumeke a or yo ti duvula or yo duvuriwa a swi tiveki ku swi ndlisi kwini hi ku boti va fiki hi vo va nga vuya va kuma ku va duvuriwile papa yena se swi nga leswiwani boti hi ku u ri va vuyi va rhurha va tshama ka yindlu yin'wana leyi ni nga na tikamara titsongo lava tlimbanaka va tlela va hlayile se mina a ni ta ku kokwani hi ku vona ve ri muti loyi a wu xavisiwi boti loko ku ri ku wa tirha a ti lavele xitandi a nga ha tlheleli laha muti loyi hi ku a ni a nga na vurhongo n'winyi wa nuna a yena ni n'winyi wa nuna na vamakwerhu lava nga kona va nga ri ku na problem hi muti lowuya a va tlheli va ya tshama laya kokwana na vona hi ku ve ri muti lowuya a wu xavisiwi sa ni swi tivi ku loko vona kokwana va ku muti lowu a wu xavisiwi vo va la ku ya tshama kwini mina a ni ta ku mhani na vamakwini na vamakwini wa buti lowu a nga na problem a va titlheleli va ya ti tshamela laha mutini lowuya kokwana na vona hi ku ve ri a va na vurhongo ene ve ri muti a wu xavisiwi vona kokwana a va voni pulani ku va ta va ya tshama kwihi n'winyi wa muti a titlhelela na vana va yena a ya tshama kwa laha mutini emavonelo ya mhanihlekani wa manyikola zone foka papazela hlayisekani nomenjikijela danku

0: Ya kume mbuna tira 10 minutes iba ir kare suka kahle awara ya kume ngwe yibile la ka GSR FM kasitele mbelweni inokana ku lona ku nika kuona eka karo swo swana ka ntshami kahle xitulweni xa Rex the DJ langa ri ku kona eka madyamba siku ra namuntlha ka no ka ri nga tivi ku hambi tangu leti vanhu ta ni ringana hambi to vulula hambi ku endleka yini a ni tivi mani mi ta ni byela n'wina ku ri xana ku n'wina mi ni twisa ku yini kambe ni vona mizamani kana timakari nga hayi va ku hayi mani i nga ku hungovheta u tshama kona kwala ka nongonoko walowo wo ku be se ni khesa swinene mani i nga ku vathori va le ku strain va vheta va ni nyika wona nongonoko lowuwani ka ni vheta ni wu tshamela hi ndlela leyo ka mo ni teka la muyingiseri la u kona laha muyingiseri la 060 87 5942 riperile
1: malume jikijelo na nga pamzirawo titangu ta ni ringana
0: oh titangu ta ni ringana
1: ya tiniringana kahle mfanela i mani wankuna kwala ka nhlanisa
0: ni khesa swinene mani wankuna a hi vini swin'we danke 060 87 5942 hi va hi ri karhi hi fambisa ku ri hala ka Facebook hala lava ngo va na mina kahle ka kusuka kwihi na lava nga hetelela va va karhi va hlamula nhlokomhaka ku nga va ku ri va manikele loko langutisa kona road ni minyuku kusuka la ka ndindani la and then loko langutisa kahle va ku radio yi twela ku antswa swinene la ka ndindani jikijela ni khesa swinene mani and then u kona munhu u fana na Lucky Given mxengwi va ku swin'we kahle ni ri la ka Nombelani and then u kona munhu u fana na Wisani J makam kusuka la ka ndambi web chabalala ni ku vona kahle swinene kusuka la ka xikukwani la and then u kona munhu u fana na Cynthia Mthombeni va ku hi swin'we ni ri la ka Mavalani and then Nelspruit Chabani va ku hi swin'we kahle ni ri la ka Xigamani ni va ni karhi ni khesa swinene Billy Oceans Ximbinyani va ku va na mina kahle hi swin'we kahle ni ri kwala mugangeni wa hosi Siyandhani Mapuve block 18 a ku ri Billy Ocean Ximbinyani

Ya risimura kahle swinene mani swa kahle ka dokodela Thomas Chauke le kaya ka mahlohlwane va ta kahle ka n'wina hayi mani va ku xilebvu la ku nga kahle ka vanhu karini la ku tisa ku ri xana ke la ka Facebook la ni tisa ku hisa mahlweni ke ni vona ku ri lavaka na mina i va manike loko ni vanhu karini la ku tisa hi ndlela yona ya le ka lava nga hetelela va karhi va hlamula kahle hlokomhaka u kona Eunice Papati a ku exh mhaka leyiwani ya vava swinene wena hikuva a wu na kurhula emoyeni wa wena loko u ri emutini wa papa wena makwerhu wa wena mhani kokwani a va tlheleli le emutini va ya tshama kona swi va swi vulavuriwa kahle hi Eunice Papati kusuka laka tlhelani laha

loko ni beka tlhela ngutise ba kumbe rentse botsana diminutes ba gari hi suka ka tlhela ka awara ya khume ngwe ko sala tsena makume na ro mona tsena ba diminutes leswa kumbe na ngwe na ka ba gari hi hamba na indlela leyi kwa ni kumbe ka tlhela road ni minyuko kusuka la ka ndlela ku ri perile jigijela ximo xesho xa tika swinene swilava boti ba ba khongela swinene mari ba kombela xikwembu xa matiro leswa ku xiva xiri kare xiva pfuna mani hlamulo ba ta ikuma loko ni vanika ngutisa ka akuri road ni minyuko kusuka la ka ndlela la ukore muno fana na cha uke state ba ku hayi akuna problem melani tsikani mhani na vamakwerhu wa wena va tlhelela ndlwini wena ti lavele xitandi xa wena if swa ku tsanda ku ya tshama le ka papa wena va nga ti duvulela kona swi nga ku tsakisa ku vona manana na vamakwerhu wa wena va hlupheka hi mhaka ya vu greed bya wena na kokwana wa wena ke leswi hinkwaswo leswi swi ta kahle na given stain chauke kusuka laha a gandlanani ka mavambela ende loko langusa kahle ka ku ya mahlweni kahle ka langusa lava nga hetelela va karhi va byela ku ri xana ke bona va ri timhaka i tingani.

loko ri ya kahle langutisa ni vona kahle manjhanjhani va ku hayi na mina ni kona wena jikijela u nga ni huwelela kwalaho hayi impela ni mi huwelerile ni vona kahle manjhanjhani ku ri hayi mina mi kumi kona swinene laha a mi lakusiyiwa la tendeni laha ni khesa swinene.

Alright, okay. Ni wisa swa swa ka hima kuma mbiretsela ti minetse kongoma kahle wara ya khumenwe inga si ba la ka. Hey, leta baiza iko iko BBZ. Hey, ko ha xana pundu swikarata kuma switiva ku ka. Kambe ka lona ngona ko tala mbilwini ka. Muni ya mothleni kahle na hetelana vanhu karini langutisa ku xana ke iba mani lava ninga na vona lawani ka. Hi ndlela yona yale ka. Ni ngoni kahle muno fana na Farrell Rubengo ni kubonile. And then xikashi le ndleleni ri sima chavala lava ku swingela ka sikukwane. And then zaba papa Maria ku sokala ka gijama nila and then bakubana mina na abi maswanganyi ni kubona kahle uri swinwe kahle abi ari la ka maswanganyi la na le gawu muchidzi kusuka la manini la rirote and then loko langisa kahle kona muno fana na hlahla ngomani bakuriperele DJ Mrigza la vhele boka bangengisile radio la bona loko ari ku ingisile nge radio swona ta switwa ku DJ Mrigza anga kona sesweswi wani kuna jiki jela and then xipfula b ya wale wale Italy bakuswinwe kahle kwa la ka madobi and when kari ni kesa swinene 19 minutes before 12 o'clock mina ngwe na tawe ka hambana ka ku nga ri khale kari lo nga hitike mbilo hayi na famba ku nga ri khale kari lo nga hitike mbilo mina ngwe na hayi hi vi kari ti phina hi ku tlhubutsa hloko maka ka ta tlhemi ya hlangana kahle na Mrexa kari lowu taka hi ndlela yona yaleyo ka muna minika ngoma lawani ka andaka ngoma hi ta va kha hi vuya kha hi fambafambisa sweswo ka until ndzeni chayisani famba

ya dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Joni special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi swi kumeka eladuma giana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma, where you save and score.